0: Viral ang kinabuhis mga motorista.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na naman ay gihimo ng taytayan sa taas ka ng overpass ba na? Kanalay himuan ninyo ilan na pabutangin na U-turn slot diya sa magadapit nga dili ang ngayon kay daghang disgrasya diha? O niya, usahay po na sa mga driver mga danghag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Katong kusog gadagan speak up mga kegs, unahuna-huna niya neto o highway ko ni. O niya, karoon kay doon na may pwede ma magkabutag U-turn mga igal. Ang ibutangan ba dito, pwede magka-U-turn? O di U-turn? Ang problema saan kay puwa pa ganin ni U-turn po siya, nagdali po to siya siyang kabatayon mga igal ang driver ni motorsiklo. Ang usap po, nagdali po mga kaigsunan aron magkakutlo sa kinabuhi mga kaigsunan. Ay nako, kabudya Cebu City Traffic Office. Inyuhag yun din niya ang akuan. Inyuhan yung trabaho niya, murag contributor mo. Sa disgrasyas mga sakyanan, contributor niya Cebu City Traffic Office sa kinabuhing nakalas diya South Road Properties. Nga kinini ang dalan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 1 minuto na kalabay sa alas 8, bubalik ta. At usag hawanan ng atong agyanan, pinagis pagpamati sa mga importante mga mensahe sa dilipata mutabog gatos na itong hisgutanan o dugang pa mga balita na hipo sa itong mga kaubanan. Huwag lang ng pipila ka importante nga mga mensahe. Stand by!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santo Blasco!
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Blasco! Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santo Blasco Coffee Mix!
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Ay, nahumanig kita si katulog karahondan. Yun na pa. Anong sikim na namang hiccup ng agwa?
6: Nalagay kaming awan pa.
5: Ang sa may kaming awan nga, kuha na matagtulo. At alam, usban ka ng tataon, nagturbo bitaw ko.
6: Gimingaw yung ko eh.
5: Ang sa may kaming awan mo, nga sige mga hiccup ng agwa.
6: Naamang ko ani sa una. Ayaw!
0: Exciting!
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adulay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga panit,
10: mahamis nga kutis.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: XFM.
16: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8:07 na itong oras sa turigan ninyo sa Santhon Vitamin C, mga katropa. Santhon Vitamin C at Vitamin C nga alkaline base o non-acidic kini, mga katropa. No? At Santhon Vitamin C. So, mag-vitamin C na malagani ta mga katropa, arita sa Santhon Vitamin C. Non-acidic kini o alkaline base, mga katropa. Kaya non-acidic, pwede nimo mainom, mga igsoon, bisag walay sulod ng imuha, gawa kay kaon. Kaya dili man maghapdos imong tiyan ni ini mga katropa. Kaya tulawas, iniginala o vitamin C, para kung mag-inom tag vitamin C, Santhon Vitamin C, imna mga igsoon. Di non-acidic o alkaline base vitamin C, mga katropa. Okay? So, arita sa itong hisgutanan, mga kaigsoonan. Uy, si Eric Panono Tamaro, mga katropa, pwede na siya ma-head sa Cebu City Traffic Office, katropa Gadjubin. Kaya nga di rin ka tropa Benji Talisig nga na traffic enforcer ko siya dito sa dito sa karkar. Bitaw. Aritas tong hisgutan ng mga kaigso na ni Antong Biyernes. Or Pizza 12. Biyernes matuot sa taro. Pizza 14 taro ka tropa Jumin. Yeah? Ni Antong Independence Day mga igala. Pag-obserbar natos ika-128 katuig nga Independence Day, giya ila ni Presidente Bongbong Marcos in public, mga kaigsunan, si Senador Sherwin Gatchalian, mga katropa, nga mao ang Senate pro tempore og acting Senate President, mga kaigsoonan. Ang iyaha sa mga supporter, sama ni Ping Lacson, mingon nga, magigiila sa Presidente Sherwin Gatchalian. Mga kaigsoonan. So, huwag yung kumasayop sa akong giingon. O nakainom-dom pa mo sa itong diskusyon ni atong Lunes o na itong Biyernes, mga igala. O nakalimot manggaling mo atong i-refresh ang akong giingon. Ang solusyon ni ining problema di asinado na tunga, mga kaigsoonan, Presidente Bongbong Marcos ra. Kaya ngiingon man siya nga ulion daw kuno ang nagbanging mga senador, mga kaigsoonan. So ato sa gingon nga ako, ikaw yung solusyon kay ikaw may naghimo na ilang kaguliyan.
17: Bullseye!
16: O tanawa mga igala, di ba ni ato Biyernes? Pag sa ulog, pag-obserbar na to si ika-128 katuig niya Independence Day, in public, mga kaigsoonan, giila ni Presidente Bongbong Marcos si Sherwin Gatchalian, mga kaigsoonan, niya Senate President pro tempore, mga katropa. O acting Senate President matod pang Ping Lacson, mga igat. O na'y problema. Wa na siguro sa unahunang Presidente Bongbong Marcos o unsa ng Senate President pro tempore, mga kaigsoonan. Kumbaga, o Presidente pas Pilipinas katropa Jovin, money say Vice President.
17: Bullseye!
16: In the absence of the President, mga kaigsoonan, siya mo take over niya. siya ang binlan sa trabahos presidente isip acting. Dili jud presidente mga kaigsuda. Okay. So, kiniyang alipore si Presidente Bongbong Marcos, si Ping Lacson. Ah, yung pang mga kauba, miingon man. Nga tanawaw. Girecognize yun si Sirwin Gatsalian nga mo ay Senate pro tempore. O niya, temporaryo naman na ay Senate pro tempore. Pero kamo mismo, si Presidente Bongbong Marcos mismo atubangan sa katauhan sa nasod na Pilipinas na minos yung mensahe na itong Independence Day mga igala, indirect nga pagkasulti nga si Sirwin Gatsalian dili ang presidente Senado mga kaigsodan.
1: Katropang Jerry Auxilio. Bullseye! Bullseye!
16: Ang presidente Senado mga igala, si Alan Peter Cayetano gihapon mga katropa. Gikan na ha, mismos ba-ba ni Presidente Bongbong Marcos? Ang problema rin si Sirwin, si Loren Legarda. Kaya si Loren Legarda may galay ingo man sa oy. Di apagoy. Wa na mabakante, wa kumubiya di apag Senate pro tempore. Ako gihapon mga igsoy.
1: Bullseye! Bullseye!
16: Legarda mga igala. So si Loren Legarda ng Sirwin Gatsalian mo'y magbangi. Pero, og arita may igala ni Alan Peter Cayetano, walay bangi diha kay nga no. Presidente Bongbong Marcos gani, mila magyapong Alan Peter Cayetano mo'y presidente. Kaya pag-introduce mga kaigsuna ni Sirwin Gatsalian, Senate President pro tempore raman.
1: Bullseye! Bullseye!
16: Ano mga kaigsunan, isyos liderato? Dilioy, isyo na mga igalas pagdumili, pagdawat, kamatuoran nga napildi mo diyan.
1: Bullseye! Bullseye!
16: Trono, ipakanao mong trono sa grupo ni Alan Peter Cayetano.
1: Bullseye! Bullseye!
16: Ikaw diya, President Bongbong Marcos, o gusto manggaling ka diya, o mahapsay ng Senado, ing na na mga alopor, alipores ni mo, surrender na mo.
1: Bullseye! Bullseye!
16: Kanya ing nun pa ninyo niya, nga grupo nila ng Alan Peter Cayetano, gasamok-samok. Kisa may gamog ng kasamog, di ba grupo ninyo?
1: Bullseye! Bullseye!
16: Ha? Muingon pa mo niya, nga nadlangay ang trabaho sa Senado, kinsa may naghimog langay sa trabaho Senado, di ba kamo?
1: Bullseye! Bullseye!
16: Kanya iduot pa ninyong Alan

0: pag-eleksyon mo. Tanaw na ito'y ding-eleksyon o makuha ba ninyo ang 3C nga boto mo gikinahanglan sa pagpili o presidente sa Senado?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi man yun na ninyo magkuha. Bisan pag ipapriso ninyo si Jingoy Estrada.
1: Bullseye!
0: Bisan pag ipatago-tago ninyo niya si Bato de la Rosa, nito nga nagutos Bato. O gwapa to ninyo, himo ang kaguliyan dito Senado? Katong pagtungang Bato de la Rosa, ritso-ritso na manunota to. O niya, gitibagbag sa milbi mati bago pagkauba ninyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay gituyo na ninyo nga dili makuha ni Alan Peter Cayetano ang liderato na Senado, maanay tinuod pagkasulti mga kaigsunan.
1: Bullseye!
0: Kung pasanginlan nga mo ni hinungdan kung nga nung nalangay ang trabaho Senado, wa mo kuya pwede ako nga lipo.
1: Bullseye!
0: Ipasangil ninyo din yung Cayetano? Gusto magamo mo tunay ninyong trabaho niya, dawatang kamaturan niya, pildi mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala'y dawaton yung kamaturan niya, pildi mo. Ikaw sa diya, Presidente Bongbong Marcos, hunungan ang imuha diya pagkontrolar sa Senado. Kay gana mga senador, ang upa ni Ana, bisan tuon sunod-sunuran na nimo, ang daghan ni Ana, dili gustong himuong papit nimo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Himuola nimong itoy or kabaw, nga imong higta ng liog, aron mo sunod og asa guyuro nimo.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Sa kabaw, kay ning kabaw katropang Juvin. Kay ba mo sa mga animals, mga kaigsunan? Kinerang kabaw mga igala ang di makasabot og binisaya. Ha? Kinerang kabaw mga igala makasabot in English ni kabaw. English speaking ni kabaw mga istorya pa rin.
1: Ha?
0: Ingna na kabaw hunong-hunong. Adi yun na mo hunong kabaw. Ingna na kabaw inong hu-hu. Hunong na siya mga igala. Ha? So, himuon man ni mong kabaw ng mga senador, President Bongbong Marcos. Sa may pagtuo ni mo ana nila animal na sila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ni mong hiktan ang ilang ilong aron og asa ni mong guyuron mununot ni mo. Di ba na sila barga ng uban niya? Di ba na parihang pinglakson?
1: Bullseye! Bullseye! Ang
0: senador niya, di ba na parihang tito sotong tuta ni mo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayaw pariyaan ang uban niya. O gusto magali ka, nga dunay mahimong sakto tarong o baka ha, trabaho ang Senado, ingna na mga alipuris ni mo, undang na mo. Kaya di mo makakuha o 3C nga boto.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Ay himo ko na nahitabo niini mga kaigsunan. Kining grupo lang Tito Soto, Wingatsalyan, Ping Lacson, ug uban pa nila mga kauban, ilang gibaliktad mga kaigsunan, ilang gihimo mga igala, gipasanginlan si Alan Peter Cayetano nga may hinungdan kun ngano ang Senado way nahimong trabaho.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay ngano, ug wa pa mo diha magsamok-samok, ug wa pa ninyo or kung inyo pagidawat yung kapildihan o nagka-move on pa mo, di ba nakahimo na unta mo sa inyong trabaho?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kay wa mo makadawat, nga gipakanaog mo, nakuhaan mo trono, gigubot ninyo ang lideratong Alan Peter Cayetano?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O niya mo inyong pasanginlan, di mo'y hinungdan ko na nung way nahimong trabaho ang Senado? Bida, ilarang lulun yung upaw eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ilarang lulun yung upaw. Si Raffy Tulfo, mga igala, miingon siya. Yang Senado, never kuno sila, mga igala. Ganahimong tuta o nadiktahan sa Malacanang. Siguro, kining grupo,

0: nila, ni Alan Peter Cayetano, kay gumasela sila, mo'y gidiktahan sa mga DDS mo ng hadlo kayo sila.
1: Bullseye!
0: Exordia, Rafi. Ikaw, tulpog yung Rafiha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tanawag ko ng inyong trabaho, tanawag ko ng lihok ninyo. Isa may ilaro ni mo, lulo ni mong upa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ingon mong wak mo diya diktahis malakanyang? Ha? Kanan yung gihimo diya mga laraw. Kanan gihimo niyo na mga trabaho. Gihimo niyo mga akso di na gikas malakanyang? O inyo nagkagalingon ka na gumikan kay na hadlok mo nga apil mo lista sa imbestigahan sa Blue Ribbon Committee kung si Marculita na mga kaigso ng Bulingko na subcommittee.
1: Bullseye!
0: Sus, probinda. Para siguro matunay ng Senado mga kaigsunan. Pero sa dilipad na balik-balik na to. Ha? Si Presidente Bongbong Marcos recognizes Win Gatchalian's leadership. Isip Senate President pro tempore mga higala. So, ang iyang pag-ila nga itong Win Gatchalian mga kaigsunan, isip Presidente sa Senado pro tempore mga higala. Temporaryo, kumbaga, Vice President ni siya mga kaigsunan Senado.
1: What? Bullseye!
0: Tama, ignorante ni pro tempore katropag Jovin kay kadiyatos student college days na to. Napili ko mga igala nga congressman sa arts and sciences. O niya, ako'y nahimo mga katropang speaker of the house pro tempore.
1: What? Bullseye! Bullseye!
0: Speaker of the house mga igala. Si, kuan, kininiag Alex Akain. Karon abogado mga higala to practice dito sa Macau.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, political science niya to. Si Alex Akain, may mong speaker of the house. O niya ako katropa, Jubin, speaker of the house pro tempore.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ako ma-ignorante ni ining mong termino mga kaigsunan. Ang akong posisyon niya to, mausan ni iyahan ni Win Gatchalian. Pagbalik pa rin, kaya dito man. Among speaker of the house, dito ba sa kininiang Bagyo, kaya nag-attain og conference may gala sa NUSP, National Union Students of the Philippines, mga kaigsunan. So ako'y napuli.
1: What?
0: Diba mga mong speaker of the house? So ako may puli katropag Jovin. Parihara po ni may gala with Gatchalian karon. Inigtong ang Alan Peter Cayetano, President. Unsa man ang mahitabo, Presidente niya sa Senado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Win Gatchalian mga kaigsunan, inigtong ni Alan Peter Cayetano. Buingot Presidente Bongbong Marcos, oy, Alan, Presidente man ka, dili man ka President por tempore, so si Alan, si Win Gatchalian, girecognize na ko, ikaw dili.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kini pag-ila may gala Presidente Bongbong Marcos gatong Win Gatchalian niya President for Tempore sa Senado mga igala. Indirect kini nga iya pag-ila po gatong Alan Peter Cayetano nga may Presidente Senado.
2: Sana
1: Bullseye!
0: Karon naka-adjourn sine day ang Senado, ang Kongreso mga kaigsunan. Bubalik ni sila sa opening of Congress unyas Hulyo sunod buwan. O sa may mahitabo nini kung pananglitan mga higala, di pa masulbad ni problema da Senado. Kinsa may mulingko dito tupa ni Presidente Bongbong Marcos, ay kung ina inig-deliver yung State of the Nation Address katropang Gajovin, ay kung inang upat sila kabog dito, o niya, ang saham ng upat niya, tulo ramay lingkuranan.
1: What? Bullseye! Bullseye!
0: Kay, sa State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos o sa mga presidente, na ang presidente stunga, ising kadaplin sa tuo o wala ng Speaker of the House o ang Senate President mag-igala kay joint session ka na sa Kongreso. Then, mupadangat siyempre, iyahang report ngadto sa katawhan unsay ang nahimog unsay ang himuon ang presidente mga kaigsoonan. So karong Hulyo sa may tabo ni Neron. Og di pa ni mosurrender kini mga lipuris ni presidente Bongbong Marcos.
1: Bullseye.
0: Di ba ni ikauaw, di ba ni makauuaw mga kaigsoonan? Nga presidente Bongbong Marcos ang itupad si Erwin Gatsalya dito nga acting lang. O niya ang presidente Senado nga naapo diha din niya ilhon mga kaigsoonan.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Bida. Pagkasayon, ragyod, mga igala, nga sabton, kining terminong presidente o acting nga presidente, mga katrupa. Ilalagyo na yung gihatagan, mga igalag, lisod-lisod nga interpretasyon, aron sa ingon, mutaas-taas pa ang ilang paghimog kaguliyan na Senado, mga igsuwa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Simple, ragyod, kayo, sa akto nagikaingon, sayon ra kayo, minuldihon ni mo pagsabot ang acting o ang presidente. Presidente gani ka, katropang Juven, presidente yung ka. Kung acting president ka, dili ka presidente, acting ka ra. Diba? Bari ako balikon ha. Kung ato lang tinambanon sa pagsabot, imong ihikling diha, ang imong kolor, Marcos ka ba? O Alan Peter Cayetano ka ba? Asay inyuha diya nga kinini ang gipaboran. Kung ato lang ibutang, ipadapli na ang mga pagpabor ninyo, ato lang tanawon mga kaigsoonan, unsay but ipasabot. Excuse me. Binlag ng Mike Enrique sa
1: iyo.
0: Ato lang ipadaplin, unya, atong sabton, ang presidente o acting president, mga kaigsoonan, be. Unsa may inyuhan ng tanaw? Liso ng sabton. Imo lang ipadaplin, imuhang pagka Marcos, imong ipadaplin, imong pagka Duterte, ipadaplin, imong pagka Gatsalyan, pabor ka, imong ipadaplin, imong pagka Alan Peter Cayetano, pabor ka. Di alata, tutok lata sa simple kayong termino, presidente o acting presidente, mga igala. Diba? Kung presidente ka, acting ka, nga presidente, dili ka presidente, acting ka ra. O diba? Kung yan, nung lisun-lisurun, magyun na pagsabot, mga igala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Excuse me po.
1: What?
0: Yan ay sulisurul man yun na. Aron sa ingon, maprulong ang ilang pagatag kaguliyag sa Senado aron makapangulitaw pa sila sa uban na Senador mupabor na ganto nila mga kaigsoonan. Aron sa ingon, ang kamot mga igalas in BI, ang kamot sa DILG uban pa nga mga departamento gahin sa gobyerno gigamit sa Marcos administration ngadto pagpiit ngadto sa uban ng mga senador aron mupabor ngadto nila mga igala mahimong epektibo pa. Yo mahimong kanang epektibo mga kaigsoonan kun kining mga kaubag Alan Peter Cayetano maghinugtanay sila sa ilang bakos mga katropa gawas ni atong kining giganlan may galang cheese escudero na niguro pong iyahay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Aw na, mga kaigsoonan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 30 minutos na kalabay sa alas 8. Panayon gyapon ka mo nagapamati ni nga itong tulumanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday edition. Sorry, katropang Jumi, dritso na ta or mukumirosyal pa ta? Ay mga katropa sa itong pagpadayo sa itong pagbalik sa mga balita na hipo sa itong mga kaubanan. Subalang di pipila ka importante ng mga mensahe. Standby!

0: XFM. XFM.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marilo, sorry sa kong atlido. Mangihi ko na sakit na yung muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangihi. Dili na masakit akong puson. Salamat ako na naayo ko sa Santon Plus.
3: Mabilbili nga ba? So masakit yung puson ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Oh anak, mo kini mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
9: Dili ko maoy, dili ko maoy.
8: Anong di magkamu kiss ni yaya? So gwapa man kay na.
9: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
8: Ayaw!
10: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kod ko gabalon og sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints og kalawasan.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa

0: na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8.37. Natugura sa Turgarinyo sa Premium Death 3 Instant Energy. Premium Death 3 Instant Energy, aga madalipod sa atong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus. Gubikan kay mo palig-on kini sa atong immune system nga nagsilbing mga sundao nga nagproteher sa atong lawas mga kaigsunan. So kamudiya, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Premium Death 3 Instant Energy aron sigurado ka protektado imong lawas batok sa atake sa mga intruder nga mga bakterya og virus aron dili ka masakit og dili maluya imong lawas kay ang atong lawas mga kaigsunan o ni puhunan nato sa atong mga pagpanikaisikay mga katropa. So, Premium Death 3 Instant Energy, nyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon, inyo kini mapalit sa Yeswell Clinic Store. Kadamay mutag sa bus gabay na itong Sibiana, dari sa BG Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa.
0: Bullseye!
2: Otso minutos ang nagkalabay sa alas otso. Pati sa mga balita, gikan sa mga kaubanan, mga kaigsunan. Kapitulyo, mipadala na og relief assistance dito sa Rangani Province, mga higala. Onya, dasay 40 anyos na musil sa iyang igagaw. Idakop dito sa Argao. Local artists o performers giauhag mga kaigsunan sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo na musalmot sa boxing program. Singo ning mga local artists. Asa may itong unahon na ni Katropag Jajubi. Atong i-check mga igalag at mga kaubanan. Mga balita, kailan nahipos mga katrupa.

0: Jacinto Soto Memorial Medical Center, mga katropa. No comment ang ilang reaksyon kalabot sa giingong special treatment nga to Byron Garcia, mga katropa. Huwag man special treatment as Jacinto Soto ay. Layo, taas ba yan kayong linya de mga kaigsunan? Kung abot ka des Jacinto Soto alas dos sa hapon, katropa Juvin. Pati man kas ilang doktor indig alas 4 pas kaadlaw. Kung sila special treatment niya, mulinya yun ka. Kung alang-alang ka, mo anha ka ng himat yun ka, naay na lang, kay matiwasan yun ka. Pero ni sila special treatment kang Byron Garcia. Kaya gumikan ka, doon naman ko reactions mga tao nga, special treatment ko nung itong Byron. Byron, mga igala, kamaog yun. Di ba siya gusto mo, higda o prisuhan? Oto, mga igala, gihimong rason ang iyahang taas nga asukal. Anyway, sayro na to, detalye ni ini mo balita, pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro. Live report.
1: Yes, Katropan Sir, pakyas karon ang kining ato ang sibyanan pagkuha og habig dito sa Jacinto Soto Memorial Medical Center kon BSMMC kalabot sa kini karong reaksyon ta nila dinhi karong nagkareya ang reaksyon pod gikan sa mga netizens og uban pa nga mga kining o ang publiko kalabot ini karong matod pa paspas kayo ang pagbalhin ng kanhi security capital consultant nga si Byron Garcia o gigsoon ni kanhi Gobernador Gwendolyn Buin Garcia nga sa eskutan nga tambalanan gikan sa may Cebu South Medical Center ni Antong Milabayng Biyernes sa gabi. Kini gumikan kay matod pa ang kini karong pag-transfer ni ini kung ordinaryo o gyano nga tao gikatakdag yung bulanat pa o pipila ka oras gani adlaw pa ang uban kung galing galing request o transfer gikan mismo sa tambalanan paingon dito sa Jacinto Soto Memorial Medical Center butang nga wagir may gumi ni Garcia gumikan kay bulanat lang o pipila ka minutos human adunay may request o may refer nga to kang Byron na ibalhin nga to sa may Jacinto Soto Memorial Medical Center na balhin gini niya to Biyernes sa gabi o dito ni nagpa labay sa iyang adlaw o yung mga oras dito mismo sa kutan ng tambalanan hangtod nga kini nakapiansa kagahapong adlawa si Dr. Gerardo Aquino ang kining chief of hospital sa Jacinto Soto Memorial Medical Center wa mo tubag o ingon man wa mo reply sa ato ang text o tawag yang atong gipangayuan nining nisgutan nga reaksyon kalabot sa komento sa mga netizen samtang dunay kasaligan si Tim Danusab sa XFMC 8.3 ang may butyag na matod pa dako nga politiko o dako opisyal sa gobyerno ang mipaluyo o mirefer nga tukang Garcia gikan sa may Cebu South Medical Center paingon sa may Jacinto Soto Memorial Medical Center based MMC aron paspas kini o dali nga mabalhin sa asay nga tambalanan atong gisawin po o kuwag habig kinisgutan nga politiko katropang chair apan wa usa siya mo reply og motubag sa atong tawag kalabot nini sa ato mag katropa diha nga nakalubog og nakarap apanaw inom ka nanay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mo protektar sa atong mga mata aduna kini lutein beta carotene vitamin E og zeaxanthin alang sa Pilipino para sa Pilipinas kini katropa Greggy Magdaro XFM News.
2: XFM Report. Bullseye.
0: Salamat ka tropa Greggy Magdadaro sa mong ga-report. Nagaton sa tugtak na 43 minutos na nagkalabay sa alas 8. Dugap pa mga balita, mga kaigsunan. Ay vendor giingnan ni sideline pagpamaligya og shabo gidakop sa lungsod sa San Fernando. Timin din ang ingnan lang ka na maligya og shabo dakpon dahin ka dayon. Delikadong ingnon ka na ko katropang Juvin nga gwapo ka. O sa mapagpaka na ikang chinita. Usa ka vendor mga katropa ingong ni sideline pagpabaligya og shabo gidakop dito San Fernando. Nabaligya gid siya mga kaigsoon delikado man ning ingdo lang ka nag sideline kag pamaligya niya dakpon ka. Anyway, detalye ni ini mo balita sa Ronato baga katrupa pinagi sa pagpamati ni katrupa June 14.
2: Live report.
0: Yes, John.
3: Yes, nasikop kini usa ka vendor nga gituhoan nga misedli ni pagpamaligya o ga illegal nga droga sa dakpalis sa Pagayog Bypass Operation sa kapulisan sa Lungsod San Fernando na dakpalis sa Barangay Sangat, San Fernando, Cebu. Alas 2 ni sa kadlawon kini nadakpan gilang si Michael Tasa Dulyantes, 41 anyos, usa ni ka vendor, residente ni sa Boga, Barangay Matod pa sa kapulisan. Kay kini kuno si Dulyantes usa ni ka street level individual, naa ni sila hangga listahan isip padra watch list o sa kini ka vendor hinungdan ilang gi-validate gi-monitor hinungdan ilang gi-kasagyod ang operasyon nga may resulta sa pagkasikop nini. Ang kining suspect human sa mula pusong transaksyon tali nini nga pusong buyer nga mo gi-target na recover gi kaniya kini nga pito ka baga sa say nga ginagbay nga ginagituan gi asabo nga doon na nigi bugaton nga 1.42 gramos nga doon na standard drug price sa value nga 9,656 pesos. Kini ginagban karon gi tanggong ni karon sa selda sa kapulisan og gandaman ni kini mga kaso nga paghupot og pagpayot niini illegal nga drugas. Mga katropa, ayo kalimot magtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa gay usang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa June 14 XFM News.
2: XFM report.
4: Bullseye.
0: Salamat katropa June 14 mga report. Nagito sa tugtak na 46 minutos na nakalabay sa las 8. Dugang pa mga balita, mga katropa, sa Ronato, gikan sa itong mga kauban, Department of Labor Employment 7. Nakatala kinig 266 ka mga job seekers nga na-hired on the spot. Ay lagi pa igayon nga araw ng kalayaan, job fair, mga kaigsunan. Detalye sa report, sa Ronato, kinig pinag-isap pagpamati ni katropa Crystal Joy Filerca.
2: Live report.
5: Gidagsa sa mga job seekers ang gipahigayong trabaho agad job fair sa Department of Labor and Employment 7 ato sa Independence Day ni atong Hunyo 12. Kung diin sa 519 nga nagparehistro sa local job vacancies, 266 kanila ang na-hired on the spot. Mato ni Dolly 7 Regional Director Attorney Roy Buenafe, ang pagpahigayon sa trabaho agad job fair nakip kini sa gitinguha sa ilang buhatan nga makahatag og 20,000 katrabaho sa rehiyon.
6: Ato yung officially gi-publicize nato ang inisiyatiba sa Department of Labor and Employment and its partner agencies diri sa Region 7 nga kontrate 20,000 jobs. Okay, so dinhi ato ipakita nga naningkamot yun ang ahensya sa gobyerno, ato mga partners na ato makaisunan, matagaan yun o permanente o disinting na trabaho.
5: Atol sa job fair, dili lang mga regular job seekers ang nisalmot apan lakip na ang mga senior high school graduates. Gani, 14 sa mga na-hired on the spot mga bago lang ni graduate sa senior high school. Tungod kay hingusgan usab sa Dolly 7 nga ang tanan sektor sa komunidad makasalmot sa job fair ug makakita og trabaho, aduna usab mga persons with disabilities ang nagparehistro ug duha kanila ang nalakip sa hired on the spot. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunflower Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: XFM Report.
4: Bullseye!
0: Salamat katropa Crystal Joy Filerca sa mga report. Mayo kung naunta na diha Skywalk para sa mga trabahante niya mga sakyanan at na lang sa U-turn slot na lang yun ikaw titing diamante na kari. Driver must be responsible, not a reckless driver. You cannot be seen by other person because the driver is a licensed driver or Blank Society. Onya, my good morning po. Kaduhan na junta. Kaduha na jud na trabahante gihapon sa inyo star. Ikang Orly Elia Lopez. Kanya arong turn, anong left, arong a wrong position. Arong terms and arong times and times of wrong dying, wrong dying. Tricycat Bauer Max, mga katrupa. What's there? Pa-shout out. Happy Sunday, Mino Mediri sa Kinasang-an. Hantakan Pardo. Ibang listat, P. Adino. Domingo, rung listat ng hantakan. O niya, ano magpangpawang ni siya katrupa? Hindi matungkwa din. Katrupa, Jerry, sir, pagkatampalasan yun yung grupo sa Kulurum. Hudas ug Cobrador, ilamang balihon ang istorya. Ikaw Roberto Tabulong. Isoda sila pildihon kay ilaha administrasyon. Sa 2028 ragyod ta, magkabaos anak nila, Sir Katropag Jerry. Ikaw Roy Barakia, mga kaigsunan. Aron magkumplito na lang yun, budeklarar na lang ug mang mastermind ug Marcelo. Susama siyang amahan, nga kutob sa musupak sa iyong amahan, pala pahilumon. History repeat itself.
4: Sana all.
0: Ato pa Roberto Tabulong Gyapon, maing good morning, may buntag super katropag konselger. Naganang mangingilad, gikas Malacanya, ngadto na sa mga politiko, nga kalyados Malacanya. Ika Yuhilio Boy Tagsip. Ang lower house na istudo naman, karon ang upper house na pod mo iyang kikuon. O niya ang gitawag og check and balance, mawagtang na. Magpabuot na lang ng mastermind kung unsaon niya pagbalbal ang gobyerno. Ikarugan ko tabulong iapon mga kaigsunan. State of the nation is on stake. Patrick President Bauer Mac. Niya gikatawan taani sa ubang nasod konsyal kinig yung masterman mo inakadag dimal. Kagyapong Roberto Tabulong mga katrupa, lisod ang pagsabot kung ang hingtungdan dunay pagmandar. Dunay nagmandar kayuhin yung boy tagset. Happy Sunday konsyal Jerry. Wait lang kos mga aruhado o kalipi o kahipi family. There is og katres barangay cute. Amping mo diya. Ikang Lloyd Ivan Aruhado. Bright sa ni si Erwin Tulfo. Liwat no Yoyoy Villami. Ikang Jeffrey Gallo mga katrupa. Shout out lang Jaminaw Gyud Pirmi. Ni Bulldog o ni Bruno yang anak gika ni Inting. Salamat gika ni Juen Lumukso Kadungot. Para taigong oras mga katropa sa pagpadayo ni Gatong Tulumanon. Partner na ko diri sa Master Control si Katropag Dr. Jeji Jovin Jimenez. Ikaw ba na ito ni Buntaga, silas Katropag Binje Talisi, Katropag Eric Panuno Tamaro, Katropag June Cator, si Katropag Crystal Joy Filarca, og si Katropag Grigi Magdadaro. Ato station manager, si Katropag Jollibee Chavez Baiki, news director, Katropag Philip Cirujano. Alang sa nag-ausang Pilipinas para sa Pilipino, ako yung katropa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr. Manabilin sa maingon. Balik kong mapuhon, alas 4:30, ito lasay sa buntag sa Exciting Pilipinas. Ayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, eggs!

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan. Nga mo inom aning Santo Blas Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santo Blas Gold.
2: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Blas Coffee Mix.
5: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asilo. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal. Og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto na Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Para gimik man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kuso, dili ko dali mas stress, di mag dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Ako magalibana o napadong mga abang siguro ni ay yun na, magpa-asip ko nga babaeng bayaran.
8: Hi sir, pangabang ka?
9: Yaks, kaluod.
8: Nanong luod man sir?
9: Di ko ni mo eh, pareha mo gagnaong sa kong asawa.
7: Ayaw!
10: Exciting!
11: Balanced diet?
12: Check.
11: Regular exercise?
12: Check.
11: Vision X Plus?
12: Check.
11: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
13: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement Ferment.
14: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas, amlakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building.

0: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, Ochia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuhan ko. Basta tinuod yun kini kayo nasulayan na yun ako ni.
3: Nagkape ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: May buntag? Mo-apply yung tagong pagkabarbero?
6: Dili nga barbero mong ipangita. Parlor man eh.
5: Mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsugod.
6: Ayaw!
7: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Apply na ang Yes to Health Clinic.

0: XFM. XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Gana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko, ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali upon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C kay dako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
2: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
5: Hello, sir. Mga apply to trabaho, sir.
6: Musa ba imong nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
5: Hala, sir. Dili mo ko kabaoan, ha?
6: Mo ba? Usa mag-ide ay posisyon ang imong gusto, day?
5: Ay, bisag kung sagon nga posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot. Ay,
7: exciting!
8: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium T3, ang bago.
10: Di ay si Alvin, biker nga skig ka Subawan. Isip ko sa kasaykwis, permigid kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawan.
9: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Turbo, food supplement for men.
12: Ako si John Mare, isa ka construction worker. Always bugat atong trabaho, pero bisag kapoy, always ragi ako na itay para sa labing-labing kay Mrs. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilib kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner nimo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
11: Turbo Food Supplement for Men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: OPM. Classic Rewind.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
4: Unsa? Kanus am ko nakautang ni mo?
3: Ah, katong hubog kay ko, Digibots, ba? Katong hubog kay ko, nakay utang na ko.
4: Katuli ay, gibayra naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ay, ah!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle de Ainita Gasipo sa Kasayas Lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod akong tiin. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigti.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako si Ain, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: XFM.
17: XFM.
16: OPM.
18: Classic Rewind.

Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo ang mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Iriklorimia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ang konti dyan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa anlaw-anlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer, nasigira jug sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pain.

0: Saltoon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltoon Vitamin C.
1: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Next, Mr. Butch.
4: Ah, Doc, Doc. Kung sa magiging ako sakit, Doc. Kung sa magiging ako sakit.
3: Oh, doon na ba kay kwarta?
4: Wala ro ba, Doc?
3: Oh, wa kay sakit?
4: Nge.
3: Ayaw!
5: Exciting!
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
7: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na.

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
1: XFM.
7: OPM. Classic Rewind.

0: FM.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o siya, gasiyok akong dumong piging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Caniero, taga-Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Butch, unsa kini toy apelyido nimo?
11: Kada pang pirmi nimo kapitan mga base sister ba o nya gamito nimo igdayon nimo katog.
10: Sabi pa yung apelyido ang palaya.
11: Ay dili sister Roy, Rosario ba, Rosario.
10: Ay!
12: Exciting!
13: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kasel Square ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay kabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
21: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
22: Mga katupa, exciting.
23: OPM Classic Rewind.

0: Mix FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mikey, usara construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko mga banding sa akong pamilya.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
7: Digibots, murag na magigay utang na ako, Digibots.
8: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
7: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
8: Katuloy ay, gibayra naman di ka.
7: Kanus aman, kanus aman.
8: Oh, katong hubog sa kay ka.
7: Ay,

0: Kinikrim din ng gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, kinsa bang bayotang nga itong akusukay mong syagit?
0: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!
2: Exciting!
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitri time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting of food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.
11: XFM.

0: XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usaka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing na ko, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kung trabante sa water district na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Butch! Nga lang kung mali ko sa kanibin yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
7: Oday?
6: Ngayon ganin mo, no? Si kumpare, huwag mang ganin kahatag. Bisa ko sa kadako.
7: Ayaw!

0: Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Completada, si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus
0: Herbal Oil. Sis the Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Relief sa mga butika.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Abli na!
8: Abli na!
6: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
9: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
10: Ug matag Domingo.
9: Libre na
10: magpakonsulta sa doktor
9: dinhi mismo
10: sa Yes to Health Clinic.
9: Ug mapalit nimo dinhi
10: ang mga produkto sa Yes to Health.
9: Yes to Health Clinic.
10: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
9: Gilid sa Barangay Hall.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: XFM.
12: X.

0: ko kay nakikinig sa mga oras po na ito, ha. Sa mga nais pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabili yan sa Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng Old DRX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila, mga katropa, mga kaibigan, ha. Ganyan din sa mga local pharmacies at mga drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto inyo pong bibilihin para po makasigurado na hindi po kayo mapepeke at maiwasan yung mga counterfeit na mga products, ha. Makasigurado na legit ang inyong pong magagamit na mga produkto. Pwede rin umorder sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search na lang po, Yes to Health 2011.
1: At siyempre, pwede rin po makabili sa ating mga Yes to Health clinics and pharmacy. Meron po tayong special price sa ating mga senior citizen at dun sa mga pumupunta po doon for consultation, at dun na rin sila bibili ng produkto, ano. Kaya kung kayo po ay malapit sa Yes to Health Pharmacy, pwede niyo pong puntahan lahat ng Yes to Health clinic, ano. At pwede pa kayo makapagpakonsulta kung nais po ninyong makausap ang ating mga naturopath na naka-duty. Pwede ho kayong kumonsulta sa kanila at itanong ho ang inyong mga kondisyon, kung ano yung mga naturopathic modalities na pwede. Kasi mayroon tayong mga naturopathic modality na pwede niyong i-avail, katulad po ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, meron tayong herbal therapy, ano, at iba pang mga modalities ng naturopathy. Kasama na po dyan yung acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, yung natutrad, biosap, at terahertz, na pwede nyo hong itanong din sa ating pong mga consultants.
0: Yan, ha. Sa mga kababayan natin dyan na gustong masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health Wellness Clinic, ay bisitahan nyo po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Palibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Clinic Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santo Blas Gold, Ako nga pala si Jamaica Sarad. Matagal na akong nakakaranas ng dysmenorrhea at talagang hirap ako tuwing my period. Sobrang sakit ng puson at minsan nawawalan pa ako ng energy sa araw-araw. Pero simula nang maging consistent ako sa pag-inom ng Santon Plus Gold, napansin ko na mas gumaan ang pakiramdam ko. Hindi na kasintindi ang discomfort tuwing menstruation at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat, Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng powerful supplement na Santon Plus Gold. Ang number one supplement na pwede niyo pong mabili sa mga butik at mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-asawang po natin dito sa ating puntalakayan, itong mga bagay-bagay, kung ano ang ating dapat malaman at dapat po nating maunawaan sa pangangalaga ng ating pong mga mata. Ang ating mga mata ay tinuturing na window of our soul. Isa ito sa ating mga senses, sa five senses natin na may tuturing na mahalaga sa overall health natin. Kung magkakaroon ng problema ito o magkakaroon ng panlalabo at kung sa kasamaang palad, tuluyang mawawala ang paningin natin. Napakalaki ng epekto po nito sa atin pong buong pagkatao, mga kaibigan. No? Sa Pilipinas, Doc, napakarami po tayong mga kababayan na ito ang kanilang iniinda na problema.
1: Aka dyan, kasi unang-una yung vision, nakaka-apekto kung paano tayo magtrabaho, mag-aral at mabuhay. Mm-hmm. Kapag maliwanag yung ating paningin, magkakaroon tayo ng mas magandang opportunity for success. Okay, yung mga matatanda talagang nahihirapan kung sila ay may malabong paningin, lalo na kaya yung mga younger generation. Mm-hmm. Ang problema ngayong panahon ayon sa pag-aaral maraming mga nakababata ang maagang nagkakaroon ng problema sa kanilang mga mata. At tandaan po natin na ang problema sa mata na maagang dumarating pwedeng tahimik lang At ito ay hindi nagkukos ng any pain or obvious symptom hanggang ito ay late na. Kaya mahalaga ang madalas na pagpapa-check ng mata para malaman natin kung may kailangan ba tayong i-prevent. Kumbaga, may mga pagkakataon na ang mata natin ay salamin ng ating overall health.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung mga ophthalmologists, lagi nilang sinasabi na yung eye exam ay nagpapakita din ng ilang sign. Katulad ng diabetes, high blood pressure, pwede rin yung condition na autoimmune diseases at ibang mga neurological condition, yung mga may kinalaman sa nerve, especially saka sa brain. At ang vision loss ay hindi lang ito health issue, partner, ito'y economic at social issue din. Na kapag ang ating mga kababayan, marami ang may problema sa mata, ay nakakabawas din ito sa productivity ng isang grupo o ng isang bansa. So alam mo sa Pilipinas, tingnan natin yung kanilang statistics pagdating sa eye health. Ayon sa national studies, approximately 1.98% ng mga Pilipino ang nabubuhay na mayroong visual impairment.
0: Mm-hmm.
1: Na yan, kung titingnan natin yung datos na yan, halos 2 sa 100 tao ang may problema sa kanilang vision.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, kung ita-translate mo yan into figure, million ang bilang ng mga Pilipinong may problema. Katulad po ng mga katarata, di ba? Mm-hmm. Glaucoma at yung mga hindi nakokorekt na refractive errors sa mata and yung problema sa retina. So, kung titingnan natin yung datos, 1.1 million Pilipinos ang merong katarak. At sabi ng Philippine National Blindness Survey, ito yung nakakalungkot. Nasa 400,000 ang uncorrected refractive errors, meaning yung kanilang vision ay pwede naman itong makorek ng ng glasses, okay? O medication, Pero hindi ito na nabibigyan ng pansin. Kasi marami daw ang mayroong problema sa mata na hindi naman nagpapa-check up.
0: Mm-hmm. Yun nga.
1: O, yung iba naman, mga nasa 300,000 may glaucoma, kondisyon na pwedeng magpabago ng ating mata na isa sa dahilan kung bakit marami nabubulag. And yung iba naman na nasa 200,000 na natala, mayroong possible na maculopathy or diabetic retinopathy na nakaka-apekto sa retina dahilan sa diabetes.
0: Mm-hmm.
1: Marami yan.
0: Grabe,
1: Oo, kaya kinakailangan natin maging aware na ang mata ay hindi lang mahalaga sa vision, ito rin ay salamin ng ating overall health.
0: Mm-hmm. Actually nga, yung mata natin, Doc, sa pag-aaral ng yung iridology, sumasalamin yung mata natin doon sa iba't ibang organs ng ating pong pangangatawan.
1: Mm-hmm.
0: O, nakikita dyan kung ano yung mga corresponding organs na naapektuhan. Kung na, napakalaki, Doc, talaga ng, ano, ng pinsala sa buong pagkatao natin kapag yung mata natin ang nagkaroon ng problema. Eh ano-ano pong problema, Doc, sa mga mata natin ang kadalasan nakikita sa mga Pilipino, ha? At ano po yung mga posibleng dahilan po nito?
1: So ang pinakang mga common ay problem sa Pilipinas, unahin natin yung katarata kasi common talaga ito, no?
0: Oo.
1: Kasi yung katarak, ang nangyayari dyan, yung lente na ating mga mata, nagiging parang cloudy, parang maulap, ano?
0: Oo.
1: Kaya nagiging dahilan ng malabong paningin, nangyayari ito habang tayo tumatanda. But it can result from certain injury. At saka dahil nasa tropical country tayo, mainit yung ating lugar, yung epekto ng ultraviolet sa ating mga mata, and also yung paninigarilyo. Take note na ang cigarette smoking is isa pa rin sa nangungunang dahilan ng development ng katarata. Saka yung mga karamdaman gaya na rin ng diabetes. So itong katarak ay commonly because of aging, habang tumatanda ang tao. Bira akong makakita ng katarata bata sa mga bata. Ano? So it's an aging problem sa mata. Diabetes at yung mga binanggit natin kanina gaya ho ng sobrang exposure sa init ng araw at saka yung paninigarilyo. Yan yung isa sa pinaka-common sa Pilipinas na condition sa mata. And marami din yung may problema yung kanilang mata, yung refraction, pero hindi nila napapagamot. Katulad ng mga nearsighted, tinatawag sa medical term na myopia. Yung mga farsighted. Ibig sabihin ito, mga ito, pag farsighted ka, makakita ka ng
0: so, malayo.
1: Pag nilalayo mo, ano? Hyperopian.
0: Kaya yung iba, Dok, sanayan na lang din eh. Sinasanay na lang yung sarili.
1: Kaya problema, yung kaibigan ko, nearsighted. Talagang ididikit niya ng husto. At marami ngayon ang nagkakaroon ng nearsightedness kasi nga yung paglalaro ng mga mobile game, talagang tutukan yun eh.
0: Oo.
1: So meron talagang...
0: Halos mahahalikan na yung devices nila.
1: Saka nangyayari yan, lalo pag gabi ka naglalaro, yung mga bata natin kasi nagtatago. Doon sila nagkakaproblema kasi nakadikit ng husto sa mukha nila yung ano eh. Tapos nakakumot sila. So nasisira yung lente ng mata natin. Ano. So eto, kung titina natin, dahilan sa eye structure differences, genetics, at hindi magandang pagsusot ng mga ano ng mga salamin. Minsan yung iba nagtitipid. Bibili sa online ng salamin. Eh hindi naman pala tama yung
0: hindi
1: grado.
0: O
1: pinagtsatsagaan. So lalo nasisira yung ating mga mata. O kaya kinakailangan, pag may problema talaga sa mata, lalo itong mga refractive errors, kailangan talaga sa isang eksperto para sa mga mata. Ayan. And next naman, glaucoma. Itong glaucoma, tinatawag nila ito na silent thief of sight. Kasi ito isang grupo ng eye condition na nakakadamage sa ating optic nerve. At ang isang pangunahing dahilan ay yung pagtaas ng pressure sa ating mga mata.
0: Nako.
1: Oo, yung ating intraocular pressure, kinakailangan daw ay nasa average from 10 to 21 mmHg o millimeter of mercury. At ito ay kapag tumaas, nag-exceed sa 21, considered na tayo ay mayroong hypertensive eye pressure. Yan. Kaya makikita mo na yung mata, yung iba nagkakaroon pa ng bloodshot eyes, di ba? Yung iba parang laging masakit ang mata. At yan po ay dahilan sa mga, una, pwedeng genetics, aging, or yung complications sa ano, diabetes or hypertension.

0: tema, eh talagang hindi ka makakabuo ng magandang vision.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. So yung isa sa pinaka-common din, diabetic retinopathy.
1: Mm-hmm.
0: Or maculopathy. Ito naman, naapektuhan yung retina ng mata natin. Yung retina kasi nasa center yan ng eyes natin eh.
1: Mm-hmm.
0: Yan yung nag-a-adjust. Pag iilawan mo yung mata mo, nag-a-adjust yan. Mm-hmm. Diba? Yung sa parte ng pupil natin. Na kung ikaw may diabetes, o mataas ang iyong glucose level o sugar level sa dugo mo, pwede maapektuhan nito yung retina. Mm-hmm. Kasi alam mo kung bakit? Kasi yung sugar, ang lapot niyan. At yung mga blood vessels sa ating mga mata, eh napakaliliit.
1: Mm-hmm. Pinong-pino.
0: Pino. So, ito yung nagkukos ng hindi magandang daloy ng dugo na ang nagiging dahilan, nagkukos ng leakage, swelling, or pagdurugo na pwede makaapekto sa ating pong paningin.
1: Mm-hmm.
0: So, pag diabetic retinopathy, ibig sabihin, ang dahilan niyan is yung poorly controlled diabetic condition. Ayan. Yung iba naman, yung mga dry eyes, allergy conjunctivitis, ito yung mga common sa mga nag-oopisina na ang mga mata ay laging pagod na pagod.
1: Oo, babad na babad.
0: O sa screen, o sa puyat, pwede ka magkaroon ng dry eyes or pamamaga ng ating mga mata.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, due to air pollution, long screen time, allergens, na kinakailangan naman ito ay maagapan kasi may mga pinapatak niyan eh. Yung mga pamatak na parang artificial tears,
1: mm-hmm,
0: saka yung mga anti-inflammatory, anti-red eyes. So, may gamot naman dyan. Kailangan lang talaga maagapan. Kasi pag hindi mo naagapan, magkakaroon ng mas matinding impact ito sa health ng ating mga mata.
1: Mm-hmm. Eh, meron pa nga dyan mga exercises, Doc, ano?
0: Mm-hmm.
1: Para mas maging maganda yung functions o ma-optimize natin yung functions ng ating mga mata. Lalo-lalo na kung mga office workers tayo na laging tutok yung ating mga mata sa mga blue light, ano?
0: Mm-hmm.
1: Sa mga monitors na ating pong kaharap. So, maganda yan. Meron tayong mga exercises na ginagawa. Ano, mamaya, ating ilalahad yan, ha? So, kailangan pa rin talaga, Doc, na alam ng mga kababayan natin ang mga kondisyon na ito na nakaka-apekto sa ating pong mata para magawa natin yung mga advanced na pag-iingat. Ano? Tinatawag po na proactive measures na gagawin para maiwasan ang mas malala pang kondisyon na maaaring sapitin ng atin pong mga mata. Sa mga nais pong mag-text or magtanong patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong talakayan, padala niya lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya, tutugan po natin yan ng live ang inyong pong mga inquiries. So, tukulang po mga katrawa, mga kaibigan, magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision Mas X Plus. Mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C.
2: The Secret of Health.
1: Santone Vitamin C and Vision X Plus. Katawan po natin sa pangangalaga ng healthy eyesight. Doc, balikan po natin yung ating talakayan. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, Doc, ay pag-usapan natin. Ano naman yung iba't ibang mga pamamaraan upang masolusyonan yung iba't ibang problema, Doc, na nabanggit nyo kanina sa atin pong mga mata?
0: Since ang mata natin ay pwedeng humina nang hindi agad natin namamalayan,
1: mm-hmm,
0: and one day biglaan na lang mapapansin mo, ba't lumabo yung mata ko?
1: Mm-hmm.
0: So kinakailangan natin, unang-una sa lahat, mag-focus tayo sa nutritional support. Kasi ang mata naman natin, isa yan sa matibay ng organ ng katawan. Yung una parte ng katawan natin. Ano? So, isa sa pinaka-importante, alam natin kung anong mga specific nutrients ang kailangan ng ating mga mata.
1: Mm-hmm.
0: Unang-una sa lahat, lagi natin naririnig na kailangan natin ng vitamin A.
1: Mm-hmm.
0: O yung beta-carotene. Itong beta-carotene kasi tinatawag din na pro-vitamin A kasi yung beta-carotene, kinoconvert yan ng ating mga ng katawan into a functional vitamin A na building blocks nung tinatawag na rhodopsin. Yun yung pigment sa retina ng ating mata na nagpapahintulot sa atin na makakita ng maliwanag. Kahit na medyo malabo yung environment, parang madilim.
1: Madilim-dilim na.
0: Oo. Kung walang vitamin A,

0: eh pag dumilim na, eh, siguradong bulag na tayong lahat. Mm. Yung tinatawag na night blindness, na early sign ng vitamin A deficiency.
1: Pag hindi nakaka-adjust yung mata natin.
0: Oo, pag kulang ka pala sa vitamin A, yan ang una. Pag madilim na, medyo talagang ano na yung mata natin. Ano. So alam naman natin na ang sources ng beta-carotene, eh dun sa mga matitingkad na kulay dilaw at kulay orange. Mm-hmm. Kasi yung orange and yellow, yun pala yung signature color ng carotenoids. Mm-hmm. The darker the orange hue and the yellow color, meaning mataas ang level ng beta-carotene. So, part din ng carotenoids family, yung lutein at saka zeaxanthin mm-hmm. na mga phytonutrient. Ano? Itong lutein at zeaxanthin, natural na ano yan, pigment na pwedeng makikita ito na nagko-concentrate dun sa retina natin. Nasa mata talaga natin yan. Mm-hmm. Kumbaga, once na kumakain ka ng lutein at zeaxanthin, pagpasok nito sa katawan, automatic yan. Mata ang target.
1: Hinahatid na agad yan doon.
0: Oo, tinatawag sila na macular pigment dahil nga yung kanilang function is tulungan na maproteksyonan yung mekanism ng mata natin. Nandun sila sa macula ng mata na napaka-importante para makabuo tayo ng sharp central vision. So unahin natin yung ano, zeaxanthin. Ito'y isang napakagandang antioxidant, part ng carotenoid family. Na mainly doon sa macula ng mata, sa central retina ng ating mata, mm-hmm. matatagpuan. Ang trabaho ng zeaxanthin is i-filter yung mga blue light. Mm-hmm. Kasi alam mong blue light, kung mapapansin mo yung cellphone natin, meron siyang night mode.
1: Mm-hmm.
0: So pag clinic mo yung night mode, di ba parang pumapangit yung screen? Parang mm-hmm. dal na dal. Wala kasi yung nagpapatingkad ng color yung blue light.
1: Mm-hmm.
0: So ang problema sa blue light, pag madalas itong pumapasok sa mata natin, nandadamage yung central vision center natin.
1: Mm-hmm.
0: So, ang trabaho ng zeaxanthin, siya yung nagbablock doon sa blue light mm-hmm. na hindi maapektuhan. Kumbaga siya yung pinaka-arc shield
1: mm-hmm.
0: para hindi maapektuhan talaga yung central vision ng mata natin. Kaya di ba minsan, kung yung titinan mo yung camera, no?
1: Mm-hmm.
0: Yung mga camera ay pinattern sa disenyo ng ating mata.
1: Mm-hmm.
0: So, pag yung camera napasok ng laser, parang yung nabalitaan ko na, nabasa ko na sa isang concert event,
1: mm.
0: tapos gumagamit ng props ng mga laser, halos nasira yung karamihan ng mga camera.
1: Camera, so.
0: Oo. So, ganun yon. Just imagine, blue light, kapag pumasok sa mata na unfiltered because mababa yung zeaxanthin natin, pwede pong masira yung macula, yung retina, at saka yung photoreceptor cells ng katawan natin. Okay? Kaya mahalaga po ito. Yung lutein naman, yellow-orange carotenoid naman yan mm. na naka-concentrate din doon sa area ng macula, katulong ng zeaxanthin, ito ay ito naman yung ano, yung ang responsibility niya. Yung masiguro na we have a very sharp vision para sa pagbabasa, pagda-drive at saka pag-recognize ng mukha.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung ano ng lutein. Eh di ba yung mga tao minsan at a distance na 3 meters, medyo hindi mo na napapansin mm-hmm. yung
1: no.
0: buong mata, no. Parang sa focus may problema yung mata. Mm-hmm. But with the enough lutein, the eye can clearly visualize mm-hmm. everything na nagiging mas mm-hmm. maayos yung kanyang vision.
1: Kumbaga sa camera, parang naka-portrait yung paningin
0: yes.
1: mo. Kulang oh. yung sharpness.
0: Tama. Oh. Yan po yun. Tapos, vitamin E. Ito yung isang antioxidant naman na nagpo-protection sa mata in general. Hindi lang sa mata, maging mm-hmm. sa iba't ibang part ng ating katawan. Vitamin E is known to be one of the best antioxidant. At kailangan natin ng essential fatty acid like omega-3 fatty acid na nakatutulong naman sa lubrication ng eyes natin. Yung ating pong mata napiprevent yung dryness kasi fat yan eh.
1: Mm-hmm.
0: So yung omega-3 fatty acid can make our eye more lubricated para smooth yung movement ng ating mata. Hindi lagi nai-irritate.
1: Oh.
0: Maraming source ng omega-3 fatty acid. Kung hindi kayo vegetarian, yung mga salmon, mackerel, mm-hmm. Sa mga vegetarian, paborito natin yung chia seed and flax seed.
1: Yan, oh.
0: At yung coconut oil, a source of omega-3 fatty acid. So, yan ho mga kaibigan. Ano. Tapos kung titinan natin yung other technique, ano, aside from sa pag-take ng nutritional, meron din mga tinatawag na exercises na matay, sinasabi mm-hmm. mo kanina.
1: Mm-hmm.
0: So, yung 20-20-20 rule, ito yung sikat eh. Lagi ko ito naririnig. Ano. Mm-hmm. So, ang 20-20-20 rule, tumayo ka, diba, nasa office ka, tumayo ka, then tumingin ka sa isang lugar na nasa 20 feet away from you for at least 20 seconds every 20 minutes ng iyong trabaho. Mm-hmm. So after 20 minutes, nag-screen time ka, then tumayo ka 20 meters away from you, then 20 seconds. Yun yung magiging exercise ng mata mo para hindi siya masira yung kanyang focus. Mm-hmm. So yun po yun. Saka matulog na maaga, sapat, at iwasan talaga yung direct sunlight. Mm-hmm. At kinakailangan makontrol ang blood sugar. Yan kasi yung major reason why we have visual problem.
1: Tapos mga bisyo. Ayan.
0: Oh, yun yun.
1: Mahalaga na maiwasan po kung gusto natin maingatan totally ang atin pong eyesight, mga kaubayan. At huwag kalimutan, bigyan ng sapat na nutrisyon
0: yun
1: ang atin pong mga mata.
0: Mahalaga na meron tayong ayuda na suplemento, mm-hmm, na merong taglay na pinaka-importanting sustansya sa mata. Gano'n yung binanggit natin kanina. Lutein, zeaxanthin, mm-hmm, beta-carotene, and vitamin E. Na dapat ito ay laging meron tayo araw-araw. Kasi kung sapat yung kinakain natin, wala sanang problema eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang kadalasan, bihira ho yung nakakasapat sa lahat ng need nitong mga to sa ating regular diet. So we need to take supplement. Kasi ang supplemento ang isang paraan para masustain yung deficiency sa ating regular diet.
1: Ayun.
0: And with that, we highly recommend Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Mm-hmm.
0: Bilang isa sa pinakakompletong supplement na mabibili mo sa Pilipinas pagdating sa mata. Kasi hindi lang isa, mm-hmm, hindi lang dalawa na phytochemicals and nutrient, kundi apat ang mga sa taglay ng isang capsule lang na pwede nyong inumin araw-araw.
1: Ayun ha. Sa mga kababayan natin, kung meron kayong iniinda na problema sa mata or gusto nyong mapangalagaan ang inyo pong eyesight, ha, huwag kalimutan po, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Salamat daw sa mga information na yan. Ha. I'm sure sa ating mga tagapakinig, nagkaroon sila ng mga idea kung paano po mapapangalagaan at mapapahalagahan, ha, ang kanila pong eyesight. Ha.
2: The secret of health.
1: Sa ating mga kabalik, pag-uusapan naman natin ang mga binipisyong hatid ng Santong Plus Gold at ng iba pa mga produkto ng Yes to Health. Mismong ginawa yun para sa kalusugan, ha, ng atin pong pangangatawan. Ha. At sasagutin nila din ang mga katanungan ng atin pong mga kaubayan. Ha. Kaya kung meron kayong mga inquiries, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. At ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Totoo lang po mga kaibigan, mga katropa, dahil magagbalik po ang programang
2: The Secret of Health. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C. Samsung Gold Coffee Mix.
4: Good morning po. Ano pong pahala natin?
5: Ray.
4: Sir Ray, ano po yung reaction sa kape namin?
5: Masarap. Parang malamig sa kwan, sigmura. Parang maganda ang kwan niya. Magandang pakiramdam sa katawan.
4: Mm-hmm. First time niyo po bang nakasubok niyan?
5: First time pa lang.
4: First time. So, kung niyo po yung kumpara, sir, sa mga nakasanay niyo ng kape?
5: Di, mas maganda to. Masarap siya. Malasa.
4: Thank you, sir.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Lanakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
6: Si Rochelle Samson, nagatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes. Taas ang sugar ko. Nasa 200. Tapos ngayon, nagsubok ko sa Santon Plus Gold. Nag-inom ako ng kape sa Santon Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba kung sino yon ang may mayroong naramdaman na diabetes, sana magsubok kayo sa pagbili ng Santon Plus Gold. Salamat po sa Panginoon at natuklasan ko ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Sabi ko ay naiiba siya sa lahat ng mga 3-in-1. Masakto lang lasan niya.
9: Okay, ma'am, maraming salamat po ha sa pagtangkili ko ng Yes to Health.
8: Salamat din po sa Coffee
9: Mix. Okay, salamat po.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ma'am, good morning po. Ano pong masabi mo sa kape namin?
10: Itong kape niya po ay
7: naiiba. Sakto para sa akin ang ano, ang lasa niya, ang tamis. At the same time, gamot pa po.
4: Sa hindi pa nagkakape, ano pang masasabi pa sa hindi pa nagkapagkape niyang Santon Coffee Mix at Santon Gold Coffee Mix?
7: Sa mga hindi pa nakapagkape ng Santon Plus Coffee Mix, kung ano yung mga kape niyo, ito na, ipalit niyo.
4: Anong pangatulin, ma'am?
7: Minin Laurente po.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. Yung parang laging tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Soft Gel. The secret of health.

0: Balik po tayo mga katropa sa ating pong programa. At sa mga nais pong magtanong ha, mag-text lamang sa ating pong numero 0969-6096545. Ilagay ang inyong pong pangalan at kung saang lugar po kayo located sa ngayon.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Kung ang hanap nyo po ay suplemento ha, na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata. Yung hindi tinipid doc, ano? Ay nandyan na ang atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kasi hindi lang yan dalawa. Usually kasi doc, pagka hanap ko ng suplemento para sa mata, isa or dalawa lang ang content na nandun, ano? At nandyan palagi yung lutein at zeaxanthin. Pero sa Vision X natin, mga katropa, mga kaibigan, eh apat na po yan ha. Merong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Ano ba yung vitamin E? Hindi lang para yan sa balat ha. Ang vitamin E ay nakakatulong din ng malaki sa pangangalaga ng atin pong mga mata. Layo-layo na yung pag iingat laban sa mga oxidative damage, ano? Due to oxidative stress. Na yan po ay dulot ng mga free radicals, ano? Na nandyan na namamalagi sa atin pong mga mata. Kaya kung gusto nyo pong maproteksyonan ang inyo pong mga mata, gusto nyo maiwasan yung mabilis na paglalabo ng mata at mabilis na maranasan yung mga, ano? Minsan yung iba dok, yung mga karamdaman ng mga may edad na, naranasan na rin ng mga bata-bata pa.
1: Naku, marami na. Oo. Marami nga ganyan na talagang problemado na sa paningin.
0: Eh minsan nga dok, yung matanda, wala pang eyeglass.
1: O kasi noong unang panahon, yung panahon nila na kumbaga unang kalahati ng kanilang edad. Eh noong naman panahon, simple lang eh. Inabot ko pa yan na wala ngang cellphone masyado eh. Saka yung pag sa probinsya ka nakatira, maaga pa antukin ka na kasi hindi sobrang maliwanag ang paligid. Eh alam mo yung sabi nga sa isang pag-aaral, yung sobrang pagiging maliwanag ng paligid eh hindi maganda rin sa kalusugan.
0: Tama.
1: Oo, di ba? Kaya kumbaga yung katawan natin, walang natural na sinusunod. Kapag sobrang maliwanag, akala ng utak natin araw pa rin eh.
0: Tama, tama.
1: Ayan. Pero kung papansin mo, di ba pag pumupunta tayo sa mga resort, kung dumadayo tayo sa mga probinsya na mayroong natural na environment, ang parang maaga pa lang, inaantok na tayo. Kasi yun yung natural talaga na ang katawan natin ay nagiging mas konbinyente. Kaya ngayon, dahil nga sa sobrang pagpupuyat, sobrang liwanag, eh maraming kabataan ngayon ang maaga pa lang, eh meron ng isang uri po ng problema sa mata. Kaya ngayon pa lang, may nagtatanong sa akin, ilan ba ang edad na pwedeng uminom ng Vision X? Sabi ko, eh as long as may mata ka, pwede kang uminom. O maliban lang sa mga sanggol, yung mga infant kasi
0: diba, hindi pa kayang lumunok.
1: Oo, hindi pa sila advisable na mag-take ng Vision X. Pero kung halimbawa mga 7 years old na pataas, pwede na mag-take ng Vision X kasi kumakain na rin naman sila ng mga regular na pagkain araw-araw.
0: At babad na rin yan sila sa mga ano.
1: Oo naman.
0: ginagawang pampatahimik yung mga ano gadgets eh.
1: Ano? Minsan nga may nakikita ko habang baby sila ha, pag ano. Doon pa lang natututo na sila eh. Wala pa ngang 1 year old
0: marunong
1: nililibang na ng cellphone. Kaya pag medyo umidad-idad na sila, ang talino. Sabi nga nila mga bata daw ngayon, yung ano bang tawag sa generation ngayon?
0: Gen Z.
1: Ang tatalino. Kasi ang gagaling mag-browse, ang gagaling magagaling mag-English. Pero ang problema no, may consequences.
0: Meron na sacrifice.
1: May consequences 'yun.
0: Ayun na nga.
1: Kaya ang punto dito is unahin natin yung regular diet at kung sa tingin natin ay kulang, gumamit tayo ng mga tinatawag na supplement na magbibigay ng additional nutrients na kailangan ng katawan, kaya po ng Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Kaya naman sa mga hindi pa nakasubok at gusto pong sumubok ng atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, punta na po sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong pong lugar. Ganoon na rin sa atin pong mga leading drug stores, ano? Gaya ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, sa Shopee natin. Ano? Search lang Yes to Health 2011. Ganoon na rin sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic, available po itong Vision X natin at iba pang mga produkto ng Yes to Health, mga kaibigan. Ha? Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po makasigurado na legit ang inyo pong mga gamit na mga produkto natin.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. So yung pahabol po na katanungan, ha? Huwag pong mag-atubili na itanong yan sa atin pong programa. I-text lang yan sa atin pong numero 0969-609-6545. Dok, meron nagtanong dito, Doc Algie. Tanong ko lang po, ano po ba ang magandang gamot para sa acid reflux? Nahihirapan na po talaga ako.
1: Yan ang problema ng karamihan. Na... talagang ang tawag ko nga dyan, never-ending cycle.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag nagkaroon ka na ng pangangasim, starting with hyperacidity, talagang tuloy-tuloy yan. Lagi mo mararamdaman. Kaya kinakailangan talaga na ma-prevent. Kasi pag hindi na-control yung hyperacidity, pwede kang magkaroon ng acid reflux. Mm-hmm. Ngayon, ano yung acid reflux? Ito yung kondisyon na kung saan nagba-backflow na yung acid mula sa ating sikmura, pataas doon sa area ng ating esophagus na nagiging dahilan ng pwede kang magkaroon ng heartburn o yung irritation ng daluyan ng ating pagkain sa itaas na bahagi ng ating pong sikmura na nakatapat sa dibdib. Kaya, so ang pinakang magandang gawin is una is to control indigestion.
0: Mm-hmm.
1: Paano ba tayo commonly na-indigest? Unang-una, mga simple lang naman na gusto kong banggitin.
0: Mm-hmm.
1: Masyado tayo mabilis kumain.
0: Nako.
1: Na hindi natin inunguya. Diba nung nakaraan, pinag-usapan natin na sa isang pag-aaral, nakita nila na yung mga fast eater, medyo mas, sabi dito, mas vulnerable sila sa mga sakit.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, syempre mabilis silang kumain, hindi nilang inunguya, lunok sila ng lunok, nagkakaroon ng impacto sa kanilang overall health. Ayan, so kinakailangan, kung kumain tayo, dapat i-masticate ng gusto, iwasan yung nagmamadali, iwasan yung sobrang dami ng kinds of food.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ako...
0: sobrang dami ng variety.
1: Hindi naman ako against sa buffet.
0: Mm-hmm.
1: Kasi minsan, ano na natin yan eh. Parang reward sa sarili natin.
0: Mm-hmm.
1: Pero wag niyong dalas-dalasan.
0: Pag inaraw-araw niyo yung buffet. Nako.
1: Kasi hindi mo napapansin, pag nag-buffet ka, ang instinct mo, tikman lahat eh.
0: Tama daw.
1: So according to study, ang pagkain daw ng more than 4 different varieties of food, eh pwedeng maka-apekto sa ating normal digestion. Kumbaga na, ano yun siya natin? Nako-confuse sa dami ng kinain natin. So it end up with dyspepsia or inability to digest property ng ating pong mga kinain. So, pag hindi na-digest, tataas ngayon yung acid mo lalo kasi hindi mo na-digest ng tama eh. So magkakaroon ng tinatawag na secondary fermentation that causes more acid na sa tiyan natin. So, iwasan po ninyo yun. Yung sobrang pagkain ng maraming klase ng pagkain. Then, iwasan yung pagkakain, hihiga.
0: Mm-hmm. Ako.
1: Okay na kayo, maglakad-lakad muna kayo. Kasi, ayokong dumiretso muna doon sa way na pwede mong inumin ng isang bagay para makatulong. Kasi, sa totoo lang, it can help. Mm-hmm. Pero, kapag hindi na correct kasi yung pinakang reason bakit tayo lagi nagkakaroon ng hyperacidity, acid reflux.
0: Pabalik-balik
1: talagang lang. Pabalik-balik yan. Just imagine, yung ibang tao, kumakain sila, tapos after kumain, hihiga agad. Mm-hmm. So, yung backflow talaga ng stomach acid. Mangyayari talaga sa atin.
0: May problema pa yung mga ano mo, mga sphincter mo dyan. Ako, lalo na.
1: Yung isa sa pinakang ano dyan, dapat lalakad-lakad daw tayo. And avoid foods that is very high on sugar. Kinakailangan daw ay kumain tayo ng mga pagkaing mayaman sa fiber, mga prutas na nakakatulong para ma-prevent yung indigestion and hyperacidity. O katulad ng mga sa mga ano prutas, mahalaga po yung papaya. Maganda rin po yung mga lemon.
0: Mm-hmm.
1: So sabi nila, ba't lemon ay maasim yun eh?
0: Oo nga. Oo.
1: Yung lemon po is part of acid family of fruits. Pero pag yan pinasok na sa katawan, it can be converted into alkaline function. O yan ang kagandahan yan. Ano? And mga friendly daw sa chan, yung saging, melon. Ako pag ako nagkakaroon ng acid reflux o hyperacidity, nag-skip ako ng meal for a day. Technique ko yung sa sarili ko. Leo, bloated ako. Hindi ko maintindihan. Kahit kumain ako, parang hindi ako nasasatisfy. So, one day, hindi ako kakain ng regular meal. Kakain lang ako ng fruits.
0: Mm-hmm.
1: So, after a day, uy, okay na, no? Saka lagi natin sinasabi na ang isa sa pinakamagandang hakbang para makorek yung problema ng tiyan is to give our stomach rest.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung iba, sa halip na bigyan ng pahinga yung tiyan, pag nangalaman tiyan, kakain.
0: Mm-hmm, tama.
1: Eh, hindi ho yun yung sagot sa tiyan natin.
0: Naisip kasi lagi natin, kailangan ng pagkain yun saan pag kumakalam.
1: Hindi po. Lalo po siya nagkakaproblema. Kaya nga po patuloy na nangangasiman siya natin. And speaking of supplement, magandang gumamit ng mga non-acidic base na mga supplement like yung ating vitamin C. Yan. I-try nyo na mag 1 capsule 3 times a day ng ating non-acidic Santon with C every day. Nagbibigay na ito ng vitamin C. Tumutulong pa ito sa balance ng alkaline environment ng ating pong katawan. And kinakailangan more on vegetables, more on fruits tayo pag tayo ay mayroong hyperacidity. Kasi una, gaano ba katagal i-digest ng katawan ang prutas at gulay? Actually, it's more than 2 hours. May mga fruits pa na mabilis lang. So, ibig sabihin, pag yun ang kinain natin, ang katawan natin hindi mahihirapan. It will flush out acid more effective and more faster. Kumpara mo naman dun sa pag kumain ka ng karne, you need at least 12 hours para makalabas sa katawan mo. So, doon pala nga abutan na siya ng ano, ng fermentation and putrefaction na tinatawag. And last but not the least, huwag kumain ng marami sa gabi.
0: Yeah.
1: Kumain po kayo ng at least 4 hours before expected bedtime kasi ang ating digestive system nag-slow down yan sa gabi eh kung marami kayong kinain. What will happen is hindi kayo madadigest ng maayos, ma-indigest kayo. Kinabukasan, matindi yung problema sa tiyan nyo. Yun. Sa Yes to Health Clinic, kung nais po ninyong kumonsulta, meron tayong mga protocols na pwede nyo pong gamitin para makorek yung hindi matapos-tapos na cycle ng hyperacidity, indigestion, dyspepsia, etc. Kasi mahalaga po ang healthy digestion dahil dyan tayo humuhugot ng energy, ng nutrient that sustains the body's all process including yung pag-produce po ng energy na kailangan natin everyday and healing, repair ng ating mga sisirang bahagi ng katawan.
0: Yeah, sa pinaka challenging na problema pagkain siya na natin ang ano nagkaroon ng ganitong karamdaman mga kaibigan kasi hindi mo alam kung saan ilulugar eh no. Pag gutom ka, sumasakit. Pagka may laman din, mahapdi din, sumasakit din ano. So kinakailangan natin yung mga pamamaraan kung paano i-correct 'yon mga kaibigan, mga katropa, okay?
1: Oo. So yung pag-take ng Santon Plus Gold, samahan nyo ng Santon Vitsi and don't forget yung ating premium dito. Yung tatlo na yan ang talagang subok na subok namin pagdating po sa mga kondisyon gaya po na ating pinag-uusapan.
0: Tapos keep hydrated mga kaibigan. Ano? Okay na kailangan na hydrated kayo din lagi. Okay? So, Doc, another inquiry. Doc, ask ko lang po, bakit mabigat po ang ulo ko? 4 days na po. Stroke po ako half. Thank you po. Mayan ng Batarasa.
1: Baka po mataas ang blood pressure nyo. Kasi ang lalo nagkaroon na kayo ng history stroke. Ng stroke. Ano? So, ang pamimigat ng ulo ay sign na hindi maganda yung circulation sa head area natin. Minsan, congested. Pag congested kasi yung head, ang feeling mo dyan, heavy-headed ka. Sabihin yung concentration ng blood, hindi maganda doon sa area ng head natin. Yung mga light-headed naman, commonly nangyayari yan kapag mayroong tinatawag na hypotension. Bumababa yung blood supply sa brain natin. Pero yung pamimigat ng ulo, is a sign of possible hypertension. Pa-check po kayo kasi baka tumataas ang BP ninyo. And keep hydrated kasi isa ang hydration sa pinakang magandang way para gumanda yung viscosity ng dugo natin. Kasi ang dugo natin, sabihin natin nasa 80%, 70 to 80% ng dugo natin, or more than that, fluid. So kailangan natin ng fluid to stabilize our blood pressure. Ano? So, yun po yung gawin po ninyo. And pwede rin yung gawin yung first aid sa mga may pamimigat ng batok or ulo, yung tinatawag na ice cold compress. Hanap kayo ng ice bag, then ilagay nyo sa noo nyo, batok ninyo, at saka sa tuktok ng ulo para malesen yung congestion ng circulation dun sa head natin. Yan, yun po yun. O kaya hot pot bath. O, magkumuha kayo ng tubig na mainit, maganda nga, pinaglagaan ng herbal, ilagay sa timba, tapos itimpla nyo na hindi nakakapaso, hindi rin maligam-gam, ibabad nyo yung paa nyo doon. Because hot pot bath stabilize the balance of our circulation.
0: Ayan, sa mga kababayan natin na laging nakakaranas ng ganito, lalo na pagka tumataas ang presyon ng inyo pong dugo, mga kaibigan, ha? Kinakailangan maging maaga po tayo dito sa ganitong bagay. Ha? Lalo na kung meron tayong mga history na ng mild stroke or other condition ano, na nakaka-apekto sa daloy ng dugo po natin. Ha? Okay, sa may mga pahabol ng katanungan, text lang yan sa ating po numero. Ating po ang sax line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Yeah, Dok, may magtanong. Dok, ako po si Manny ng Batangas. Isa na po akong senior. Dok, pwede po ba ako mag-take ng Santong Plus Gold Capsule? Kasi may kidney stone po ako. Wala po ba kayang side effect ito sa aking kidney? Kasi po, lagi akong nahihilo. At laging hinang-hina ang katawan kahit po wala naman akong ginagawa. Salamat, Dok.
1: Pwede po kayo mag-take kasi ang ating Santong Plus Gold naman, wala naman siyang known contraindication or negative na magagawa laban sa ating kidney. Take note, ang Santon Plus Gold, bukod sa FDA approved po ito, naglalaman ho ito ng mga edible and medicinal herb. Kumbaga, wala siyang known toxicity, especially sa ating kidney. Kahit pa meron kayong kidney stones. Ngayon, dun sa inyong kondisyon na lagi kayo nanghihina, laging nahihilo ba?
0: Nahihilo.
1: Oo, nahihilo. Kinakailangan din nyo magpa-checka para malaman ano yung cause. O, kasi, syempre, hindi maganda kapag talaga nakakaramdam tayo ng panghihina at pagkahilo. Pero doon sa concern about kung pwede kayo mag-take, yes na yes po. Kasi ito nga ang purpose ng Santong Plus Gold. Magbigay sa atin ng enough nutrients na kadalasang dahilan ng mga kondisyon na nararamdaman natin ngayon. Kumbaga para kang kumakain lang ng pagkain, medyo concentrated nga lang compare mo doon sa regular meal natin.
0: Mm-hmm. Ayun ha. Sa mga kababayan natin dyan na merong iniinda ng mga ano problema at laging concern nila daw kung ang mga suplemento ba natin ay hindi magkakaroon ng interaction sa mga medications nila or current condition.
1: Kaya nga lagi natin kinukorek kasi lagi na lang sinasabi. May mga narinig ko, lagi na lang nila sinasabi na yung mga herbal medicine ay pwede mag-cause ng problema sa kidney. For me, it's unfair. Kasi ang mga herbal medicine commonly naman na ina-approve ng Food and Drug Administration. Kaya nga food supplement yan eh. Isa ka nakakita ng food supplement na merong side effect if you take it every day na magiging delikado yung liver mo, yung kidney mo. Dapat hindi ina-approve ng FDA yan. Diba? So walang logic doon. Because these foods supplement ay sinuri naman niya na yung kasi may para masira yung kidney mo, you need a dose na toxic dose. The question is, gaano karami ang iinumin mong Santon Plus Gold to be toxic to your liver? Walang napatunayan ganun. So, ibig sabihin, if you take it every day, kumakain nga tayo regular, gaano karaming kinakain natin every day, di ba? Pero hindi natin napagbibintangan kadalasan. Supplement kasi, dahil nasa capsule siya, minsan iniisip natin na same thing with the prescription medication. Hindi po malaki yung pagkakaiba. Kaya lang naka-capsule yan kasi regulated yan. Nire-regulate yan ng Food and Drug Administration. Pero hindi yan pinagmumulan ng mga injury na sinasabi natin. Kasi tinagal-tagalan natin sa industriya ng wellness. Maliban na siguro kung ang isang supplement ay hindi naman talaga legit. Ibig sabihin, yung mga backyard or hindi mo alam kung anong pinaglalagay doon. Na hindi katulad ng supplement natin, Santon Plus Gold, dumaan sa laboratory yan. At yan ay rehistrado. Kaya, hindi po yan magkukos ng problema sa inyo kung may ganyan kayong problem na iniinda.
0: Oo. So, yun na. Sa mga kababayan natin na nag-aatubili, nag-aalangan, na sumubok ng atin pong mga produkto, ano? Imagine nyo lang na yan po ay mga functional food in capsule form, ano? Eh, iba kasi, Dok, ang tingin nila sa Santon Gold natin, gamot. Pero hindi naman natin masisisi yung iba na yun yung tingin nila kasi nakita naman nila yung pagbabago sa kanilang mga sarili.
1: Technically, hindi mo pwedeng i-claim na gamot. Pero kung pakikinggan natin si Hippocrates, sabi nga ni Hippocrates, ang totoong gamot talaga, pagkain.
0: Pagkain, tama.
1: Kaya nga, di ba sabi niya, let your food be your medicine and your medicine be your food. So, kung yan ay pagkain, ang kategorya, magsisilbi yan na ano sa katawan natin. Parang gamot na rin.
0: Nourishment.
1: Pero hindi siya katulad nung claim na targeted. For example, kasi ang mga medicine kasi, for example, yan ay para sa hypertension. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba yan. Para sa hypertension lang yan. Hindi ganoon ang supplement. Ang supplement ay wide yung kanyang
0: malawak
1: coverage.
0: Siya.
1: Kasi nutrition po siya.
0: Yun ang malaking pagkakaiba nun, mga katropa, mga kaibigan. No? So, sa mga nag-aalangan, ha? Eh, subukan nyo po ang ating mga suplemento at pwedeng-pwede nyo po yung integrate dun sa mga medications na iniinom po ninyo. Wag na wag nyo ihinto yung mga medications from your doctors. Ano? I-integrate nyo yung mga suplemento natin at mas magiging maganda ang kondisyon ng pangangatawan nyo, yung outcome po nito. Mas mapapalakas ang atin pong pangangatawan and compare po ninyo yung kondisyon nyo before na puro maintenance lang yung iniinom nyo compared pagka masabayan nyo ito ng mga suplemento galing po sa Yes to Health, mga kaibigan. Ha? So yan, sa mga gustong makabila ng ating mga suplemento, pumunta po sa mga butika, mga parmasya na malapit sa inyong lugar at hanapin po parati ang tatak Yes to Health sa mga produkto natin para po makasigurado na legit ang inyong pong maiinom, matitake nyo ng mga produkto at magagamit nyo po ha, ng mga products ng Yes to Health. Okay? Yeah, Dok, may pahabol na katanungan. Pag may diarrhea, okay lang po ba, Dok, uminom ng Santong Plus Gold?
1: Pwede naman po. Kasi pag may diarrhea ka naman, ang piniprevent mo doon, una yung pagbagsak ng energy dahil commonly sa dehydration.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Saka pagka-deplete kasi ng mga mahalaga electrolytes sa katawan natin kapag nagda-diarrhea ka. No?
0: Mm-hmm.
1: Kaya commonly pag hindi nagapa, nanghihina, pwede ikamatay ang diarrhea. So pag take ng Santong Plus Gold, meron siya mga electrolyte property at meron siya mga nutrients that energize the body. Ano? So, hindi siya gamot sa diarrhea, pero pag nag-take ka ng Santong Plus Gold during the time of diarrhea, eh malaking bagay ito sa pag-sustain sa iyo ng iyong energy.
0: Oh.
1: At sabayan mo pa yan ng proper hydration o yung mga oral rehydration solution. Yan ang pinakang magandang way para hindi po tayo mahirapan kapag nagkakaroon tayo ng diarrhea. So, pwede kayo mag-take. Even vitamin C, you can take during the time na may diarrhea kayo.
0: Mm-hmm. Oo. So, yan, sa mga kabayan natin, ha? Pero mas maganda talaga, Dok, na magpakonsulta po kayo, ha? Para makita kung ano yung dahilan ng pagkakaroon nyo ng diarrhea. Kasi para mabigyan ng solusyon, if ever kinakailangan nyo ng mga antibiotics, for example, malala yung tama nyo, ano, ng mga bacterial or parasitical infections sa inyo pong tiyan na nagko-cause ng problema sa inyo pong digestive tract, ay magapan po kaagad-agad. Kasi mahirap pagka nagkaroon ng diarrhea, mga kaibigan. Ha?
1: Most common naman yan, mga food contamination, food poisoning.
0: Yan,
1: yan yung mga common reason bakit nagkakaroon ng LBM.
0: Okay, ha? Yan, sa mga kababayan natin, take your Ultimate Trio, hindi na po Santong Plus Gold. Mas maganda yung Ultimate Trio natin dahil lahat po yun sila ay meron silang benefits sa atin pong digestive tract. Ano? Yung atin pong Santong Vitamin C as well as yung Premium D3 natin, Dok. Alam nyo ba ang Premium D3, meron siyang vitamin D3, VCO, and Moringa seed oil na nakakatulong ng malaki para sa normal functions ng atin pong digestive system. Mga kaibigan, di ba nga, Dok, yung mga lolo at lola natin, isa yan sa kanilang ibinibigay ano, sa atin pagka mayroong problema yung tiyan natin. Yung ano pa nga yun, Dok, yung purong gata ng nyug.
1: Lolo ko, lolo ko, naalala ko nun. Akala namin, gatas ang binigay sa amin Kasi impatsado. Binigyan kami ng kala namin gatas. Pagka inom yun, siguro mga ilang oras lang, talagang kaming magpipinsan, takbuhan kami. Yun yung mga natural na ginagamit noon, which is, meron din tayo niyan sa mga supplement, pinakasimpleng version, yung Premium D3, meron tayong content na nanggagaling dun sa coconut.
0: Mm-hmm.
1: Also, isa sa paborito kong ano, laman ng Premium D3 yung ano, Moringa seed oil.
0: Moringa seed oil.
1: Napaka lawak ng kanyang benefit sa mga gumagamit.
0: Yun ha. Ang ating pong Ultimate 3, mawiwili po yan sa pinakamalapit ng mga butika na dyan sa inyo pong mga lugar. Na, Dok, pahabol pa ng katanungan. Yung manugang daw niya, Dok, ay inaatake ng sarili niyang immune system, autoimmune disease. At nakakaroon daw, Dok, ng pasapasa sa balat. Ano daw ba ang pwede nilang ipainom, Dok?
1: So, kasi yung autoimmune disease, hindi yan madali. Ano? Mabigat na ano yan. It's a complicated
0: challenging
1: condition.
0: Yan.
1: Kasi ang kalaban mo mismo, sarili mong immune system.
0: Tama, oo.
1: So, pagdating sa autoimmune disease, ang ginagamit sa naturopathy, yung mga tinatawag na immunomodulator. Kasi during that time kasi, yung ating immune system, nagkakaroon siya ng diferensya sa kanyang way to differentiate. Sino yung self, sino yung non-self.
0: Mm-hmm.
1: Kasi supposed to be, ang atakehin ng immune system natin, yung non-self, eh, yung mga pumapasok na hindi parte ng katawan.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, pag nawala yung, kumbaga sa computer, parang na-virus ka,
0: mm-hmm,
1: na hindi mo na ngayon alam sino yung tatargetin mo, yun ang nangyayari sa immune system. So, mm-hmm, as far as nutrient is concerned, yung mga tinatawag na immunomodulator ang pinakamaganda. Mm-hmm. Yung mga mushroom, yung mga high antioxidant food, yung mga malunggay, mahalaga yan. Yeah. Malunggay, carotenoids, vitamin C. Para ang katawan natin ay maging maayos yung kanyang order. Na hindi katulad na ang immune system mo, nagiging kalaban mo pa. Supposed to be, tagapagtanggol mo siya. No? So, mahalaga po ang tamang supplementation sa Yes to Health. Wala kaming ibang laging ipinopromote yung Santon Plus Gold as one of the best supplement na pwede nyo i-take. Ano? Regarding your maintenance medication, kung anong binigay ng doktor, ituloy nyo yung pag-inom nun. Then i-boost natin yung ating sariling way of healing sa katawan. We have also our internal healing system. I-boost natin ang sustansya.
0: Mm-hmm.
1: And that's the purpose of Santon Plus Gold. Kasi ang hirap ng ano eh, ng autoimmune disorder. Mm-hmm. Ano, marami talang yan. May lupus, may mga ganyan. Ito ay hindi simpleng pamamaraan na kailangan mong gawin.
0: Mm-hmm.
1: So kung malapit kayo sa Yes to Health Clinic, pwede kayong pumunta, bring all your medical record, then bibigyan namin kayo ng protocol. Kasi sa naturopathy, meron tayong minibigay ng protocol, for example, sa mga kondisyon ng autoimmune disorder. So, binibigyan natin sila ng guide. Ano yung pwedeng kainin, hindi pwedeng kainin, at ano yung mga immunomodulator.
0: Mm-hmm.
1: Wala na po kasi tayong oras. Pag-usapan natin to siguro bukas.
0: Mm-hmm.
1: Yung tungkol sa autoimmune disease para mas maliwanagan po tayo.
0: Ayun. Maraming salamat, Doc, ha, sa mga infos na naibahagi niyo po ngayong araw. Sa lahat ng mga katropa at mga kababayan natin, we hope na marami po tayong natutunan sa atin pong mga napakinggan dito sa atin pong programa. Tandaan po parati, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas po sa anumang uri ng mga karamdaman. Ha? Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Doc, baka may pahabol ka pa ng mga mensahe.
1: Siyempre, salamat po mga kaibigan sa inyong pakikinig and sana nakapagbigay tayo ng mga information na mga katulong sa atin para lagi tayong healthy. See you again tomorrow sa himpilang ito at sana po ngayong araw na to ay pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan tayo against any kind of harm. So maraming salamat at magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Maraming salamat, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin, lagi nakikinig at nakatabay sa atin pong programa. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Zen!
1: Mga katrupa, exciting!
2: Zentone Plus Go! Hi! Ako si Razor Vasquez, Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa Estrella sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zentone Plus Gold. Daloy sa Ginoo, ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimaintain ang Zentone Plus Gold. At kung usab, gamit usab niini, daloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit ning Zentone Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Zentone Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zentone Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Zentone Plus Gold gamita.

0: sa'yo mong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
1: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas.
1: Nakapalit yung
0: gas. Nakapalit yung basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check yun mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel na ba yun?
0: Para makasure yun dapat
1: na
0: naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nakainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Tantum Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin ka ron.
0: Tantum Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanang yung energy ani. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa kamahaw, panuntong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ani. Sakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin ang kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ani. Tantum Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Tantum Plus Gold. Kamo nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Tantum Plus Gold o Tantum Plus Coffee Mix. Eh, dako

0: Kapalit sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumako inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Mag-santon
2: vitamin C.
3: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon vitamin C.
4: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ama, ama. Tinuod ba naman nga ang first love never die?
6: Oh, tinuod na. Kanabi to imong amahan. Ako anong first love. Pero karon buhay pang kinahan. Ayaw!
1: Exciting!
4: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Karihan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, tengon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna nag-alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap o magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Una, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: laban sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: We play nothing but the best. This

0: XFM.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung saka ni kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
5: Ma, ma, naku man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasa yung atubangan niyang gidala-dala.
6: O naka, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
5: Lopig di ka na yaya, ma. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
6: Ay,
7: exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Kasey Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gamingod akong tiil. Tila o glikod, sobrang kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktik.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
13: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic.
17: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.
0: We play nothing but the best. This

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM.
1: XFM.
2: Zanton Plus Gold.
3: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
2: Zanton Plus Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas, ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Zanton Plus Coffee Mix, bigay katilaw naman ko. Mayong tulog, normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arangkot, karong mga panahon na. Lamig yun sa kanang, lamig sa glasa yun. Ako nga gituyo, agad ito sa istasyon tong una. Tungkol ako ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko, naminaw karon, inumog Zanton Coffee Mix, kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog. Ito, pagkundisin imong lawan.
4: Nalapin ka, itambalan pa ka, oh, Zanton Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dilijod malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantandayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, mamuinom aning Zanton Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligun na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Zanton Vitamin C.
2: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zanton Vitamin C.
0: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Itong nagpan akong mata, nagpanggog Vision X. Itong ako kagamit sa Vision X Plus, hanap ako pananaw niya. Pura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, eh sige mo kadungog. Ay ba akong pananaw, nawala itong kahanap, unya, magluha-luha. O katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga magka-alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nga magipangbati. Dili man diha-diha yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ato.

0: Ako si Dracula.
1: Unyaw si Dracula ka?
0: Uwa ba ka manlo? Kasupsobo na ko imong dugo?
1: Sige, suway ang supsob ka. Supsobo sa ko ng imo ha? Ayaw!
2: Na-discouraged na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wali nakita nga dakong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
3: Premium D3.
2: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
3: Premium D3.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting.
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta nakaturbo.
2: Supplement from Ihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus, herbal soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus herbal soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus, herbal soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus, herbal soap.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: Mga katupa, exam!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Ma, aligre mo din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
4: O nga, kinsa bang bayotang nga tumakusukay mong syagit?
3: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Aya!
5: Exciting!
6: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diri. So, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
11: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
12: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: X.
17: X.
16: F.

0: XFM. Santo Blasco.
1: Ako dahi si Gary. Grabe ka tasa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog lang ko sa radyo may epektibo ang Santo Plus Gold. Akong gibanatan na yung inong. 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inong sa Santo Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-80 na lang. Grabe ka epektibo sa Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santo Plus
2: Coffee Mix. Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabag nga Anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program nahabit na yun na ako mangapi og Santon Plus Coffee Mix dako yun og tabang para sa ako ang lawas labi na kay trabaho na ako kadlaon pamumata na tatanan nga wa pakasulay ni ini ubay-ubay nga mga sakit wala o ni ini isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan sa babae pod ang hormonal imbalances kailangan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi gumikan kay uras interview dito nga program ang ingredients ni ini mangustin o suya powder dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas rulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: Mayroon din.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: But, ngano wa nam ka mamisita diri nako?
3: Day, si Kuya mo gud nimo, murag dili ganahan ako.
2: Dili oy, ganahan mo gud si Kuya nimo.
3: Mao ba? Ganahan di si Kuya nimo nako? Ako bud, ganahan sige ko di Kuya nimo.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Pinik karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tabon nga, pag. Pero pag tumahan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali ragyan siya makawala sa kumpan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa Matina, sistingin ninyo na eh, ang refill lang lang sa tricycle, mga po ni ilang ginainom. Dali ragyan sila mga kuwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Tingin ninyo kamulang katilaw para makita gini nyo ang utap-ektim.

0: and Energy Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga muhatag ug instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini og instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag-premium D3. Mag-premium D3. Mapalit sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turn nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
3: Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap.
7: Para sa maputi nga panit,
5: mahamis nga kutis.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.

0: FM.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipektibo. FDA approved supplement.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian lula.
3: Nga man?
4: Na, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
7: Nga nang duha raman, matulom kayo tabang ni mo.
6: Maluhoy mo ko sa usa, o'y muragwa si inahan ba ko so, kay mo totoy! Ayaw!

0: Radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus
1: Herbal Oil.
3: Sis the Pain.
4: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: Ako si Jaime, Osaka Traffic Enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Gerekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatodaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Kirisita, basay, mag-18 na karong July 7.
5: Katong wala pa ka nakagamit nini mga produkto sa Yes 12, kumusta akong sa may ginabati na mo sa una?
4: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hingapit yung wala pa naman na ilan ng Santo Blas Cafe.
4: Kas gamay pa ko, sir. Kapi na yun na.
5: Kapi na di ka mo inom ng kape sa Sagadlaw?
4: Na, katulo, na ikaduha.
5: Sugat so, mag-inom ni Manny sa Santo Blas Cafe Mix. Nasa may ginabate na,
4: nila. Morang naulian ba ya, sir?
5: Katong hapdos yung
4: mga. Oo, naulian.
5: So, kinipalit ganun mo.
4: Ipalit na
5: ganun. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Blas Cafe Mix o usa ka box ng premium D3 mga lodi ha. Ang ipalit ni nanay.
4: Ni arang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa Kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tananoy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Makayon po mo. Kaya po nakayon mong ko.
3: Nakape na ka, itambalan pa ka. Oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si George, sakit o kapo, sige, ako lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagkumandar na ko amin. Santon Vitamin C, sulod na sa tulok adlaw, labati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Butch, unsa ka nito'y apelido ni mo?
8: Kada pang pirmi ni mong kapitan mga basis tirba, o niya, gamito ni mo, igdayin ni mong katog.
7: Sabi pa yung apelido, ang palaya.
8: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
7: Ayaw!
9: Exciting!
10: Vision Max, daghan ang natabangan.
11: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkarulad binuog madugoyan kung tutok sa computer. Magluog magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod o pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuya, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
10: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
12: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase nga fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pakusog.
13: Turbo.
14: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble. Ang kalipay.
15: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura.
16: Murag exciting ning turbo ah.
15: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
16: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag og kusog. O resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.
14: XFM.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inay na kayo tuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun ka ni kayo nasulayan na yun na ako ni.
1: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: May buntag? Mo-apply unta ko pagka-barbero?
4: Dili man barbero mo ipagita. Parlor man eh.
3: Mo ba? Parlor din eh. Kanasama ko magsugod.
4: Ayaw!
5: Exciting!
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminoria.
11: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sistapain.
13: Ako si Roldan sa Kabaker. Pasalamat kay kong dako sa Sistapain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko na yun. Sistapain. Ay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sistapain.
12: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sa mga butika. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Yes to Health Clinic.
3: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
8: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
5: Ug matag Domingo.
2: Libre na magpakonsulta sa doktor
4: dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
0: Ug mapalit nimo dinhi
1: ang mga produkto sa Yes to Health.
7: Yes to Health Clinic.
10: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
6: Dilid sa Barangay Hall.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM.
17: XFM.

0: Santol Bascol.
1: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santol Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo, ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santol Plus Gold, barato kang epektibo.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santol Plus Coffee Mix.
3: Hidrata Bolong. Pagadere, Santa Irene. Porok Nueve. Prosperidad, Ago Sansor.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubok. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istak ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santol Coffee Mix o Premium D3.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santol Plus Coffee Mix.
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim layer ang day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santol.
4: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
3: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaiksonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya ang katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero pila na katuig to.

0: Pagpalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Ariston, usa ka lang mo ma. Ibuk adlaw jud ko nga pailit unya magsige pa jud ug duko. Kung gibate ko dato ang problema sige sa akong ulo. Ibalitan ko sa akong Mrs. Aning Santon Vitamin C. Ako gisumayan 3 times a day. Sulod sa usa ka semana nawala na jud ang problema sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Oh anak, mo kini mo yaya, guapa kay no. Kiss ni yaya anak.
4: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
3: Anong di magamo kiss ni yaya? Mo guapa man kay na.
4: Dili ko maoy, dili ko maoy, maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilabaro.
3: Ay!
5: Vision Next, daghan ang natubangan.
6: Dunay mituruk sa akong kalimutaw, sir. Kuting nga unod, nga abin akong mawala ato. Tingala ko, sir, kinag-anam mo siya kadako. Unya, padulong bitaw sa tunga sa akong mata. Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maupto, sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision Next Plus Capsule. Wala yun ko nagmahay, sir, nga ning tumardayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trida ni sa Cebulo, Pantukan.
5: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikit ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time parang magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiig o higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, mag-i-try. Wala gyud mi nag mahay, happy ka ayumi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting.
1: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
13: XFM.

0: XFM.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee.

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
2: Ako maglibana o napadong? Mga bang siguro ni ay? Yun na. Magpa-askip ko nga babaeng bayaran.
3: Hi sir, pangabang ka?
4: Yaks, kaluod.
3: Nanong luod man sir?
4: Di ko ni mo eh, pareha mo gagnaong sa kong asawa.
2: Ayaw!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang
8: brand,
9: kailangan pa
8: kamuinom
9: o kaduha
8: or katulog. Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
10: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.

0: mong pagkuhan sa kanang Santon Plus.
1: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
0: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos sa kusang sa kumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate, kailangan may say prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya ana. Huwag na ba yung coffee pot kay ang synthetic ba yan, mas makaano ba yan sa kanang lawat niya. Hilig ba ganun siya coffee? Nang hapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
2: Tambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na ko ang pagtinaw sang akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
6: May buntag? Mo-apply unta ko pagka-barbero?
7: Dili man barbero mo ipagita. Parlor man eh.
6: Mo ba? Parlor din eh. Kanasa mo ko magsugod?
7: Aya!
8: Exciting!
9: Vision Lex, daghan ang natabangan.
10: Dunay miturok sa akong kalimutaw, sir. O tinga unod, nga abi na kong mawala na to. Tingala ko, sir, kinag-anam siya kadako. Unya, padulong bitaw sa tunga sa akong mata. Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maupto, sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagmahay, sir, nga ning tumadayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayon ako karon. Trina ni sa Cebulo, Pantukan.
9: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
17: XFM.
18: XFM.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
5: Musa ba yung nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
4: Hala, sir. Dili mo ko kabaoan, ha?
5: Mo ba? Usa mag-ide posisyon ang imong gusto, day?
4: Ay, bisag kung sagon nga posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot. Ay,
6: exciting! Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil, assist the pain.
8: Hi, ako di IC Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa samtang dili pagkaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sis the Pain para padayon lang sa training.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain, symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Ain, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
11: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.

0: Santo Basko.
1: Ako si Malo. Realises ko kadua sa usa ka semana atong mga niaging bulan.

0: katilawan o na-try sa produkto sa Yesterday?
1: Canton Plus. Kasi Canton Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaya. Kailangan yun kaya. Ako ka namingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ko gibati.
0: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
1: Ay, oh, normal kayo. Every morning yun.
0: Sa una ito ka pa ka nainom Canton Plus Coffee Mix?
1: Ano magbisog ko bawas? Nagduwa ka adlaw.
0: Sita kong tabang ang Santo Plus Coffee
1: Mix. Okay kayo.
0: Inong ba na? Kumusta pag-inom sa
1: Santo? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga siningan. Pag inom ang Santo Coffee Mix. Inindot

0: Mali sa mga butika nationwide.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Digibots, murag na magigay utang nako Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko na kautang nimo?
3: Ah, katong hubog kay ko Digibots ba, katong hubog kay ko. Na kay utang nako.
4: Kuturi ay gibayaran naman tika.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, katong hubog sa kay ka.
3: Ay.
5: Exciting.
6: Vision Lex, daghan ang natubangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
6: Vision X, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
9: Mag-Premium D3 na.
8: Ito ay nagtagawa.

0: tataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
1: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always argya po night time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa Baby Ko Diapers Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marilo, sorry sa kong aplido. Mangihi ko na sakit na yung muto ni inong puog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangihi. Dili na masakit akong puson. Pasalamat ako na naayo ko sa Santon Plus.
2: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Next, Mr. Butch.
4: Dok, kung sa bagay ako sakit, dok, kung sa bagay ako sakit.
3: Doon na ba kay kwarta?
4: Wala ro ba, dok?
3: Wa kay sakit?
4: Nge.
3: Ayaw!
5: Exciting!
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ay, unsa man itong?
4: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot na kataskalibo? Dari ko uton ko na imong brani, ha?
11: Ito, kagilog. Ano?
4: Di agyo niya. Tagsakalibo.
11: dong. Kagilog, ano dong? Ay, dong, kung kanahan ka dong, kuota dong, nas ubus dong, naitsiki niya.
3: Ayaw!
5: System Pain.
12: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Pain.
13: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Yes to Health Clinic.
1: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: Mga katupa, exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Narito na ang

0: kill the show. Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 5.27 na mga tropas ka po na nag-dive check, ano? Dito ka natin sa Sunthorn Plus Coffee Mix, mga hika, na? Mo, ni inyuhang imnon sa panako pag so wala pa ko na-convert, mga hika-tropa, na nag-kutaw ko Sunthorn Plus Coffee Mix para lami ang ato ang giniang tiyan, mga tropa. Mawagtang ato mga pagpangaslom sa tuang tiyan. Sunthorn Plus Coffee Mix, doon ay mangosteen, doon ay suya, ingon man moringa, mga tropa. Nga maghatag na itong sustansyado ng kape, no? Na maayo sa ito ang lawas, mga tropa. Sunthorn Plus Coffee Mix, ginama sa Yes to Health. Don't cry. Yes, hello, happy, happy Sunday, mga tropa. Kumusta, kumusta, kumusta? Sinsa sa kundingog, ha? Ako na din kina ang pinadulit na ni ako ang baba sa micron. Para madungog yun, madungog, madungog. Eh, gamay na lang yung kong tingong hinay. Happy Sunday sa mga nag-comment na, katropang Dan Discarga. Inya si Kamigs, no? Happy, happy Sunday ninyo tanan. Kinsa pa rin gani ang nag-comment ako, anong kwan? Shoutout boss, kika ni Tommy Fruta, DJ Tams. May hapon din and happy, happy Sunday sa mga tropa na itong mga nagsimba, sa mga magpadung pamusimba, mga tropa, amping, amping sa kanunay. Ayan, arita ni kwan, boss, DJ Lors, no? Ato ang solo DJ, karong adlaw nga Sunday. Ato ni Pagriton, boss, kumbati niya, boss.
1: May hapon mga tropa, daghan salamat sa pumino, no? Pagkapagaw kita po roon. Shout out ko din ni Christy Hook, na namino dahil siyang shop, no? O ni Alvin Basiga, na namino dahil siyang shop, dahil Barangay Tigbo. And ni Dan Discarga. And shout out ko ni Kuya Jules, kaubanan ako dahil sa Psycholics Dancers sa una. Sila ni Bintoy, ni Brian, ni Arthur, o ni Nilpre Bordadura, na namino dahil sa Barangay Bakayan. Daga salamat mga tropa sa puminaw, padayon pa takarang tuntod.
0: Ayan, ito sa komersyalan mga tropa, kaya mabalik pa ang atong programa. Oras sa XFM sa Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.30 na mga kadroba itong time check. Hatid kinato ni sa Sunthorn Plus Gold. Kaya mo imuhilis sa ito ang mga bukol-bukol sa lawas. No, sa mga dunay cyst, silang matres, sa kababayanan ito din ang dunay mag-gweter, at dunay mag-bugon ang ilang suso. Ay mo kumpiyansa na mga kadroba, ha? Kaya kinang hilison sa Sunthorn Plus Gold. At dunay mga kadroba na ito diha nga. Tabangan ni ining atong mga produkto, adunay mga bukol-bukol nga nahilis gyud siya, pero mandihan na gyud mo, no? Kog ganahan ka kapaspas ang pagkuhan, pagkahilis niya, magtiig ka duha sa buntag, duha sa udto ug duha human sa panihapon, mga katropa. Sunthorn Plus Gold supports health.
2: XFM. O anak, mao kini mo yaya, guwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
3: Dili ko maoy, dili ko maoy.
2: Anong di magkamukis ni yaya? Magwapa man kay na.
3: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilabaro.
2: Aya!
4: Sunthorn Plus Coffee Mix.
5: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Sunthorn Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabi Jojo.

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
4: Turbo. Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha. Nga nang duha raman, matulong kayo tabang ni mo. Maluoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko so, kay mo totoy. Ayaw!

0: XFM.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulugod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
4: Ako si Dracula.
5: Uli ako si Dracula ka?
4: Uwa ba ka manlo? Kasupsopon ako imong dugo?
5: Sige, suway ang supsop kay supsopon sa ko ng imo ha? Ayaw!
6: Exciting!
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
8: Mag Santone Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Assist the pain.
9: Ako di ay si Danny, Usaka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang assist the pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
10: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
11: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alasayos na sa kagabi on mga drop at time check. Ihatid ka nato ni sa Visionex. No? Sa mga adunay problema sa ilahang mga mata din na tumar mga tropa o Visionex. No? Alasayos uno na.
1: This time check is brought to you by Visionex Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Visionex Plus. Alaga sa mata, araw-araw.
2: Ali

0: buksan mo, buksan mo, papasukin ako. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:40 na mga drop and damn check na hatid kinato ni sa Southone Gold Coffee Mix. Nga doon ay, ipalami na nga kape nga tambal, doon ay magustin, spirulina, kape nga makapawag tanggit sa to, mga duka, mga drop, magipunan, bagyod, o glutathione, o collagen. Para mas mo ni mo limpyo sa tuwang atay mga tropa, no? Kini ka tuwang atay, maumunisaan sa tuwang gabaga dugo. Kung limpyo ang atuwang atay, himso ka tuwang atay, no? Limpyo po ng atuwang dugo, mga tropa. Ang resulta, ana, sa sigin mo kapini ini, kaya doon ay collagen o glutathione, mas muhamis ang atong pamalit. Santon Gold Coffee Mix, sa ginama, sa Yes to Health. Yes, may gabiin ni Kuan, katropag kisaling na address, si Pablito Ibanez. Yes, katropag Jofe Tarisgado, may nga gabi din na Sir June Cator. Kompleto, ha? Kompleto, kompleto. Domingo Bugansiso, may gabi din na Bunga Bunal, pasingot sa kapunon. Sad-sad sa katropa, ayan. What's going on? Address, may purok shooting star, barangay Babag Dos, Lapu-Lapu City. Hello, yun, tanan din, ha? Kaya sa mga nag-comment po sa Kuaga page ka DJ Butch. Hello, ni katropang Rogelio Tuyogon. Happy birthday nila ni Perlita Igot o Andy Tuyogon, karuan lang ha. Dirismay, asa ni Napita. Sa iyang magkaubanan sa trabaho ko doon. Yan. Kusukay mo, Dirismay, asa ako ang balay. Gika ni Rogelio at Tuyogon, mga katropa. Sa mga nanihapon, may pagkunihapon na itong mga katropa din ha. Sa mga naminaw sa XFM Gihulngan, thank you. And of course, sa mga naminaw sa 101.7 XFM Kalaon. Good evening! Arita ni DJ Lors. Boss, kumati sa mga greetings, boss.
1: Maying gabi mga katropa. Shoutout lang ko nila ni Christine Lawas o ni Christy Oak na naminaw gabong karon o nila ni Nilpre Bordaloria na naminaw karon o nila Boss Jap Oxtero o ni Bus Bugart nga namingin naw diya sa Barangay Tawason sa SGL. And kita guys na nita blocking ta sa itong bookings karon. Kita guys ta sa Barangay Takan, Budlaan, Batching. Kauban na diya ang SGL Professional Audio by Bus Dodge Utida. And kung sa pangunisunod? 26. Kita guys sa Mayahay, Kambinukot, powered by SGL Japon. Kauban na diya si DJ Auric, DJ Russell Chem, DJ Puli, DJ Lors. Katara mga tropa, dengan salamat.
0: Yan, padayon head, DJ Lors. Kay happy to punta na, man. Tulang ng straight kay, kung nalag, 7 minutes na lang, okay?

0: 96 FM sa Buffalo Bean Standard Time, alas 6.50 na wala tayong panahon mga drama. The time check niya eh. Hatid ka na ato ni sa Santhone Plus Gold ha. So mangyayang tagkasupresyon sa dugo din ha, mga high blood. Problemas kasing-kasing, diabetes. Ako, maligo ni sa ito ang immune system mga drama. Ay mga kopiyansa sa mga saluda ni mga sakit sa ako nag-mention kagini ha. Mga Santhone Plus Gold mga drama. Maori gini ito ang Morigini atong bandi mga igalagin katuang paglawas no? Ang bulawanon ng protection ay magkalibo at Santhone Plus Gold support self. Nagkalami na lang mo sayaw, sir. Pagkalami na lang isayaw, sir. Di ka ni Pablito Ibanez. Kada sayaw yun. Napakay greeting sila, boss. Plugging balik, boss. Kay manamili ito, boss.
1: Ito lang, plugging balik. Itong bookings, no? Nasapit yung dila, ilo, asta. Kita kisa dyan sa Barangay Takan, Budlaan. Kaoban na ito dyan, ang SGL. Ini ka May 20. With DJ Russell Chem, DJ Aurek, and DJ Lors. DJ Pulley and owned and managed by Bus Ido Otida. Salamat mga tropa sa pagmaminaw.
0: Ayan, salamat kayo na may ikaw panahon mga tropa lang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa. DJ Pooch. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: ang sikreto namo nga mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C og Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pina lakas, mas pina dibay.
3: Extel by 23 years taga Marco Day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong kamarog tambal. Moto ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
7: But! Ngano wa nam ka mamisita diri nako?
8: Day, si Kuya mo gud nimo? Murag dili ganahan ako?
7: Dili, oy! Ganahan mo gud ni si Kuya nimo?
8: Mao ba? Ganahan di si Kuya nimo nako? Ako bud! Ganahan sige ko ni Kuya nimo!
7: Aya!
9: Exciting!
10: Vision Max, daghan ang natubangan.
11: Perme, gyud gamuta-muta akong mata nga daw, gyud sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
10: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Sip on. Kahi nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pakusog.
13: Turbo.
14: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble ang kalipay.
15: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
16: Murag exciting ning turbo ah.
15: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
16: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika dire sa tuang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
4: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Sundown Plus. Herbal soap.
19: Si Aida Cordero. Tagapuntiki. Itong-itong balas akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sundown Plus Herbal soap. Dura ang akin. Itong-itong sa mga panit.
18: Sundown Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
18: Sundown Plus Herbal Soap.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
20: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
4: The Secret
0: of Health.
20: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120 over 80. Kung moabot kini og 139 over 89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140 over 90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide. Nga maoy, muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
20: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
0: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kanay jiti ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot ka kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga bantian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
0: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
20: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
22: Abli na.
21: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: We play nothing but the best. This

0: XFM.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
0: Santone at vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sir polis, gitabangan kong tulo. Ako gireklamo ang duha.
5: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang nimo.
4: Maluoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko so, mo tutoy. Ayaw!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
8: ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Tanggal ang katikati.
8: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: System pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa system pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
12: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: X.
1: X.
0: F. M.
1: X. F. M.

0: Gospel Hour on XFM.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungog kung wala'y magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanon ang tingo sa isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon. Ang tingo sa reformasyon. Ang tingo nga muhatag og pasinaan, muhatag og katinawan, mudanag sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa reformasyon.
2: Ang tingo sa reformasyon.
1: Ug karon, aniya ang inyong alagad.
3: Mayong gabi alang sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon. Ang tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban usab diha kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon. Maghisgot ta mga higalas, mga pulong sa Dios. Ilabi na connection mga kaigsunan para sab sa ato ang kaluwasan, ha. Unya mo hatag usab tag gamay nga mga pagtagad mga kaigalaan alang sa inyo ang mga pagtimbaya, sa inyo ang mga pangutana ato sab nga taganog pagtagad, no, sa ato ang mga higalag mga kaigsunan. Kung kamo adunay pangutana, ipabot lamang usab dinhi sa ato nga tulumanon. Yeah, sa itong mga kaigsunan, usbon ako, mayong gabi kaninyo o mayong pagpaminaw kaninyong tanan dinhi sa itong programa, ang tingog sa reformasyon. Nininga kagabihon mga kaigalaan ug mga kaigsunan, atong gipasalamatan ang Dios nininga kahigayunan nga gihatag usab dinhi kanato nga sa diin kita usab makahimo sa pagserbisyo diha kaninyo, pinaagis pagpahat sa mga pulong sa Dios dinhi sa kahanginan ug maingon man usab sa Facebook mga kaigalaan, through sa Facebook Live nining maong istasyon. Sa tong mga kaigalaan ug mga kaigsunan nga wow sab magka-subscribe, no, subscribe lang sab ang ilaha sab nga Facebook page mga kaigsunan, XFM Cebu 88.3. Niya sa ato ang mga kaigalan ug mga kaigsunan, ha, di ta malimot sa pagpasalamat sa ato ang labawong makagagahom tungod sa iyahang kaayo pagpanalangin nga gihatag nganhi kanato sa iyahang mga kahigayunan nga gihatag, no, mga kayuhan sa matang adlaw gipabangon ta mga higala kay kung ugaling wa ta pabanguna diha sa ato ang pagkatulog lamang mga kaigsunan, no, mamahimo nga di na ta makahimo sa pagbangon. Pero or kung wa kita gitagano kahigayunan sa Ginoo mga kaigsunan nga kita magpadayon sa ato ang kinabuhi nining nga kalibutan, no. Busa di ta malimot sa kanunay magampo niya pasalamat sa Ginoo sa iyahang mga panalangin kanato, no? Tungod kay siya lamang ang magbubuhat sa tanan, siya ang maghatag sa tanan, no? Ato ang mga gikinahanglan sa matag adlaw. Bisag unsa pa man, no? Nato ka kugihan mga kaigsunan, bisag unsa nato ka maayo ngadto sa uban kung wala ang panalangin usab sa Ginoo, wa tay mahimo mga kaigalaan, no? Musa, ato siya nga pasalamatan niya sa tanan nato ng mga listeners, no? Di kita malimot mga kaigsunan mag-ampo, no? Sa ato ang matag kaigayunan. O diya sa atong mga biyahe, no? Di man tanang panahon nga muluhod ta mga kaisunan. Pero sa ato ang pag-communicate mga kaisunan sa ato ang labaong makagagahom. Diyan niya na mahimo sab nga manugtong atong huna-huna nga ato kaniya. O makahimo kita sa magpasalamat kaniya, no? O niya di sabta malimot mga kaisunan. No? Labi na mag-amping kanunay, no? Sa ato ang mga biyahe. Labi na sa ato ang mga drivers, mga taxi drivers sa tanan, no, ang mga nagabiyahe, jeepney o bus driver, mga kaigsunan. Degi na ito kalimtan, no? Kanunay, dubli nga pag-amping. Degi na mawala, no, ang ato ang mga pagpasalamat sa atong labaong makagagahom. Ato ang mga pag-ampo nga proteksyonan kita sa kanunay diha sa atong mga pagbiyahe. Salamat sa tagihan ini mong istasyon si Doc Remilito oy uban sa iyang panimalay. O gingan man sab na sa mga nagadumala ini mong istasyon pinangunahan sab sa atong station manager Sir John Lee Viking. O gingan man sab sa atong kauban speakers lawak ning Gabiona Sir Joven Jimenez. Salamat sab kang Sir Romelo o sa iya sab nga tibuok nga panimalay kamamilona. O sa iya sab nga ilang mga kabataan, oh. Maayong gabi kaninyo, maayong pagpaminaw dinhi sa atong programa Ang Tingog sa Reformasyon. Alang sa atong mga higalag mga kaigsunan, i-text lamang ang atong numero 0976-555-1008. No, sa mga kaigalan o mga kaigsunan, huwag pa makakuha sa atong numero, ipaabot inyo ang mga pangutana, mga pagtimbaya dinhi sa atong numero 0976-555-1008. Namo na ito ang numero mga kaisunan dinhi sa ito ang programa Ang Tingog sa Reformasyon, no? I-text lang ninyo kung ano na kamoy concerns mga kaisunan, mga pangutana, labi na sa ito ang mga naisgutan usab dinhi sa kahanginan. Labi na sa mga pulong sa Dios mga kaigalaan o mga kaigsunan. Unya sa ito ang mga kaigsunan usab nga gustong mo comment, i-comment lang ang inyohang mga pagtimbaya sa ito usab nga Facebook Live dinhi sa XFM Cebu 88.3 aron atong matagaan o pagtagad kung kamo dunay mga pagtimbaya nga tos inyong mga higala, no? Niya sa ito ang mga kaigsunan nga gusto sab mo message ka na to after sa ito nga program, message ang nga ito ang Facebook page sa Seventh-day Adventist Reform Movement Central Philippine Union Conference. I-search lang ang SDARM, no? Stands for Seventh-day Adventist Reform Movement. Dayon Central Philippine Union Conference. Usbon ako, SDARM, Central Philippine Union Conference. Niya sa atong mga higalag, mga kaigsunan, nga doon ay pangutan na lang, ipabot lamang dihan. Sa atong mga higalag nga nasab sa Duol, pwede ka mo, no, nga mo bisita sa ato sab nga opisina diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Ciudad sa Talisay, no? Sa mga higala na ito, mga kaigsunan, nga nalas dool, hala, bisita ha. Kung ugaling ka mo, adunay boto sab nga ipangutana nga ni ka na ito o sa ito mga leaders. Labi na usab sa mga doktrina, no? Nga gihuptan usab sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Na diha mga kaigsunan, mamahimo ka mong mabisita. Welcome ang tanan, no? Makiguban ka na mo sa pagsimbas matagad lang Miyerkules, alas 7:30 nga ito sa alas 8:30 sa gabi eh. Niya sa Biyernes, alas 7 nga ito sa alas 8 sa gabi eh. No? Niya sa Sabado mga kaigsunan, gikan sa alas 9 nga ito na nasab sa alas 12 ato nga panimbahon. O niya, humani ana, doon ay panagtipon sab, no? Sa pastoral house, pagkaon na ito mga kaigsunan, physical, dayon balik, doon ay panimbahon, no? nga makabata mang sa usa ka oras nga to sa ka oras ukto nga kung galing dunay daghang mga bisita no possible nga ma dugay-dugay pa sa mahuman no matagaan sa mo pagtagad kung ugaling mo bisita mo sa to asab niya simbahan mga kaigsunan ha na sa to ang mga kaigsunan ayo kalimti no ang address Treasureville Subdivision Barangay San Isidro Siyudad sa Talisay. No, sa mga kaigalaan nga naalamang sa duol, bisita mo no, sa ato sa mga simbanong opisina. No? So, arita mga kaigsunan sa mga pagtimbaya, luna sa pagtimbaya sa ato ang mga viewers. May gabi diya kang Guapa Vlog. May gabi, Brad. From Pagadian, manihapunta. Salamat kayo. O maing pagpaminaw diya kanimo sa imong tibok nga panimalay. Og sa imo hanga mga kasilinganan, maing pagpaminaw, maing gabi eh. Kaninyo diha sa Pagadian. Sa tausab ng mga kaigsunan diha sa Pagadian, maing gabi eh. Og mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Og yan man sab, sa ato ang mga kaigsunan, ilabi na diha sab sa atong opisina, no? Di na to kalimtan, ang pamilya sa Brother Richard Sinadhan. Uban sa iyang mga kabataan, sa iyang kamisis, mayong gabi eh. Og mayong pagpaminaw dinhi sa atong program. Ang tingog sa reformasyon. Kauban sab, sa itong mga kaigsunan nas doon, Sister Joyce Balag, o sa iya sab nga kauban, Sister Daffodil Balag, o yun man na sab na, kang Brother Carlito, o sa iya sab nga usaka anak, no? O duha man, no? Ang usang nga wa mabanggit Sister Donabel Balag. Maing gabi, maing pagpaminaw kaninyong tanan ha. Og sa ato sab nga mga kaigsunan, maing gabi sab diha kang Jovet Arisgado. Mayong pagpaminaw kanimo Sir Jovet Arisgado. Mayong gabi kanimo og sa imong hang usab nga mga silingan. Sa ato sab nga mga kaigsunan, ay labi na sab kang Pastor De Costa diha sa may San Fernando. Mayong gabi kanimo og maing pagpaminaw dinhi sa atong programa. Ingon man usab no sa imong tibok nga panimalay. Ingon man usab sa atong mga kaigsunan diha sa may Liboron, sa Terra Family, Lingalan Family, Alpici og Lopez Family. Mayong gabi og maing pagpaminaw diha kaninyo no sa atong mga kaigsunan sab diha sa may Karkar, Brother Bernie Pahardo. Ingon man usab sa iyang tibok nga panimalay. Maying gabi kaninyo nga tanan ha. Sa tanga mga kaigsunan sa Malabuyok, pamilya Lisera, maying gabi ug maying pagpaminaw og sa tibok niya nga mga sa tibok nga panimalay no. Kauban sa iyang Miss Sister Meraflor, Sister Mariel og Sister Maribel. Kauban usab no si Sister Juanita Mijares, maying gabi og maing pagpaminaw kaninyong tanan. Ha? Sa atong mga kaigsunan sa Oslo, Babrenica, Bilyasis Family, Pamilya Tan, ha? Kay Ma'am Wilma og Sir Raul Tan. Mayong gabi eh, og maing pagpaminaw kaninyong tanan. Ha? Kay Sir Nathan Flores diha sa Minglanilla, Sir, maing gabi eh, uban sa imuhang misis na si Ma'am Jasmine Flores. Naging ang manusab no, sa ato ko mga kaigsunan, no? Sister Auring, na sab diha sa may San Isidro mga kaigsunan, kauban sa iyang mga kabataan, Sister Mariel o si Brother David. Mayang gabi eh, o mayo nga pagpaminaw ninyo diha. No? O sa ato sab nga mga kaigsunan, din hisab sa may konsolasyon, kang Brother Boy Buli-Buli. Mayong gabi eh, kami ng Brother Boy, uban sa iyo hanga misis, Sister Sinaida. Uban sa mga kabataan o sa imo sab nga mga apo, mayong gabi eh. O mayong pagpaminaw kaninyo diha. Sister Filipa Payaw, no? Mayong gabi eh. O ganyan man sab din is may basak lapo-lapo. Sister Vicky Paran sa o kauban sa iyang mister. O si Brother Felix Sumbilon, mayong gabi eh. Kang Sir Anthony Ortiga National, no? Taod-taod na wa sab na ko ni siya ma... Kita sa comment section mga kaigsunan during sa ato sab nga live. Mayong gabi kanimo diha sir og mayong pagpaminaw dinhi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon. No tanan nato nga mga kaigsunan nga mga tigpaminaw. Mayong gabi kaninyo og hinaut nga ang Dios kanunay walay paglubad no nga panalangin diha kaninyo natong tanan sa matag adlaw, no? Dili man ta swertihon siguro tanang panahon mga kaigsoonan sa paninapi or sa kwarta mga kaigsoonan, pero sa maayong panglawas na ang panalangin sa Ginoo, no? Di yun ta malimot mga kaigalaan nga mo pasalamat ni ana nga tanan, no? Sana na tong mga kaigsoonan sa mga kasikbit nga mga isla mayong gabi diya sa Leyte, Samar, ngadto sa Negros Oriental, o maingon manusab ngadto sa Bohol area mga kaigsoonan. Mayong gabi o kiniusab sa itong mga kaigsoonan diha sa may Masbate area, no? Mayong gabi kaninyo o mayong pagpaminaw dinhi sa itong program ang tingog sa reformasyon. Kung galing na, comment lang mo mga kaigsoonan kung gusto ninyo sab o matimbaya, no? Nga to ang mga kaigsoonan diha. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan o sa pagpadayon mga kaigsoonan aron usab nga mahimo nga dugang usab nato nga pamalandongan ini nga kagabion. Ato na paminawan ang usa ka mensahe sa awit nga giandam sab sa ato nga kauban speakas lawak.

Usa ka manindot ngawit mga kaigsoonan atong napatalinghugan. Dasig kita karon, dasig usab kita ugma, no? Kana mga kaigsoonan, moy usa ka ato ang i-maintain mga kaigalaan tungod kay kana usa ka nindot kayo nga kinaiya mga kaigsoonan or naghimo nato nga kinaiya ang pagkamadasigon, no? Magpabilin, naliwalas mga pagsulay nga maabot sa kinabuhi. Padayon nga magbarog mga kaigsoonan, which is usasab na, no? Sa mga punto sa itong gitunan, sa nang labay usab nato nga mga pagtuon. Now, sa dili patamo padayon sa unahan, arang usab sa pagtuon sa mga pulong sa Dios, magampo na kita, alang sa giya sa balang espiritu, nining dapit sa kagabion. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga na ikaw sa kitasan sa mga langit, aniyan usab ang imong alagad, nagapasalamat diha kanimo sa kagayunan imong gihatag. Ikaw lamang maghahatag og kaalam nga langit noon, samtang ako usab magasaysay sa imong mga pulong ngadto sa mga katauhan nga nagapaminaw. Ikaw lamang usab mga panalangin kanila, mag-abli sa ilang kasing-kasing una-una. Giyahi og tabangi. Nga sa diin kiniusab mahimong nga muturok sa matag usa kasing-kasing ug mahimong buhi nga giya sa makahimo sa paghiusas pagpangalaga diha kanimo. Panalangin ni lamang ang tagiya usab nining mo istasyon og sa mga nagadumala usab nini. Ligo na lamang pagtuo ilabi na sa mga katawhan nga nausab sa balatian ikaw sa maghatag kanila kaayuhan. Aron usab kini dili mahimong babag aron sa pagpangalagad diha kanimo. Kining tanan akong gisalig ito gyan gilamang madawat sa ngalan ni Jesus na naluwas. Amen. Mayong gabi diha kang Sir Perez Randy. Good evening, Brad Aldrin. Shout out diha sa akong yutang natauhan sa Barangay Lunang, Hilongos, Leyte. Thanks, Brad. No? Salamat kayo, Sir Randy or Perez Randy. May gabi eh, no? Sa iyang tibok ng panimalay diha sa may Hilongos, Leyte. Mayang pagpaminaw kaninyo. O mayong gabi eh, kaninyo nga tanan diha, no? Sa maong usab nga lugar. May gabi isab kang Sister Vicky Paran, ha? Now, nining nga kagabion mga kaigalaan, no? Ato sab nga di sab nato kalimtan mga kaigsoonan, no? Mayong gabi diha kang Brother Mando Laudi o ganyan man usab kang Mark Jan Pernilla sa tanan nato nga mga kaigsoonan. Salamat sa inyong pag-share o padayon mo sa pag-share mga kaigsoonan sa ato sab nga Facebook Live. Araw sa maabot nga to sa inyo hanggang mga higala ang ato sab nga program, ha? Now, nini nga kagabihon, nag-review gamay, no? Last time, atong natunan, may tungod usab sa gitawag og four pillars of character building. O gani, ang last nga portion ni ini mga kaigsoonan is perseverance or endurance, no? Tungod kay kana siya, no? Ang gisgutan sa mong kanta ganiha ba, no? Kung dasig takaron, dasig usab kita ugma. No, kana nag-haom kayo din hi mga kaigsoonan sa portion, no, nga atong gisgutans ng labay o atong miaging Biyernes. Kinini ang gitawag og perseverance or endurance, no? Tungod kay kung wala ta niini mga kaigsoonan na di yuta makalahutay, no? No, mawa ang maong kanta kung dasig ta karon, dasig usab ta ugma. Kay nga ano man,

Ora kana na ang wagi luya ba no? Pero sa diha nga magkadugay nga magkadugay mga kaisunan labi na dunay mga pagsulay nga maabot sa kinabuhi. Daw maluya usab, no? Daw mawad-an og gana mga higala, labi na og masulayan og maayo. Labi na tibuok nga usahay ang panimalay moy uyogon mga kaigsunan sa pagsulay. Sa diha mawa usab ang lahutay mga kaigalaan sa pagpangalagad, no? Muna delikado kayo, no? Masa importante kayo na siya, no? Kini ni ang paglahutay tungod kay dili, no? Matod pa dili malipay ang Dios. Ato ibutan sa na mga kaisunan, my soul shall have no pleasure in him. Once nga kita mga kaisunan mo balik or mo back out, mo atras mga kaisunan, labi na diha sa ato ang nailhan nga or kini ni abang kamatuuran mga kaigalaan og makaisunan nga atong nga nahibaluan, no? So dili malipay ang Dios ni ana mga kaigsunan, ha? Maayong gabi diha sab kang brother Joel Lapos, no? Diha sa may Kapuukan man siguro ni siya karon, no? Maayong gabi kanimo brad uban sa imo ang missis, no? Og Sister Mary Jane og sa tawag mga kaigsunan usab diha sa Kapuukan Leyte. Na dinhita mga kaigsunan na padayon ta lain usab nga topiko atong nga pagatun-an, the greatest need of God's people today mga kaigsunan, unsa man ni ang usa ka dakong gikinahanglan sa katawhan sa Dios nining mga adlawa, nining mga tungura mga kaigsunan, mo ning gitawag og revival, repentance o ang kining gitawag o reformation. Mauni siya ang usas mga gikinahanglan. Now, paano man ni mahitabo or sa unsa nga paagi kini siya matuman mga kaigsunan kini niyang revival? Nganong ni kinahanglan man ni siya? And then repentance and reformation mga kaigsunan. So, muni atong tunan nining dapits kagabion. Tungod kay mo ni pinakadako nga gikinahanglan, no? Sa katawhan sa Dios nining mga higayuna, no? Nahibaw na ta mga kaigsunan, no? Alang sa tuag ng mga kahigalaan o mga kaigsunan, matod pa sa Habakuk 2:3 versikulo 2 tagingon dito, O Lord, I have heard thy speech and was afraid. O Lord, revive thy work in the midst of thy years. In the midst of the years, make known in wrath, remember mercy. Kinananog pag pabuhi mga kaigsunan, no? Kay nahibalo ta, no? To ang mga kaigsunan, kung atong lantawon ang atong kalibutan karon, no? As we look around the world, atong makita, mga kaigsunan, we see unmistakably signs that we are living in the closing scenes of the earth's history. Hinumdo mo, mga kaigsunan, last time, ang usas mga kalamidad ni ngari or atong natagamtaman sa Miyagi, mao ang linog, mga kaigsunan, which is nahitabo na usab karon, no? Dito sa South Cotabato o sa Sarangani Province, mga kaigalaan, no? Sa lugar namo, mga kaigalaan, no? Sa may Sarangani, which is dito ang pinakakusog nga linog, mga kaigalaan o mga kaigsunan, which is kana siya mo'y atong natunan din, eh, nga kana siya mo'y usa sa mga timailhan, mga signs, mga kaigsunan nga nagkahaduol na. No? Kana we see unmistakable signs that we are living in the closing scenes of this earth history. Prophecy is fulfilling rapidly. The coming of Christ is nearer than when we first believe, mga kaigsunan, no? So, manay da mga panghitabo nga

0: di nato malikayan mga panghitabo, mga higala nga ato nang makita sa to nga palibot. May gabi idea kang Sister Elisa Koyakot o bansa iyang Mr. si Brother John Koyakot, no? Mayog pagpaminaw kaninyong tanan, no? Yet before God can finish His work through His people, there must be a spiritual preparation. So the burden of heaven today is not merely to make or to more knowledge, more programs, or more activities. Dili lang na siya mga kaisunan. Heaven's burden is for revival, no? Repentance and includes mga kaisunan ang reformation. So atong unahon ning unang nga punto kanini ang gitawag og revival. Unsa man ini gitawag og revival? Matun pas dictionary mga kaisunan, an awakening or rekindling of religious faith within a community or a series of evangelistic meetings designed to spark this spiritual renewal. Another meaning mga kaigsunan sa gitawag og revival, pagpabuhi or awakening man, no? A period of renewed religious interest. Kana siya mga kaigsunan ngano man? Mga tao karon sa practical na kaayo, no? Kinigisgutan diri a period of renewed religious interest. Katulong meaning usab diri nga atong nakuha mga kaisunan, renewal of spiritual life, a quickening of the powers of mind and heart, a resurrection from spiritual death. Kay nga naman mga kaisunan, kining atong kahimtang, no? Gikan sa pagkamakasasa ngadtos Dios o dinhi mga kaigalaan adunay nahulog ta, no? Gikan sa pagpakasala mga kaigsunan, spiritually kita namatay mga kaigsunan, no? Tungod kay mibiya tas Dios mga kaigsunan, no? Pinaagi sa ato sab nga mga sala mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? Muna nga ang Biblia nagtawag sa mga katawhan sa Dios ngadto sa pagkinini ang gitawag og revival or pag awaken, no? Pagpabuhi, pag-usab mga kaigsunan sa ato ang namatay nga kalag or sa ato abang sa gisgutan nato, no? Nagkaluya nga kalag mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? Pero spiritually, no? Kita, no? Kung aton tanawon ang naisulat, no? Sa Roma, tungod sa sala mga kaigalaan, kitang tanan aon sa man, wadaan si maya sa Dios. So, muna nga bantayan na nato, no? Ya, kana nga bahin mga kaigsunan, muna angay nato nga kana na ang bantayan, no? May gabi diha kang 5917, may gabi pastor og sa imong mga kauban diha, wala na lagi mo ka program. Last time, no? Baguhay lang ta sab nakabalik iksoon 5917. Baguhay lang sab kita nakahimos pag program dinis kanginan tungod kay dito man ta sab sa Cavite og duha ka o semana, no? Duha ka Biyernes og Domingo kita makahimos pag program, then pag uli doon ay kakulian slawas gamay mo na nga wa tamakaymos pag program. Last time nang ta, no? Last Friday nakabalik usab kita sa ato nga program dinis kanginan, no? Siguro si Sister Estrella ni, no? Diya usab sa may Banawa, no? Mayong gabi ka ni mo sister bansay mo hanga mga kaubanan usab diha. So dinhi ang Biblia mga kaigsunan repeatedly, no? Balik-balik yun mga kaigsunan nagtawag sa katawhan sa Dios pag kinan ang gitawag revival, no? Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Psalms 85 verse 6. Ang Hosea 6 verse 1 to 3 nag-ingon, "Come and let us return unto the Lord, for He hath turned and He will heal us. He hath smitten and He will bind us up. After 2 days will He revive us. In the third day He will raise us up and we shall live in His sight. Then shall we know if we follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning, and He shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth." So muna, biblically, mga kaigalan o mga kaigsunan, ang Diyos na nawagan sa iyang mga katauhan nga mahimong mapabuhi pag-usab, no? Sumala pa. Kaya ang kahulugan sa kita o revival, awakening or rekindling of religious faith. A resurrection from gitawag og espirituhanon nga pagkamatay, no? Muna nga kita dunay panawagan, no, nga kita mahimong magpasiguli o mo pabuhi pag-usab. Isaiah 57 verse 15 nagingon dito, "For thus saith the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place with him also that is of the contrite and humble heart, to revive the spirit of the humble." Or to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite one. So, kana mo igi pasabot diha mga kaisuran, kinahanglan nato na aron kita usab mahimong mapabuhi diha pagbalik, no? Kinini ang gitawag og dunatan ni anang mapainobsanon nga kasing-kasing o espiritu, mo na gikinahanglan sa Dios. A revival of true godliness among us is the greatest and the most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. Mapabuhi ang atong espirituhanon nga kahimtang mga kaigsunan, maoy usa ka pinakadako og pinaka-urgent mga kaigsunan. Pinaka-labing gikinahanglan, no? Hinanali mga kaigalaan nga gikinahanglan nato. Ngunit kay kung magpabilin ta sa atong nga kahimtang nga patay diha sa atong espirituhanon nga bahin. Basin unya og, no, delikadong mahitabo mga kaigsunan, no? A revival of true godliness among us is the greatest and the most urgent portion ini mga kaigsunan na ato nang nabasa. There must be earnest effort to obtain the blessings of the Lord, not because God is not willing to bestow His blessing upon us, but because we are unprepared to receive it. So, kinahanglan yun ang pagpaninguha nga makabot nato, madawat nato ang panalangin sa Dios. Dili tungod kay ang Dios, dili siya buot muhatag di ana, kun dili kita sa ato nga kaugalingon nga kahimtang mga kaigsunan, dili andam, no? Muna nga ang panawagan, kinahanglan mapabuhi ang ato ang gitawag og espirituhanon nga kahimtang. Mapabuhi ang ato ang namatay nga kahimtang mga kaigalaan o mga kaigsunan. No, kay kung ugaling dili na, dili ta andam mga kaigsunan sa pagdawas panalangin sa Dios, bisan sa gitawag og grasya sa Dios mga kaigalaan. Okay. Patay man ta, no, sa ato ang kahimtang. Ato lamang nga hinumduman mga kaigsunan, revival is not an emotional excitement. Basig na excite lang ta, ganahan ko kay naha ditoy. Doon ako'y ganahan ani. No, mapabuhi ang ato ang pagbati, pagbalik ngadto sa Dios. Kana na ang pagdaig nato, pagsimba nato sa iya ha. Pero lahi day, no, ang emotionally na excited ang tungod kay money mo na no nahimo labang ikaduha ang Dios no tungod kay nakita do natay nakita dito unang murag nindot kaayo mo adto kana dili ni atong inumduman ha revival is not emotional excitement. Revival begins when the Holy Spirit convicts us of sin. No, muna kung hinumdo mo mga kaigsunan, bisan sa panahon sa mga apostoles, ato man ang maisgutan unya. No? So, dinhi, ato sab nga padayon nga pagtuon mga kaigsunan. No? Ang gitawag o true revival mga kaigsunan always begins with repentance kay dili man ta makahimo sa pagkanada ang katotumbang gisgutan ganiha no kung nakabantay mo mga kaigsunan sa ato ang kinini ang gibasa ganiha no sa Isaiah 57 verse 15 na no? Matod pa diha. Ang Diyos, mga kaigsunan, will revive the spirit of the humble and to revive the spirit of the contrite ones. So, kana siya, mga kaigsunan. So, dinhi, at first, mga kaigsunan, makabot na ito na kay paano man ma-determine, mga kaigsunan, nga contrite ang usang katao or kana na ang humble ang usang katao. Kung wala sab siya mo agi nining gitawag og paghinulsol mga kaigsunan no. Buna nga ang tinuod nga or true revival always begins with repentance no. Joel 2 verse 12 and 13 nagingon dito no. Joel 2 versikulo 12 ngadto 13 no. Kung duna mo i-Biblia o wala man no, ilista lang ninyo mga kaigsunan aron sab sa panahon nga na nadiha ang inyong Biblia, inyo sab nga masusi, no? Joel 2, versikulo 12 ug 13. Therefore, also now, saith the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning, and rend your heart, not your garments, and turn unto the Lord, your God, for He is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness and repentant or repenteth him to do or to the or of the evil. So kana siya mga kaigalaan mo ikinahanglan na to, no? Ang panawagan sa Dios nga mobalik ta niya turn ye even to me with all your heart. Matod pa. Napadito'y fasting and weeping. Dili ni siya ingon nga kananaang nagpinitensya ta mga kaigsunan. Kundili, kananaang atong mumubalik ta nga to niya. No? Just as we are. No? Uban sa pag hilak mga kaigsunan kanabang dili na ingon nga pagpakaron ingnon nga paghilak ha kanang giskutan di pagkaguol matod pa dili na to with a rend and rend your hearts not your garments usual na nga mga panghitabo sa karaan mga kaigsunan i-express nila ang ilang kasubo silang kagalingon or pag paubos ilang kagalingon gisiyon nilang ilang sinina. Pero dinhi, gisgutan sa maong nga bersikulo, ang atong kasing-kasing, na, dili kay ang ato ang, ato ang garments, ato ang sinina, mga kaisyon. Og mo balik kita ngadto kaniya. Kay kita, sa gikaisgutan na nato, patay kita, mga kaisyonan, no? Munang kinahanglan nga i-revive, no? Tungod kay namatay kita spiritually. No? O gani ang Biblia mga kaigsoonan naghisgot dito og dunay daghang or tulo ka klase mga kaigsoonan sa gitawag og kamatayon no gigisgutan diha. Ang una kinini ang gitawag og spiritual death. Then ang ikaduha kinini ang gitawag og physical. Nya ang ikatulo katotoang second death na mga kaigsoonan mao ang kamatayon na unya no. Sa ato ausab nga kinini ang kalag. Now, kung magisgot tag spiritual death mga kaigsoonan, Roma 5 versikulo 12 nagingon dito, wherefore as by one man sin entered into the world, that death by sin or undeath by sin, so death passed upon all men, for that all have sinned. Tungod sa sala mga kaigsoonan, itang tanan on samanta. Oh. Kitang tanan mga kaigsoonan or ang sala or ang kamatayon misod mga kaigsoonan sa tao. May gabi sab diha kang Sister Sheila Batino, no? Ikaduha nga punto, no? Mahisgot ang adto sa klasis kamatayon nga gisgutan diha mga kaigsoonan, kinini ang gitawag og physical death. Kana experience nato mga kaigsoonan, kana naabang doon natay na mitaliwan nga mga minahal sa kinabuhi. O kana physically mga kaigsoonan sila namatay. No? Kang Adan mga kaigsoonan, Genesis chapter 5 verse 5, in all the days that Adam lived with 930 years and he died. Physically, namatay si Adan mga kaigalanong mga kaigsoonan. Ikaduha, gitawag usab na ni Jesus o ni Jesus Christ mga kaigsoonan, kinini ang physical death or gitawag siya og pagkatulog, no? Juan 11 versikulo 11 ngadto sa 14. No? Juan 11 versikulo 11 ngadto sa 14. Kining physical death or kining kamatayon sa atong lawas sinuluman nga kinabuhi sa pagkakaroon mga kaigsoonan sa diyang kuwaon sa Dios. Physically namatay ta. Gihulagway sab ni Kristo isip usa ka pagkatuog, no? Usas gisgutan diha si Lazaro, no? Mo na gisgutan sa Juan 11 versikulo 11 ngadto sa 14. These things said he, and after that he said unto them, our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may awake him out of the sleep, or of sleep. No? Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well. Wapod makuha dayon sa mga disipulo, mga kaigsoonan, yun siya, aw, ugwa de, aw, nato, gracia, aw. Mayro to niya hanggi, kwanor, he shall do well. Pero, gibawi dayon ni Kristo, mga kaigsoonan, howbeit Jesus speak of his death. But they thought that he had spoken of taking a rest in sleep. Muna ilang hunahuna mga kaigsoonan sa mga disipulo. Busa, na, wa nila makuha ang kalaom sa gitawag o pinulungan ni Kristo mga kaigsoonan. Muna ang iyang gibawi, no? Versikulo 14, then said Jesus unto them, plainly, Lazaro is dead. Ha? So wa nila masabti mga kaigsoonan. Gihulagway ni Kristo ang gitawag og kamatayon na physically isip usa ka pagkatulog. Gani na misinterpret man siya sa iyang mga tinunan bo sa iyang giingon nga. Tinood yun, no? Si Lazaro namatay gud siya. Kay lahi man ang ilahang una-una, munang iyang gikuanda yun mga kaigsoonan. So diha munay paghulagway ni Kristo sa gitawag og physical death, no? The third one is the second death mga kaigsoonan, which is after unya sa 1000 years mahitabo ni siya sa diha nga hukman ang mga dautan niya pagasunugon hangtod maugdaw ang iyang kalag. Muna siya gitawag og second death mga kaigsoonan. Gisigutan sa Revelation 20 verse 6 na bugna 20 versikulo 6, blessed and holy is he that had part in the first resurrection. On such, the second death had no power, but they shall be priests of God. Oh, muna may tabos mga katauhan unya nga maapil, ana. No, maapil dito sa mga nakauna sa nakadawat sa gitawag og unang pagkabanhaw. Kaya ang kaduhang pagkabanhaw, good mga kaigsunan, mao naman tong dadto sa o dadon na nga dos ikaduhang kamatayon. O the second death nga mao na unya ang kamatayon sa gitawag og kalag mga kaigsunan og lawas o maugdaw na siya mga kaigsunan dito sa impierno. So kana mo na gi-isgutan diha no sa maong kahimtang no. So nag-isgut man tag revival spiritually kita nahimog na malatyon mga kaigsunan gani affected sa bang ato ang gitawag og physical no. Kaysa diha nga si Adan nakasala mga kaigsunan, patay na gyud unta siya. Pero physically wala siya namatay diha-diha dayon. No, physically namatay siya after 930 years pa. So kato no. Nakanindot lang niya kay nakahinulsol man, so in the future di siya maka-experience sa gitawag og second death. Pero spiritually mga kaigsunan nahug siya sa pagpakasala. Namatay siya spiritually first no, pero napasig uli. So doon na say mga kahimtang mga kaigsunan nga bisag buhi pa kita, buhi pa pero giila na ta nga patay. Kinsa man ni sila? Special pod nga kahimtang no, 1 Timothy chapter 5 verse 6. But she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Siya nga buhi diya sa kananang kailayan or sa kananang mga pagpatuyang mga kaigsunan, patay samtang siya buhi pa. And you, matod pa sa Ephesians chapter 2 verse 1, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sin. Kita mga kaigsunan nga gipabuhi niya o girevive niya mga kaigsunan gikan sa gitawag og kamatayon tungod sa mga kasalanan o sa mga kalapasan. Mauna kita. And 1 Peter chapter 4 verse 6, for this cause was the gospel preached also to them that are dead. Muna'y nakanindot mga kaigsunan kay kita patay diha sa gitawag o paglapas o kasalanan. Pero ang nakanindot, for this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to man in the flesh, but live according to God in the spirit. Muna nga, ang mensahe mga kaigsunan ni Apostol Pablo, no, nga tos mga taga-Episo, ang Ephesians chapter 5 verse 14, nag-ingon dito, wherefore he said, awake thou that sleepest and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Muna'y nakanindot mga kaigsunan, no? Kita, isip, namatay tungod sa kalapasan o sa sala. Minsahin ni Apostol Pablo, awake thou that sleepest, and arise from the dead. Pagkatulog mga kaigsunan, gisgutan ni Kristo ganiha, nga o sa atong gibasa ganiha, nga kato siya kamatayon, no? Physically, detos kang kuan. Pero din hisab mga kaigsunan, no? Sa atong kahimtang tungod sa kalapasan o sa mga sala, kita gi sumala pa, awake thou that sleepest and arise from the dead, and Christ shall give thee light. So muna'y dako kaayo nga paglaom mga kaigalaan o mga kaigsunan. Ang Romans 13 verse 11 to 14, naipunto sab diha, no? Usas mga message sab ni Apostol Pablo, no? And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Karon mao ang panahon, mga kaigsunan, no? O kinisaysayran ang panahon nga takna sa gayod nga igmamata. No? Awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. So gipahigmata kita tungod kay nagtuo ta nga duol na kaniadto, no? Pero mas labaw karon, mga kaigsunan. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Ang say mensahe, isalikway ta ang mga buhat sa gitawag og kangit-ngitan, og isolob ta ang hinagiban sa gitawag og kahayag. Namunay gi mensahe ni Apostol Pablo, makaisunan, mahigbata ta gikan sa atong pagkatulog, tungod kay ang kaluwasan haduol na, mas duol pa kaysa atong gituohan before. Unya, sumala pa siyang padasig, let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, nor in chambering and wantonness, not in strife and envying. No, kung nagitanaw ganiha, mga kaigsunan. English man God, no? Kung gitanaw ang versikulo 13, magkinabuhi kita sa kaugdang, no? Ingon nga sa adlaw, dili sa kaulit, no? Drunkenness, na guys, gutan diha, or not in rioting, matod pa, bisan sa paghubog-hubog, money drunkenness, dili sa kaulag, no? Kana chambering, no? O kalaw-ayan, no? Dili sa pagkabahin-bahin, bisan sa pagpangabugho. Kita kinahanglan mahigmatagikan ni ana, mga kaigsunan. Isalikway sumala pa ni Apostol Pablo kana nga mga kinaiyahan. But put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. No, muna na sa pagpabuhi nato, mga kaigsunan. Gipahigmata ta gikan sa atong pagkatulog. Gipahigmata ta, no, gikan sa ato ang pagkamatay, no, espiritually tungod sa atong mga sala, kalapasan, mga kaigalaan. Busa gipasidan-an tagmaayo. No, dinhi. Usas mga mensahe ni Apostol Pablo o gani buot sa Dios, no, nga kita usab mahimo nga mapabuhi pagbalik, no. Tungod sa atong nga kahimtang, no, man itong tinuod nga kahimtang, mga kaigalaan o mga kaisunan. Sa pagkakaroon, we cannot deny, no, bisan tuod mo ingon ta nga arang-arang man lang ko kinabuhi kay anang naas mga or katong mga kriminal, pero bantayan nato, mga kaigsunan. Maantoy ila kay klaro kaayo, pero ng ato basin og di nato mahibawaan ba, no, nga nahilayo dayta ngadto sa Ginoo tungod sa atong mga kalapasan, tungod sa ato ang mga sala. So bantayanan kayo, mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? So nini nga kagabion, no, hopefully kini nga portion, mga kaigsunan, na patas gitawag og revival, pagpabuhi, pag-usab, no, sa ato ang nangatulog or sa ato ang namatay nga kalag, mga kaigsunan, tungod sa pagkasala o tungod sa kini ang pagkamali na pason. Buot sa Dios nga kita mahimong mapabuhi gikan ni ana. So hopefully, no, ato masamtan ka na nga punto aron sa mahimo nga giya nato nga magalakaw kita sumala pa sa gisgutan ni Apostol Pablo. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and in drunkenness. So atong hinahinayon, no, nga kita mahimong mapasiguli usab diha sa aton labaw makagahom. No, nanindot pa unta kay hisgutan, mga kaigsunan, pero wa naman tay igong oras nga ipadayon, no, nga ato ang program. Busa ako nang hinaot, no, nga kini usab mo'y makaabli sa atong hunahuna. og sa ato asab yung mga kasing-kasing ang matagpulong atong isgutan. Ato ning padayon mga kaisunan sunod natong mga pagtuon sa adlawng Biyernes og sa sunod sa adlaw nga Domingo. Atong tapuson pinagis pagampo. Dalaygon og silimbaho ng mga Dios nga naikaw sa kita saan sa mga langit. Salamat sa kay ganan mo gihatag sa mga lagad, ikaw lamang mga panalangin sa imong mga pulong. Sa mga panalangin sa mga tigpaminaw sa tagian ini mo istasyon o sa mga nagdumalan ini. Ining tanan ang gisalig itog yan, gilaw mong madawat sa ngalan ni Jesus Manuluwas. Amen. Antong sa sunod, higayon mga kaigalan o mga kaigsunan din sa atong programa, ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magaingon kaninyo, maayong gabi o daghang salamat kaninyong tanan.
1: Huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw, kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement, ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santo Blasco!
2: Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong koto-koto.
1: Santo Blasco! Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santo Blasco Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santo Blasco Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santo Blasco Coffee Mix. Murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amugi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayumi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan ni Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:35 na itong oras na tunigin nyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, magkatrupa, magkapaligon sa imong immune system, gamanalipon sa imong lawas, batong sa mga bakterya, mga virus, gumaatake ni ini, mga katrupa. Muna nga, ayong kumpiyansa, ha? Kinanglan ka na adlaw, inom ka og duha ka Premium Death-Free Instant Energy aron sa ingon mo ligon ang imong immune system kay mo ni ang protector sa tung lawas batok sa atakis mga intruder ang bakterya o virus nga maghatag nimo og sakit o kaluya sa lawas mga katropa. Premium Death-Free Instant Energy nyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa kini mapalit ninyo sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyong kinipapalit diri sa itong Yeswell Clinic Store nga na may mutang sa ubos nga bahin ng itong Sibianan diri sa may Z-Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Kunya, kagahapon, laing serbisyo publiko, libreng check-up, libreng konsultasyon sa itong Yeswell Clinic, mga igsoan, kay matag Domingo kini, alas 9 sa buntag, gadto sa alas 5 sa hapon, ato libreng check-up o konsultasyon diri sa ato aga Yes to Health Clinic, mga katropa. Nga na po diyan itong store, ganyang mapalit, ang Premium Death-Free Instant Energy o uban pa nga mga Yes to Health product, mga katropa.

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapag ang patay sa barangay pagtanggog ang patay, siya ang leading partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!
5: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa atong tulumanonang Exciting Pilipinas!
4: Good morning!
5: Kinigapin niyo ang anchor man katropa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr. Makiguba na ganin niyo, hangtod kita sa Lasay.
3: Exciting!
5: Kining adlaw, mga katropa nga Lunes. Itza 15 sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
4: Good morning!
6: Uy, things will do run. Bayers utang, mga igsuon.
5: Inaot na nakabusa kapiskay sa maglawas sa inyong pagpanikay sikay. Kung samtang nanikay sikay, kamuneto yato niya ganyan mga pagitabo din sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasun kagahapon o karon.
3: Headline!
5: Sa ato mga kaigsuonan. Ayaw, yun mong agi ni Asman Midforest. Mga katrupa niya sa may manipis. Napita mga igala ka na gumikan kay Dunay Manulis. Kay Des Jackies, mga kaigsunan, DJ. Ikag tukar dito sulido, mga katrupa. Pagpista ay lagian, tutukar sila dito. Paldo na unta, mga kaigsunan. Pero pagpamauli, mga katropa, gituli sila. Maray mo kumpiyansa. Dito sa Amuas Buhol, magigala sa mong Madmid Forest, dito may manuli. Dinisugbo, magigala, tulison man ka. Pero magkaingon ta mga kaigsunan, magituyo man siguro ni mga igsuon nga ilang himuan og man-made forest or man-made god aro sa ingon adto katulison. Ato mo Amos Bulay, may tulisan din to. Pero kuya, sa ni taga-Buhol o may manulis, may igala, kaya di yun mo deklarar og tulis, di tsura kagpusin. Si mga kaigsunan, muna'y ligasi mga higala ni Kwan. Kininiag Garcia, mga kinsa to Garcia, limot mag- Ito na yun yung problema itong Kwan na rin katrupang rap-rap. Putol-putol. Anyway, di atanaw na ito mga higala, ito resibo na ito balita. Iprobida kuyawa in tao nila mga kaigsunan sa salamat na lapon. E para sila hilapti, ilarabot ang ikuha mga katropa. Ah. Dirita.
7: Balik niya ito.
8: Grabe, tutukan yung pusil dire.
5: Ah, pusil yun.
8: Grabe. Huwag may katoo.
7: Pakita na lang yung cellphone, Jim.
5: Ha? Money mga kaigsunan. Ay mong agidas man mid-forest ha. Kaya ganang forest, pero gituyo na paghimo para himo ang taguanas mga tulisan. Nagadiin man yung mga DJ katrupang rap-rap. Dili ni taga-ato. Dili ni Des Jockey dire sa XFM mga kaigsunan. Ayaw yung mong kumpiyansa kay pirti naghana rin na biktima diha mga katrupa. May ganay kaya wakuha ang ilang motorsiklo mga igala. Perte gyud pod hinuong iuban ang dapita. Peligro daw gyud pod kanang dapita agian o gabi mga kaigsoonan. Amo pagagi ni gabi adlaw andra. Ang problema kun mag-usab pod mga igal mga tulisan adlaw na pod sila manulis mga katrupa. Ay nako. E bisag asa mga kaigsoonan kining panahon karon ni Presidente Bongbong Marcos daghan ang krimen mga igsoon. Ngayon pa yung administrasyon, ang ilan ko ng administrasyon, pinagkaluwas ka ron. 43 minutos magkatropa nagkalabay sa last quarter. Sunog, migo, mga kaigsunan sa dakbayan sa Mandawi. Diri sa may mabulog compound, mga katropa, girespondihan sa itong kabumbiruhan. Atong tanahon, mga katropa, ang siga sa sunog mga igala. Ato ta sunog katropang rap-rap. Kaya kwan. Kinini ang kini oh. Girespondihan ni mga igala. Yay. Wala ni audio rap. Tung kwanon mga kaigsunan ha. Kay tanawa murag impyerno. Dira ba ganaha si Clear Castro din eh? Kay ayang ganahan at sa langit kay anak na kuno sa Ginoo. Anak ko yung galabuluyagod. So, mabulong kumpao ni mga katropa das nagbayan sa Mandawi. Ragluyo man kuno ni sa St. Peter o wata ba sa'yo pagkatropa. Niga dapita o baga lahi po ning dapita na sunog. Ayun mo kumpiyansa rong mga panahon na sa tanang higayon kinahanglan do not kumpiyansa. Elisod kay masunogan mga kaigsunan. Kagabi itanaw ko sa late night news mga katropa. Sa State of the Nation mga igala sa Channel 7. Doi kayo mga kaigsunan kay ngano. Ilinog pa sila, nasunugan pa mga katropa. Dalag di malasa gid taon double whammy. Parihan ako ning buntaga katropa rap rap. Ewan man lagi ta di matabag ka. Kuan. Inini ang wapatay driver kadlaon katropa rap rap. Ingon ta diri sa kaita o kwan bukog maksi mga kaigsunan di uwan bitaw na katropang rap-rap kuditso ta dog elita ko dog sus mahadlog man po dahi siyang uwan mga kaigsunan to driver maksim silong lang ta sir kay wakoy rin ko kuditso ta kay late na ko. Ay, pabasa natin sir, kusuging uwan eh. So, honong yun may katropang rap-rap. Ikong tanaw ko rin lo, kung ayay, alas 4 na. Alas 4 midya ko programa, giahag na lang ng kalakihan. Magani, kaya may hunong-hunong ang uwan mga kaigsunan. Subot, malunta ko niya ito, baligo ko sa uwan. Anyway, nabitaw teaser rap-rap nila mo, ako isulong. Pahukaso ko lang din, nabitaw na yung makita sa uwan. O niya, ka-uniform pag yun mga kaigs, basa po deka! Manasa ni Krakiha. Napila rin pagpaguhan ko, sinina rin sinita. Ito sinita na rin, nguhar na gano'n pang rap-rap. Pag kinahina is uwan, ah sige. Okay na siguro ni Sir Ray, papaspasan lang itong dagan. Ah, sige! Dagan na mga kaigsunan! Kapot pa na mo dire ko doon, liko ta Arlando ta agi doon. At tas Arlando na agi. Story yung gini nato. Karoon kay ni stop man padulo dire, lift towards Arlando at katropang rap-rap ba. Dire sa may Jones Avenue. Ritso ta doon, arita lift towards sa Sunstar. Sige sir, lift towards sa Sunstar. Opo, may kabot Sunstar, katropang rap-rap. O, igo yun may tugod Sunstar na paong bita ng motor. Ayay, aha ka, sir. Nahutdan magasulin ng motor, sir.
6: na naunsa ni. Uha ko may gala silmit hatag na ko niya. Diritso kong lakaw.
5: Lakaw pa rin ko katropag rap-rap. Ika dito sa Kwampi del Rosario. Agi ko din ni Sunstar mga kegsuna. Lusot ko din ni Arlandon. Pag-apit na ako abot mga igala din sa may iskina. Arlandon og Hakusalim. Iapas na kong motor katropag rap-rap. Sir, sige na sir, man akong pag-gasolina. Kung ano, huwag ka magpag-gasolina daan sa ahag na kong motor, sir. Di man mahibawan ang gates, may gasolina pa magwan. Ito na, di malasa. Anabot kong kundiri, katrupang rap-rap, alas 4.20. Naman 20 minutos, pag-preparar mga kaigsunan. Ako lagi hapon sa gikumplituhan o hatang kumpliti ka tropang rap-rap. Luoy po ta. Mahalang lago ta, gigipalakaw ta. Sa'yo nang ka, sa'yo kay kong garlakaw. Paspas mga kaigsunan, simi-jogging to ako. Ay nako, pastilan mga kaigsunan. Ay sakyanan, ganong dili-drive ba? Anyway, mo na mga igala, nasunugan, linog na, nasunugan pa. Di malasa mga katropa. Sanugan pa mga balita mga kaigsunan. Si Mayor Aligado mga katropa, gareklamo. Gato sa Department of Public Works and Highways mga kaigsunan. Kaya gumikar kailang skywalk mga igala. Nasugdano ta pagtuko na to tuig 2024. Umahuman sa tuig 2025. 2026 na lang wapay nasugdan ng skywalk. Ang problema na ni no, o gireport na ni nito 100% complete, nag-iahag na lang ka. Natawag ko no niya, Mayor Aligado. Kanang imong reklamo, kay base gireport na ng 100% complete, unya wada yung skywalk. What? Para ba ni Kalakis DPWH mga katropa? Bato-bato sa langit, matamaan mo rin mabukol, perteng daganang buaya ng dapita. Nagdato na sila mga igala. So lang maikog, no? Magpadato mga kaigsunan na mga limbo nga tos uban. Mayor Aligado mga katropa nagreklamo. Gatos Department of Public Works and Highway. Kaya siya, sugod na rabang klase. Problema gito ani. Kaya sugod ba yung klase mga katropa? Kunya mga estudyante, kaya di ang dapitas eskwilahan. O nagipabutag ang skywalk, kaya para lagi safe ang mga bata, mga kaigsunan. 2024 pa, ang giingon, sugdan ang construction. O niya mahuman, tuwing 2025. 2026 na lang mga katropa, why skywalk mga katropa, galakaw-lakaw sa sky. Teritoryo ni Mayor Aligado mga kaigsunan. Ay nako, 51 minutos ang nakalabay

0: dayon gyapon kamo nagapamatining atong tulumanon. Ang exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Samtang sa dugang pa mga balitang lokal. Kanhi Mayor Michael Mike Rama ug laing mga kauban sa Bids and Awards Committee sa Cebu City Government mga kaigsunan nakalingkawa sa kasong ipasaga bato kanila. Uman ang 7th Division sa Sandigan Bayan mga kaigsunan midismis ang kasong ipasaga bato kanila tungod sa insufficiency of kining allegations mga kaigsunan. Reklamo mga higala gidismis ang Sandigan Bayan pinaagi sa motion to quash nga ginuso sa mga bugado ni kani Mayor Michael Mike Rama mga katropa. Karang motion to quash katropa rap-rap sa kuan kini ni aga rules of court mga kaigsun. Kanang rules of court mga higala mo na siyang balaod sa kini remedio. Mga law students, mga kaigsunan. Wala sa istudyuhan sa gitawag og remedial law. Matod pa ni Attorney Aguida Monticlar Cadiat. Ako professors political science is WU. Sa kanang remedial law, Jerry. O, nas binisaya na na balaod na remedio. Sa attorney Aguida Monticlar attorney kumusta na mga attorney long time no si man da attorney so kining remedial law mo ning balaod remedio kadi ning istudyuhan da sa mga estudyante sa Abugasya ang rules of court mga higala o niya sa criminal procedure mga kaigsuna kung galing ang allegation mga katropa dili makabarog sa mga ebidensya. Kay way ebidensya mga higala. Ang abogado sa akusado moduso katropang rap-rap. O kidos ang kining gitawag og motion to quash. Hindi ko kalimutan ni first year Miss College Soblo katropang rap-rap. Oral recitation, tinargitay din to mga igsoon. Kaya mo mga professor, mga igalas, College of Law, ang ilang dad-on dito, di man magda mga igalag class record, magdara man mga katropa o class card. Kaya na dito ang mong mga pangalan. O niya, mura sa ganuag baraha, saksaksaksakon katropa, grap-rap. Maibot nga pangalan mao'y mutubag sa pangutana. Iyo dito nga akong classmate sir. Agdo to'y pangutana nga ingon akong classmate niyang tubag nga motion to squash daw kuno. Perti pagatawas mga classmate ako hasta ko propesor katawa siya ha. So say motion to squash. Pag-ursa man ta rin eh, mag-utan ta. Yan ang motion to quash mga kaigsunan. Ang Sandigan Bayan 7th Division has dismissed 3 graft cases against former Cebu City Mayor Michael Mike Rama. Uglain pang 5 kamagasakop sa Local Bids and Awards Committee or BAC. Yan ang gumikan kay sufficient ang pasangil batok nila mga katropa. Kay insufficient ang pasangil batok nila, duway ebidensya makabarog. Murang abogado Mayor Michael Rama o guyahang mga kaubanan kasakop sa bak mga katropa. Pinusog motion to quash. Nagigrant mga kaigsunan sa Sandigan Bayan. Kung baga mga igala, kining motion to quash, kana motion to dismiss ba? Ano mga kaigsunan? Tanawa ang dagway ni Mayor Michael Rama Magala di sweet kayo. Iya ha mga katrupang isi, hapid mo abot sa dunggay. Na mga kaigsunan. Kaya ito, bati-bati ni si kani Mayor Michael Rama. Sabi, kurakot, manasiyad, pasagagar, graph cases. Yan ay mga igala karon insufficient di ay. Pwede ay ebidensya mga katropa ba nag-dismiss sa Sandigan Bayan 7th Division ang kasong ipasaga batog nila mga katropa. Una ang ngisi ni kani Mayor Michael Mike Rama. Apot, hapit abot sa dunggan mga katropa. Pero mao lagi na mga kaigsunan. Na-dismiss to ng kasong pasaka batog niya. Pero dili na po siya mayor sa Dakbay Sugbo mga katropa. Ay 8 minutos ang nakalabay sa last 4 sa mga balita dito sa kauluhan. Senador Joel Villanueva, Majority Floor Leader sa Senado mga igal, Alan Peter Cayetano Faction. Ingon mga kaigsunan, gamutambong daw kuno sila kung magpatawag og special session si Presidente Bongbong Marcos mga igsoon. Kay trabaho agayang trabahoon. Tunga gyud mo, ayaw gyud mo pagdili tunga. Tunga gyud mo dito, anyway, di bito ni sila kakuhang krisi. Kaya pakalitag tunga ninyo dito, sika na na ang bato. Kay anytime may galas bato ni La Rosa, magkatunga man to magigala. Mangayo na to siya mga kaigsunan o gahom nga dili makit-an. Ato na sa makit-an mga katropa sa Hawanan. Sulod mga katropa sa Hawanan sa Ubos or kinini ang Senado. Kaya doon na na yung mudakob niya, kalit lang kawagtang. Ay naghagdaggo ningon ana may gala gahom-gahom dito Mindanao. Hindi na makapagayos bato ni ana mga katropa. Gana niyang Santon Plus Coffee Mix mga igal. Kaya pagayuan mga kaigsunan o kininiag gahom. Dita mga kaigsunan. So ingon si Senador Joel Villanueva, mutambog daw kuno sila mga igala. Wa man ni magingon nga siya. We will man ingon siya, we will be there. Sa ato pa ilang grupo mutambog sa special session. Dapat lang amoy lihiti mo nga no magpalupig man mo. Kaya grupo ng Will Gatchalian mangingilog raman na sila. Ibali nila mga igala, ingon ni grupo ng Win Gatchalian. Tanawa ning grupo Alan Peter Cayetano, wa mo trabaho. Ingon aning Senado, wa magkaibong trabaho, gumika nila. Kaya bang ningin sila sa Gatchalian o yung grupo. Kamu'y naghimo des kabuang, ipasin yung slain. So we will be there, matod pa niya. Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva mga katrupa. Mabatiyo na itong resibo ng atong balita mga igala.
1: Pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.
2: Exciting! Morning!
0: Si Majority Floor Leader Senador Joel Villanueva, mga katropa, yang ingon, we will be there. Sato pa din siya mag-inusara. Sabi ni we will be there, kamog yung 11 or kamog 12. O baka pilaran mo kamog, e butabog sa spikas, pari ang cheese escudero. Dilit siguro mga kaigsunan. Well, atong atangan kay kini atong Senado, mga katropa, kanunay nga
2: exciting!
3: Good morning!
0: Tres minutos, mga katropa, nakalabay sa las 5. Padayon, gapon ka mo nagapamatini nga atong tulumanaw ng exciting Pilipinas! Jerry Auxilio po, mga katropa!
3: Good morning!
0: Yung ang pamagabalita dito sa kauluhan. Attorney Claire Castro muadto sa langit, mga kaigsuna. Kung sayang pag-adto sa langit, iyang dadon. Usarang yun, kuno kataw. Si Presidente Bongbong Marcos raw, mga igal. Di magsilos ni Ines Lisa Ranita Marcos. Pero ingon ana yun, mga kaigsuna. Usarang yung dadon, umanto siya sa langit, mga katropa, kay langit yung kuno yung atuan. Ganong langit man, kung pangutanos ka Ginoo, ganong pasudlon mga anako. Umaga to ni Claire Castro, alangan, anak mang kunimo. Kaya pagadaghang anak daw, pasudla silang ginikanan, kay badlungon. Pero mag-anto daw kuno siya sa langit, may galas, ato ni Claire Castro. Ingon sa may galayang dadon, usarin yun kataw. Si Presidente Bongbong Marcos Jr. lang, mga kaigsunan. Duda ko ani, murang magsilos na Lisa Ranita Marcos ni Kalaki. Ang unang ginang mga igala. Now, duda bagay bawa, bagay mabugnuan ni Kalaki. Onya, umuan to mag-impyerno. Ay ang dadon dito, Sara Duterte, mga katropa. Atong pamation ang fast talk ni Boy Abunda yato ni Attorney Claire Castro, mga katropa.
4: If you can bring someone to heaven sa langit, sino ang dadalhin mo sa langit?
5: Siyempre isang tao lang muna do. Siguro si ano, si Pangulong Marcos Jr. Si Pangulong Marcos Jr. Si Pangulong Marcos Jr.
0: Si Presidente Bongbong Marcos yung dadon, katropang rap-rap. Ipaliwra ko na yung katropang rap-rap. Nasa bullseye. Nandiyan ka ito kagkuhan gyapon. Kag kinini ag Buyabunda gyapon, Attorney Claire Castro. Kanto mo ipli ko no, katropa, rap-rap. Nasa itong kwan, nasa GC sa bulto. Nakoy, kanto to, kay kumplito to. Yang dadon to sa impyerno, mga kaigsunan. Si Sara Duterte, mga katropa. Ako itong mga sulod, mga ni sa langit. Nga mo sulod, yung kuno sa langit, mga igala. Ang akong ila na po, mga katropa, ipa-impit sa Ginoo. O baka ha, mga katropa, ilaan itong ingnon nga, oy, wa mo kabot o 13. Hindi malas, may galag, himuon nila, mga katropa, itong Ginoo. O acting Senate President pro tempore. Ito to, ito ang katropa grapro, patoy ikuan kay video kompleto. Inilagi kay ngano ka si Presidente Bongbong Marcos Dad o Atty. Claire Castro dito sa langit, no? Ang problema na ni o magkasulod baga sila sa langit. Kaya yung mas Atty. Claire Castro katropa grapro, magkasulod ako na sila sa langit kay anak kong kuno sa Ginoo. Kunya kay badlungon mga pag-aanak. Sige malagaw, pamaka. Ikaw may tigpamutbots malakan niya. Magkasunod, eka, yung mong Ginoo, ayaw pagpamaka. Sige mo kagpamutbots. Nanay ka, tropag rap-rap. Wala dia nasa bullseye nga kwan nasa bullseye nga GC ayo doy ikwan mo ha tog tanaw dire kay kumpleto to no adonig kumpleto ni mga kaigsunan aga kwan kini ni agang buya bunda mga katrupa nga kwan kini ni ang gingon niya mga igalang o sa iyahang kwan kining 1-on-1 or fast talk mga katropa ni buya bunda mga igala. Okay, so atog tanawon o kadiyot sa hakay check sa nato mga kaigsunan.

0: may pagpaminaw ng Jirax nga din. Nawag na ito programa, kunyor. So may pagpaminaw ni Jirax, nawag na ito. Programa pa, kunyor, ha? Programa pa ko, ha? 9 minutos magkakatrupa na kalamay sa lasingko. Napanayin nga po ninyo kapag pagiguba ni Gatong Tulumano ng Exciting Pilipinas.
1: If you have wings, where would you go?
2: Heaven. Mm. Bakit? Siyempre kailangan kong kausapin si Lord.
1: If you can ask one question to God, what would it be?
2: Can you forgive them?
1: Sa mundo ng politika, kanina kasi you mentioned this, if you can bring someone to heaven, sa langit, sino ang dadalhin mo sa langit?
2: Siyempre, isang tao lang muna, Dok. Mm. Siguro si ano, si Pangulong Marcos Jr.
1: Mundo ng politika, kung may madadala ka naman sa impyerno, sino?
2: Si VP Sara din.
3: Hey, what?
2: Kasi sabi niya, siya magiging presidente sa hell.
1: You are at the gates of heaven, at the pearly gates, and God asks you, anak, bakit kita papapasukin? What would you say?
2: Kasi I am your child.
1: Sa lahat ng ginagawa mo ngayon, sa palagay mo lang, Claire, mapupunta ka ba sa langit o impyerno?
2: Sa langit.
3: Sa langit!
0: Mauna. Sa langit yung guru siya katropag rap-rap. Kuyong ta, ha? Problema, hindi man ka pagkuyugor, bungbong rumay ang pagkuyugor, mga eksorna, bantay yung kang Lisa. Yung Lisa Ranita Marcos, atong unang gina mo, igala, ganun magyong kakler. Hindi ka magsilos nini, mga igala, ang unang gina. May ganin, kag unang gina, dili silosa, mga kaigsuna. Kuros impyerno iyan dado na igalas ni Sara Duterte. Doon na daw kuno siya mga pako at siya mulupan sa langit mga katropa. Iyan dado dito si Bungbong Marcos mga igala. Alang magkasulod mo dito sa langit. Kamog yung duha, pasundo dito sa langit. Na! Hindi mo pasundo sa langit. Kaya ba sa inyo, pulihan dito. Agad itong Ginoo. Lisod na ba mo magkapuli? Kaya di na mo papuli, magkudita na yun mo. Ay, nako. Samtang sa dugang pabalita, mga kaigsunan. PhilHealth, mga igala. Ireklamo ka na gumikan kay wahatagig benepisyo ang membro mga kaigsunan. Gumikan kay wadaw kuno kabot o 24 oras ay ang pagka-hospital. Ingon ana dahil na yung mga katropa. Dita magkadawat sa itong benepisyo isip membro. Sa Philippine Health Insurance mga kaigsunan, kung dili magkaabot o 24 oras ang atuang pagpatambang. Pero ingong PhilHealth mga kaigsunan, we are aware of the Indonesia katropang circulating post regarding a PhilHealth member who passed away while in the purpose or in the process of being transferred to and assessed at a receiving hospital. We empathize deeply with the family who lost a breadwinner. PhilHealth immediately mobilized upon learning of the incident to understand and address the situation. We hope or we have since reached out to the member's wife and have agreed on the next steps as we explore all avenues of support.
3: What?
0: You can kinanglan pa yun ay nato katropag rap-rap i-post na to ni PhilHealth para matabangan. Membro ka sa PhilHealth ay galawa ka ati mana gumikan kay wa daw kuno kabot 24 oras ay imong pag-istar sa tabalanan. Ingon ana dana siya mga kaigsunan. Wala pa ni mag-post mga katropa ang membro or ang kabanay sa membrong namatay. Ingon ani kang aksyon himuon sa PhilHealth mga igsoy. Ay naku, ambot lang! 14 minutos mga katropa ang nakalabay sa lasing. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon naman na!

0: Buenos días. Maga, señor Lajan. Hotsaki. Ohayou gozaimasu. Selamat pagi.
1: Jerry, Auxilio.
2: Good morning.
0: Oi, selamat pagi. Gato Gubintino Boy Nadella des Gabi Cordoba. Hi, good morning po. Gato ni Agaw Nineth Noira. Yo, good morning. Good morning po. Gato ni Kobe Bacalso. Di Bebe Fried Batestel Pusa. Kasa may inayawan. Ingon man, gato Arnolfo Saison. Good morning, Katropa Jerry. Kana si Claire Castro, abogado man unta na. Wala man na buot i-appeal. Ah, Ginoo sa ila ang pagabot-boton o pagkatikasan. Pag Arnolfo Saison, mga kaigsunan. Yeah, my good morning po di ay sa iwa tayo huwag yun tayo YouTube ron katropa grap ron huwag yun tayo YouTube channel ron ganun di man ta ba kwan ang mga YouTubers na to mga katropa moragwa ro mga tanaw na to mga igal. Anyway, my good morning gato ni Imot i Icons mga katropa galantaw na to diya sa may Osamis City. Salamat, Imot. Okay, good morning po. Gito ni Ma'am Flor Delica. Work na punta, Sir Jay. Ma'am Flor Delica, mga kaigsunan. Pa-shout out ko sa tanan ko, mga apo o mga anak. Diris Manila, Urbanka, Lapu-Lapu City. Kanya madyong buntag at tropang Sir Jer, watching from Kabulihan, Tubigon, Bohol. Sano Domingo Marcojos, Astakan. Si Peljor Padilla, Galanta po natong. Si Jesus Canieto, si Rizal, das Basag Lapu-Lapu City. Good morning, gato ni Jordan Lipasanang. Lanta na to, mag-iigala. Kanya shout out, us Bugos City, akong anak, si Leslie Lipasanang. Happy birthday, love you always. Exciting Pilipinas, diri sa Bakayan, girka ni Jordan Lipasara. Happy birthday to Leslie Day. Oya, good morning, katropa Jerry. Good morning po, gato Sir Andres Acaso Jr. das Dumagiti. Ni Francisco Iko Talisek, niya sa may Magdugo, Tolino City. Good morning po, gato ni Elsie Barrientos. Yan basak Lapu-Lapu, igwa ni Chris Val Paquera. Lantaw na ito sa lungsod sa Mualbual. Good morning, Sir Jer. Hanginon o madag-umon ang kabuntagon o swildo day. Great lang ko sa mga nagluya pa karong panahon. Salamat, gika ni Richard Lumaat sa Cordoba. And good morning po, gato ni Lizel Barbosa Reed. Si Pangita o at least 6'7 daw kuno nga lalaki. Kaya may good morning, gato, may unto niya eh. Gato ni Sir Michael Mike Sigi Canada. Sir Mike, wala may kuan, wala tayo YouTube karon. Dari sa itong Facebook, pagkakatropa si Michael Mike Sigi Canada dito sa California, sa Amerika. May good morning ni Ma'am Lita Sendo Plaza. Analisa de la Cruz das Dumanhog Didana Cristina Facturan Igon Mani Iralin Cabuena das Nunok Talisay. My good morning sir. Ito ni Mirjel Ponce Tagra. Basin ibang klaseng langit yun sir. Gusto ni Auntie Claire. Ito ni Mirjel Ponce Tagra. May galala langit. Doon na rabay laing langit. Inuuray mga kaigsura. Samot ang silos na ni sila mga igala Lisa Ranita Marco. Hi, good morning katropa Jerry. Watching FB Live. Uban sa ako apo Ramji Obes sa Magdugo, Toledo City. Shoutout ko sa Obes family na Steve Padilla, Public Market. Ikang Ray Paco Obes. May good morning ninyo niya. May pagpaminaw ni nga Tugtulumanon. Yeah, good morning, Sir Jer. Watching from Katipunan, Sagbayan, Bohol. Great good morning ni Manuel Cinco. Nga akong silingan. Ika ni Castro Manon Divino. Panako na, Sir. Panako. Standby mga katrupa sa itong pagpadayo, sa itong pagbalik. Wala tayong market ron mga katrupa. Wala tayong merkado ron kay si Eric Yapon ron. Uman lang ning pipila kay importante mga mensahe, balik ta sa itong exciting Pilipinas balita mga katrupa. Standby! XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan na ako kung sa kaning kalami. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung sa inong kong kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makasauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Ako si Dracula.
8: Ano yung si Dracula ka?
7: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
8: Sige, sumayang supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha? Ayaw!

0: Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Santhon Plus
1: Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Santhon Plus
0: Herbal Oil,
1: System Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive, ang Cease the Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o glikod sa dubi ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Cease the Pain.
3: Cease the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cease the Pain.
4: Symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
11: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
12: Ug matag Domingo.
13: Libre na magpakonsulta sa doktor.
14: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
15: Ug mapalit nimo dinhi
16: ang mga produkto sa Yes to Health.
17: Yes to Health Clinic.
18: Dinhi lang sa

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.26 na itong oras na itong ganinyo. Sa Premium Death Ray Cofemex, mga katropa. Premium Death Ray Cofemex, ang kapi nga tambal, kaping lamian, kapi mga katropa nga antioxidant. Kapi nga maka-reduce sa imong inflammation o maka-increase sa imong mental clarity o maka-regulate sa imong blood sugar. Premium Death Ray Cofemex, mga kaigsunan. Makapalig-on kini sa gabok ni mong bukog o kapi kini nga 3-in-1. Kaysa Premium Death Ray Cofemex, mga katrupa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-Premium Death Ray ka pa.
3: Jerry, Jerry, Ocilio.
4: Exciting!
5: Good morning!
2: Siyete minutos na mga katrupa ang nakalabay sa alas 5.
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kaubanan, gikan sa itong mga silingan nga dakmayan. Dakmayan sa Mandawi, dakmayan sa Lapu-Lapu, dakmayan sa Talise, ug sa itong Tungkaran, dakmayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong provincial capital, ug City Hall, human sa mga regional nga buhatan sa gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran, ingon man mga component cities sa lalawigan sa Sugbo ug silingan nato ng mga lalawigan. Mga balita, gikan sa ato ang mga tambalanan ug kapulisan. Ining tanan inyong masayran, inyong makit-an ug inyong madunggan dinhi lamang sa
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Unaho na ito mga katropa ang detalye ng mong balita. Mga Grab driver o rider sa Central Visayas, magkadawat o 5,000 kapiso

0: Bo, nagpahimang no ang barangay sa tanang mga developers, contractors o mga tag-iya sa yuta, nga bisan pa man o pribado nga lote ang i-develop, gikinahanglan gihapon ang pagkuha sa mga permit o clearance gikan sa LGU o sa mga may kalabutang ahensya sa gobyerno sa dili pa magsugod sa bisan unsang hauling, excavation o filling activities. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
3: Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa mga report. Dagaton sa tugtak na 35 minutos ug 18 segundos na magagatropang nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Duha ka mga disc jockeys ug spinner mga katropa nga gikan nagtukar. Gitulis diri sa May Campus 7. Detalye sa report sa iron na ito, kini pinag-isa pagpamati ni katropang Benji Talisik.
1: Live report. Live report.
4: Dagang salamat ko na pag Jerry Katropang Rafael Dileti awag ni Batik ng Kalisang o kakahadok sa kalinduhag ka mga DJs o spinner sa usag kasibihan ng atong nagsugbo kiniman nga gitulis sa kinigibahin sa May Man Bed Press sa Barangay Campus 7 sa Luxus, Manila kagapos sa town. Sa post nining maong nga mga DJ o spinner katropang Jerry kini maong duha ang kini nagtukar sa usag kapistaan dito sa Adik Masalino, abas silang pagkulit kagahapos ka laon, adong Domingo, ang ganyan nung akin ng mga nga gibabaga sila sa kanyang maong tulisan. Gitiunan, o hantod niya gikuha ang kanyang cellphone, o kuha tayo man, ang kanyang pitaka sa kanyang duha ka mga disc jockeys o singer. Maong nga silang kalisang na delikinin ka nagpa blatter sa kapulisan sa mga niya, apalik ang ilang kasimuyo, kay awa din kanyang morespond niya pa ito, pangilang ang kanyang pag-report lang ang ako baga pagpapatay lang o kumalini ni wa na corresponde kini police sa mga lungsod ang kini maong pagka ang pagpanulis sa kini niya duha ka mga disc jockey o spinner di mismo sa kini lungsod din niya ang naghati kini og kalisay sa nawa noon din nga ato pagibaning kamo tanga makwalog sa hidung habi ang kini kapitan sa barangay presidente kung say hinundan og wa may mga suka kini minta sa Manbed Paris sa barangay presidente sa lungsos bilan niya katropaga Jerry. Mo ka report kay po sa patrol katropa makalimot niya bon sa paghaplas gadun ay sa Santon Herbal Oil makatabag kini ya bitong mga akin bitong mga kagigislawas o medyo no kanuka pasens mga nang oron bay ko tong dire mga kagigislawas pwede niya habang paghaplas o kini inutud ang Santon Herbal Oil sa katong mga ano kanuka kagigislawas kay magkatabag ini nga makapaalibyo o makapuha sa kanyang mga tangin o galok sa lawas. Hindi mo sa Yas to Health Incorporated mabalit sa Barmasag Botika sa lugar. Alam sa Yas ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
3: Salamat katropang Benji Talisik sa mga report. Nagatot sa tungtak na 38 minutos na magkakatropang nagkalamay sa alas 5.
1: Provincial Report.
3: 72 anyos galulo, gitigbas, naangol. Ilingang tigamitan o illegal gadrugas magkakatropa mo'y nanigmas. Nahitabo kini sa lungsod sa Dalagit. Dalagit na sa delikado yun yung dalagit no si manigbas yun sila sa detalye sa report sa Aeronato yun yung pinag-isa pagpamati ni katropang June Cator.
1: Live report
3: John.
5: Yes, naangol kining usa ka senior citizen nga lalaki human kini gitigbas ning iyang silingan nga giingog ka mohit-hit ni ka marijuana. Nahitabo ni Dennis May Sitio kaya po ka iapukan ang barangay Manlapay lungsod ni sa Dalget kining sa dinta nahitabo ni alas 2:30 sa kadlaw ni atong Hunyo 13, 2026. Ang biktima na ilhan ni nga si Felipe de la Torre Salariana senior 72 anyos binio ni samtang kining suspek kining iyang silingan nga si Enrico Lagarde Serrino 55 anyos kining duha ulos kini magataga nahisikutan nga barangay. Matod pa si kapulisan nga doon ay may report nga kanila sa ilang abuhatan sa nahitabong pagpanigbas sa mong lugar nga ilahada yung girespondihan sa investigasyon ay gibutiag ang kinigka mga kabanay si biktima. Ang kasamtang naglingkod matod pa kini sa pultahan ng kining biktima, kalit kini nga miabot ang suspek kag danig sundang sa way igo nga rason mitigbas kining suspek nga to sa biktima na kangkulog sa mga ditawan sa tinigpasan sa liog kini nga biktima na igo yung liog ani kagidadayon nga to sa Mantalungon Rural Health Unit sa barangay Mantalungon Tilagyat alang sa kini ang pagkatabal na nakpanusab dayon sa kapulisan kini nga suspek og na-recover kini gigamit kasundang gamit sa pagpanigbas nga to sa biktima nga adunay lama sa dugo og ibanabana ni nga adunay gitas-on ka 16 inches ang gitas-on posible matud pa nga dunay diferensya kuno sa kini ang pangutok kining suspek kay gingon nga gusto kuno ni muhit-hit nining marijuana sa diyang gipangutan na sa kapulisan kining suspek nganong iya kutong idongkab ang biktima nito bagbatod pag kining wa gyud kuno siya hibaw sa iyang gibuhat sa era ni tigbalita nga napriso no sa kini kaniadto ang suspek kay nagdala-dala ni og kini ag hinagipan ay kaso frustrated border ang gihikay na karon na batok nining dinakpan mga katropa yo kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline ka vitamin C alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa June 14 XFM News
1: Sherry XFM Report
2: Exciting
6: Good morning
3: Salamat katropa June 14 mga report Nagatong sa tugtak na 40 minutos o 40 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report Police Report
3: Naway trabaho mga katropa. Pero doon ay 300 mil kapiso sa kwarta.
0: Wow!
3: Valor na kini may galas shabu na kuha gikan niya. Detalye sa report sa ero nato kini pinagi sa pagpamati ni Katropag Eric Pahanono Tamaro.
1: Live report.
4: Katropag Jerry mga kigila na paslak na karuno sa Zelda Kapisinto Sky sa Sawang Kalero Prestige ang kiringo sa Talak yung may trabaho mo na gusto nila gano'n sa buo yung sa gilagway ni Ngao sa Gahay Bari Individual HBI Regional Level na paano siya o kinipong 50.20 gramos sa gano'n usab na sugo na rin ay standard drug price value nga mukabat sa 341,300 at 16 kasus ang mga operatiba sa Police Station 6 o Sawang Kalero Police Station sa Cebu City Police Office headed by Police Captain Noah Aniana may nakasiko usab sa suspitsado tulad sa surveillance operation diri sa may barangay Suba, siyudad sa Subo no? Ang suspitsado kaya karong kaso na pagkumiliki ng mga pagkukot o shabu So far, katupag, Jerry, mo tigatigasigan sa Police Station 6 sa Awang Kalero Police mga kakahigilaan ni Adlaw Lunes, Monday. Maoy ni Persuban kay back to working day so sa mga higila para di mo magluyang para kondisyon. Kaya kung mga katropa, di ay kabe, no? Makapakondisyon at the same time, mga kakahigilaan. Magkaulaw na mong Monday, payday, karot. So, ang atong kape, Grimas Kasinigan, Yes, Health Incorporated, Santo, Black, Coffee, Mexico. Alang sa Division Pilipino para sa Pilipinas ng Katropa, Eric Camaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
6: Good morning!
3: Salamat, Katropa, Eric Panuno, Tamaro, Simonga Report. Nagato sa tugtak na 42 minutos o 40 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update.
3: Standby, pagbarabana sa kahintang sa panahon. Ay, good morning dahil ni Eugenio Boy Tagsip niya sa may sityo Kamansi, Barangay Kinasangan. Bayan sa Sugbo. Ay, good morning sa Daeng. Ito ni Ma'am Sili Turimutsa. Sabay, Sityo Granada. Ito man nga ito ni Benjamin Sanchez Pugdol. May good morning, Ben. May good morning po nga ito ni Sir Mariolino Daso. May pagpaminaw ni nga itong tulumanon. Ipaabot mag-iigala pagbanabana sa kahintang sa panahon. Magkauban na ito, weather forecaster sa mag-asamagtan, katropa mo. Weather forecaster Patrick Climaco. Sir Patrick, good morning!
7: Hello sir, good morning sa ganapan niya sir. No, huwag sa akin mga suplintig pa nyo na huwag mauni ang atong pinaka-latest weather update para sa adlawang Lunes, June 15, 2020. Sa pagkakaroon ang easterlies o ang hanggitan sa dagat sa Pilipinas kaya muna siya ang naka-affect sa may eastern sections of Visayas and sa Mindanao. And para naman sa atong forecast weather condition din sa kabisihaan, nagkita makasinati tao pa nagsanga mapanganurong. Nagkasa mapanganurong nga kalangitan, unabanan anong katag-katag ng mga pag-ulan, pagpanugog o gilat tungod niya anong release o localized thunderstorms. And tungod nga nino, posible ito makasinati anong mga flash floods or landslides. And posible ito makasinati anong mga pagbaha, labi na sa mga kusog ng mga pag-ulan. And tungod o labi na po sa mga ubos nga mga lugar. And para po sa itong hangin o karagatan din sa Kabisayan, magkipadre sa Metro Cebu. Kaya kita makasinati ta ginay sa kasarangan na pag-uros hangin nagikan sa habagatan nga sa habagatan kasagtan nga sa habagatan silangan. O ang atong karagatan kay malinaw nga sa kasarangan na ito ang mga pagbalod. And ang atong karagatan, pinasakay mo taob unyang alas 19 sa buntag and mo hunas naman po din unyang alas 6 presa kahaponon. Atong temperatura sa mga adlaw is nasa 27 to 33 degrees Celsius. And para lang po sa itong haring alaw, pinisyakay ni silang kaganihang alas 5 na ito sa buntag and mo sa lupang po din yung alas 6 na kahaponon. The third time is alas 5.45 na sa kamatagon and di alam kakutob. Ikan rin sa Batandas ni Pagkasamaktan. Kung si Patrick ay makuog, maayong buntag ka natong tanan.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning! Pag-igala, maayong buntag si Attorney Claire Castro sa Fast Talk with Boy Abunda. Muadto na kuno siya sa langit kung doon na sa ipako mga katrupa.
6: Ah.
3: Onya, iyang dadon dito mga kaigsunan, si Presidente Bongbong Marcos mga katrupa. Usarang yung kuno iyang dadon, Presidente BBM, right?
1: Jerry Silio.
3: Sa tanan mga kaigsunan, BBM ko iyang dadon. Unang pangutana nato mga kaigsunan, makasulod ka ni sa Atty. Claire Castro o si BBM dito sa langit.
1: Jerry Silio.
3: Maunay unang pangutana mga kaigsunan. Anyway, waman siguro'y dautan kung ikaw mag-imagine katrupang rapra. Singo sa Atty. Claire Castro, sa pangutana kung ikaw doon ay pakuasa mang kapaingon, ingon si Atty. Claire Castro, adto sa lang.
1: Jerry Silio.
3: Kuno galing doon ang kay dadon, pag adto ni mo sa langit, kinsa mo iimong dadon? Ingo sa Atty. Claire Castro, katrupang rap, rapusa rin yun akong dadon, si Presidente Bongbong Marcos ra. Onya, kinsabay mong dadon o panalitan mo ato ka dito sa impyerno. Isa Sara Duterte.
1: Jerry Silio.
3: Balik ta mga kaigsunan. Ikaw katrupang rapra. Pagutanan unti kabi. Si Atty. Claire Castro, si Presidente Bongbong Marcos, magkasulod ka ng sinas lagi. Sa iyong tubag. Ha? Sa iyong tubag mo, dili. Dili ko rin, yung rap. Magkasunod ka rin sa langit, mga kaigsunan. O niya, ang ingon rin mga Atty. Claire Castro, ay ang dadon pag-anto sa langit, Presidente Bongbong Marcos. Sigurado yung ka rin sila magkasunod sa langit, mga kaigsunan. Labing siguro, mga katropa, og langit nga tuwa dito atong Ginoo, di gini sila kasulod dito ba?
1: Jerry Silio.
3: Pero basin, og dunay laing langit gipasabot si Atty. Claire Castro katropang rap-rap. Kay labing siguro, og anto sa laing langit, magkuyog sila sa Presidente Bongbong Marcos, makasulod yun sila dito.
1: Jerry Silio.
3: Tana ko, di ba ka magsilo si unang ginang Lisa Aranita Marcos aning Claire Castro?
1: Jerry Silio.
3: Kasapanan mga kaigsunan ay ang dadon gatos langits Presidente Bongbong Marcos. Huwag ba ni Banas, Claire Castro, Atty. Rap-Rap?
1: Jerry Silio.
3: single pa rin sa Attorney Claire Castro. Kay og duna ni Bana, masukog yun ani niya. Kay nga nung BBM yung dad untos langit, dili yung Bana.
1: Jerry, Jerry, Oxilio.
3: Diba? Subon na mga kaigsunan, dagan ni Ingon. Maghisgot na taglangit. Musulod yung kuna sa Attorney Claire Castro dito sa langit, maigala yung dad o Presidente Bongbong Marcos. Ang butlang! Magkasulod na mo dito sa langit. Salain ka hinoong heaven, salain ka hinoong langit, sigurado yun mong duha, makasulod dito.
1: Jerry, Jerry, Oxilio.
3: At naging musulod ka ro dayon ang kasikas. Kauban ni Ray, ni Eric Pahanono Tamaro. Partner na ko diri sa Master Control, si Katrupang Rafael Rap Rap Bari. Kauban sa nato ni Buntaga, silas Katrupang Gaalmi Mata, Katrupang Crystal Joy Felarca, Katrupang Grigi Magdanaro, Katrupang Binji Talisik, Katrupang Eric Panono at Tamaro, o si Katrupang June Katon. Weather forecaster sa Pag-asa Magtan, Patrick Climaco. News director si Katrupang Philip Silva. At station manager si Katrupang John Limin Chavez Viking. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung Katrupang, Katrupang mo, Jerry Kemser Auxelio Jr. Baramilit sa Maingon. Balik kong mapuhon sa samangtag ng istasyon. Alas 4:30 gato alas 6 sa buntag sa exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, Katrupa mo, exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higayon.

0: Timo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan na nauyo ng

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa, untob ng alas 6 sa Kabuntagon. Ito nga oras, mga kikilandari, sabi nyo sa The Best nga kape, ang Santong Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. No? Kining ito yung lagway, no? Para sa mga nagpaminaw ko sa radio, nagunita ni Santong Gold Coffee Mix nga sa shea, mga kikilandari, na with, ako na ni siya, kamunggay, bremangos ni Garlic Spirulina. Ngayon namin yung siya, premium glutathione and collagen, mga kaigsunan po, no? So, asa mo mangitag ingunani nga kape? Kinira na sa kasaligan nga Yes Wealth Incorporated, no?
3: Yes,
2: Tom! Ang Santong Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga nagunang butiga din sa yung dapit. Kung wala, nahaladagan mo din yung mga kaigalan. Sa may Z Plus Building Ground Floor, kinadri ang Yes to Health Clinic Pharmacy, mga kaigsunan po, no? Ay, basta kape, mga kaigalan, ha? Ginamagyod si Yasuo at Moya Palita, Santong Gold Coffee Mix, mga kaigsuunan ko.
0: Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kaigaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
2: Lex non arige est Violanda. Ang balaw dili angay pasipada. Bisan sa labing mga gamahanan.

0: Okay, sa Gabon, sa kanyang regular anchorman, katropang Attorney Ray Malikay Galon. Kita sa Magwanuban, mga katropa, hangtod alas 8 ng kabuntago na. Ang ubus kilagad sa kanginan, inyong anchorman, katropang Erica Panunod Amaro. Good morning! Og sa Gabon, adlaw tron nga Lunes, mga katropa, ha? Hoy, Monday payday, mga kahigalaan, ha? Kumusta man yung adlaw Lunes, mga kahigalaan? Kumusta man kay for sure, nagag happy face ron, ha? Kay ating Swildo, mga katropa. Ting, kung ano, ha? Katropag rap-rap, no? Adlaw ni Maning, mga kahigalaan. Og adlaw ni Manuel, mga kahigalaan, na kay... kuan maron ting Swildo, so adlaw ni Manuel, mga kalan Manuel do, ha? Nga adlaw purod ni kinipog Maning kay dagama maningil, mga kaigalaan po nito. So sa ito mga katropa ng adlaw Lunes, kumusta happy Monday, mga kahigalaan. Kumusta man yung adlaw Lunes diha, mga katropa, ha? So sa ito mga katropa, kuan lang kita kanapang dasig lang yun, mga kaigalaan. Ay, umano naman yun ng buwan, mga kahigalan, sa matag June ron, oga. Pila rin pag pamilo ka doon rap-rap, doon na nai mid-year bonus, mga kahigalan.
1: Sana
0: So, sa ito mga kahigalan, happy Monday. Atong itimbaya ito mga katropa, sugi na kayo sa XFM Cebu 88.3. Yan si Gapon. Ako'y makikubali-uban yung mga kahigalan. Ito talas otso sa kamuntagon. Yung kabung akong bus kalagad sa kahinan. Inyong anchorman katropang Eric Amaro. Sa mga doon namin sa'yo, greetings, bulawanong gini, opinion kami sa mga issues, mga balita. Sige po, feel free sa mag-text, magbaybaw na sa kanginan, mga kaigsuna, no? I-type nyo mga mensahe, pila lang mo, tagarin mo, o gisena, address, i-comment, mga kaigalan, ha? Wat tay live dayon sa YouTube. Mo na puti na ko pangita katropa. Wat gud. Sa makita sa ko. So sa mga YouTube viewers na to, ha. So concentrate lang ta diri sa atong Facebook, no. Pare lang ta tan-aw diri, ha. Kuha lang na. Pwede maghapon na i-bluetooth ninyo, ha. So ang tirada mga kahigalan para bisag magtikaw-tikaw mo na mga kahigalan makapaminaw kay mo sibya sa XFM Cebu. Yan andan mo sa kinipong YouTube. So, kuala na, i-open ninyo mga cellphone diyan, mga kaigsunan. I-kuala na nyo, kanang connect sa Bluetooth speaker, mga katropa, bot. Or sa mga, kuala nyo na, kanabang mga amplifiers, kumbaga, mga kaigsunan, bot. O, i-kuala na, connect na para magdungog-dungog yapon ta mga kaigsunan, bot. So, sa ito mga katropa, comment lang mo sa ito sa mga CBA. Kaya ito lang itimbaya, ito lang basahon ang inyong mga mensahe, mga kaigilan, sa libas mga balita issues, mga talk of the town, napapanahon ng mga hisgutanan, karumbuntaga, mga kahigalan. Agas sa mga kahigalaan, ito pa di mayari ang kanyang mga kahigalaan, arita maguna sa mga nagpaminaw via radio, ha? XFM Cebu 88.3 sa FM Band, mga kahigalan, good morning! So good morning sa ito mga nanay, tatay, ati, kuya, mga lulog, lola, busy yung kayo ron, kaya long Lunes, ting klase, mga kahigalaan po, ha? So, daghang mga kumusta man. Darbay klase itong ubang mga estudyante. Alas 6, mga kahigalaan po. Tama nang, palangin ito. Hopefully, way na nga later mga estudyante na mga kahigalaan. Adlong Lunes, magpalihi sa simana, mga kahigalaan. So, sa ito mga, kuhan niya, kaning tigbalay, mga kahigalaan. Nagpaminaw karon sila mga radio, mga kahigsunan, mga kasad. Ano pa may kasitro, mga kahigalaan? Kinabag mga ginipong amplifiers, mga kahigalan. May gunta, good morning. Mag-uban-uban ta. Hangtod alas 8 sa kabuntago na mga kahigalaan po. Kasika! Okay, ingon man sa po mga nagpaminaw by Bluetooth speakers. Good morning! Good morning! Maglanog-lanog ito sa mga Bluetooth speakers. Sub sa ito mga kingsuna, mga e-bike drivers. May muntag niyo, ha? Good morning! At mag-napita rin nagpaminaw ito mga e-bike drivers, be. So, sa mga makakomment, comment ko naman, ha? Kaya natin madunggan, maglanog-lanog yung CBS sa XFM Cebu, matagbuntag sa'yo, mga kahigalaan sa mga Bluetooth speakers sa mga e-bike drivers, aming mga e-bike drivers mo, ha? Kanya, kung ano ba ni, mawag ni madali-dali, ha? Sakyan o mga estudyante, amping ginta, para likay disgrasya po na mga e-bike drivers, ha? Kanya, sa mga tricycle drivers, good morning! Try, kung po, ha? Mga e-trike, no? Drivers, mga kahigalan. Mga kinigato sa mga taxi drivers, PUD drivers, mga kahigsunan. ENVS riders, drivers. O sa mga nagmanihosan silang pribadong sakyanan. Asa mo paingon ko ng buntaga, mga kahigalan. Asa man yung destination, mga kaigsunan, hopefully condition na itong mga drivers, ha? Why hubog, why sabog, 0% yung kakondisyon. Oksyon, yung gimana yung sakyanan, mga kaigalan. Mga drivers, eyes on the road. Sa gapon, nato ni glowing legs. Delikado ng glowing legs, mga kaigsunan. So, kwan yun ta. Ako bito, mga kaigalan. Nagyukoy, 1 second rule, mga kaigalan. Tingnan mo sa mga 1 second rule, katumang. Dapat iglingi na ko mga kaigalan. Kaya kwan na, it's a matter of muscle control. Muscle memory. So ako mag kinalan iglingi na ko mga kaigalan. Kaya naman ganyan tayo mga gitawag katulang rap o head turner mga kaigalan.
1: Sana
0: ako. Kaya naman itanong guwapa, sexy. Ngayon mo maging lingi on mga kaigalan kay kamay mang side mirror.
1: Sana ako.
0: Tanaw ni mo tanaw mo guwapa bagi yung kato. So imong lingi imong liog so dapat in 1 second, no? Magin akong 1 second rule, mga katropa. Mabalik na imong pananaw diya sa kining atubangan kay with a blink of an eye, mga kila. It's a matter of seconds lang, ana. Na imong kalit o cross dyan, wala mga iro. Si kwati at juga, mga kila. Sama nang, ako msig nanggungis kong maniho, katropa, katropa. Ako, na ako'y, kuhan ka na, every day should be learning day, mga suki nga tigpa minaw po, no? Kalabang dapat doon na kay mga pagdulunan gapon diya sa karsada. Ako nag-set kong mga own rules. 1 second rule kay kung nanakay muscle memory mga kaigalan. Sige na ka maguna-una. Ututok ka bagayo itong glowing in the dark na pamanit mga kaigalan. So sa automatic na imong liog, bubalik ragyan sa atubangan. Kalikay ka sa disgrasya mga katropa po. So sa ito mga kaigalan sa mga drivers, alams na. Onyas, sa mga drivers, mag-uban-uban na hangtong dalasonsos kabutangon. Ipanangal yung mga mensahe din mga kaigalan kay ato na basahon. And just to komento, no comment shall left behind mga katropa po. Anan, basahon? Bisag minarites mo na mga kaigalan po.
1: Sana o.
0: Onyas, sa mga naglanto po sa Facebook Live, share the live. May makalimot po sa comment mga kaigsunan po. Ha? So atong itimbaya mga katropa at mga kaigalan, always present solid listener, no? Sa XFM Cebu, kay kung doon na pati manghatag-patag middle mga kaigalan, first honor kini si Ma'am Lorna mga katropa po. Grabe ka supporter, solid supporter mga kaigalan po, no? So Ma'am Lorna Margarita, Ma'am, good morning. Good morning, katropang Eric, XFM Nationwide, all staff and personnel. Stay safe, God bless. Good morning. Matubang Ma'am Lorna, have a coffee. Katubang Erika, guwapo. Nindot ako lunis sa mama.
1: Sana o.
0: And all listeners, viewers in the world, Santo Plus Coffee Mix. Inipog start a day with smile and be safe. God bless. Matubang ni Mama Lorna Margarita bod. Last at me, Adinog. Shout out katubang Erika sa mga taga Morot Batch 93. Na upcoming reunion this August 22, 2026. Exciting mga kaigalaan po.
2: Mga katupa, exciting.
0: So si Kwan po na Sir Arvin Habas. Good morning katupang Eric Amaro, always watching and listening from Subang Dako, Mandawi City, ha? Yeah, good morning tanan sa taga Dakdilan, taga Dakbayan sa Subo mga higala. Dakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, taga probinsya Subo, Maing Buntag. Taga probinsya sa Bohol. Oy, kumusta? Maragwa pa ko yung nakita din mga ni comments taga probinsya sa Bohol. Oy, kamusta sa ato mga katropa diha sa Bohol? Mga sanos sana ni katropang Eric o ni katropang Jerry Kim Sunog Silyo. May buntag ninyo diha. Kamusta ang Bohol ron? Mawanon ba kay ang Dakbayan Sugbo? Marag nindot yung tugs kanaghanan kay ba?
1: Sana.
0: Kuhan man, kanang uwan-uwan man. Kuhan man maghigla. No, bugnaw man kabuntagon mga katropa po. Da? So, kamusta man inyong probinsya ni Bohol? Negros, Siquijor, Leyte area, Northern Mindanao, Maing Buntag.
3: Good morning!
0: Sa tanan nga mabuting pag-Sibya all over the world, mga kaigalaan. Di lang all over the earth, all over the galaxy siguro, mga kaigalaan. So, good morning, may pagpamino, may paglantaw, mga katropa, ha? Yes, sir, kuan po, J.R. Davato Spadin. Good morning, katropang Eric, shout out ko ni Stephen Clay Padin. There is may banawa nga padun. Bandung Muskul sa Labangon Elementary. Oy, good morning, ha? Mga kwan dia, parents, siguro abuntan nga kwan. Kana bang safe ng sakinan sa mga anak in town? Kanya, sir, yun yung boy tag-sip. Wala dyan ko ka itong mamikay, sir. Sama mo na nga. Ma-extended mo na kong contract sa pagka-kwan, sir. Kanibang substitution rep. Tama eh, puli. Kaya doon lang yung mga giasikasos, gatro pang attorney, eh. Na mga importante kayo, mga higala. Yeah, bato pa, sir. Yun yung boy tag-sip. Good morning, gatro pang Eric. Watching from City, yung Kamansing, Kinasangan, Cebu City, ha? Kinasangan, good morning yung hurot niya. Yeah, Lito Guapa na Kuro, maayong buntag. Yeah, well said, fans. Hello, Katurmang Eric. Good morning. Gikan din sa may kinasangan, Bilya Cacao, Cebu City. May buntag, taga Bilya Cacao. Good morning. Onya, sa inyo mga mensahe, mga kakila. Ito lang balikon niya sa Gapon. Share the live, mga katropa. Ay, ubay-ubay tayo mga issues nga itong hatagag pagtagad karumutaga. Mga issues nga napapanahog ka itong hatagan o igong pagtagad. Mga issues nga may labot at o haring lungsod po. Sa mga mensahe, panangat lang, Andre. Katropa, masahan matagkarugun niya. Yeah. Ubus naman yung Lunes, mga kakila, no? Yeah, samtang nag-prikay-sikay mo na mga katropa, rin nito sa mga uluhaga balita o headlines. Nago na karon sa ato mga uluhang balita, top story of the day mga kaigsunan. Kay si Senator Joel Villanueva, matod pa anda mo tambong kung doon ay special session ng Senado. Yeah, ang senador, nawagan ni nga unahon ang kayuhan sa nasod kaysa pamulitika mga higala. Nakaplay, nakagvideo ni kanina daw. Kwa lang, portion lang, mga a matter of siguro mga 20 seconds lang kay ba. Kwa lang, na-play naman din kagalina. Ato lang i-refresh for the sake sa mga dugay na kamatayin taon, mga kagalan. Kay, unsa ba ni? Ni Bali na ba ni Sibilo na iba, mga higala? Unsa ba ni? Na-pressure na ba po ni mga kagalan? Sama ni Chisis Kudero, gwa na, ha? Prag ang dosi, matrisi na sila, mga kagalan. Unsa ba, ha? So, ato ni nga hatagag pagtagad, mga kagsunan. Kay ang naka-take over makadali nga kining kwan majority hagbara po dayon. So ang naginusara la insured lang
3: kalihok na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin, ating saligang batas. We will be there.
0: Okay na basta ningon siya nga muhatugod siya mga kaigalaan po, na? Saan ni? Ato ning Siron mga kahigalan. Ato ning sundan kay Karong Adlawa. Tugod na ba po? Mo-resume na nga si Sean sa Senado mga kaigsunan. Nawa pa ino ay gikatak na yun nga kining kanusan ning kunamagay special session mga kaigsunan. Ha? So dalaw na to ni kay sig mo kalit lang ni Guho dito si Villanueva mga katropa po. Na?
1: Sana.
0: Sana ba itong himo ni Senator Cheese Escudero mga kahigalan? Ibis, kung ano magiging sila, 11 maglan. Dosi sila, mga katropa po. Nakuha nilagbalik ang mga chairmanship sa kinipong Senado kay naman dito, mga katropa. Iabot man, iguho man si Jesus Cudero, mga kahigalaki. Ayo, mga katropa. Gustong maparihas si Jinggoy. Ito nang balik-balikan kay Gubuta Gitaos Nado sa Pilipinas, mga kahigalaki. Gubuta Gitaos Nado. Taliwas mga katalagman nga itong yatubang karoporting mahalas mga palaliton tanawang ibuhat sa mga hanggaw mga... Walang balik-balikan na nato mga katropa kay... mingon mo, sa milabot na ito na katropa ng Erika. Manginabuhian lang tali. Maring ano na, kini mga representante ni nato mga kahigalan. Sila'y mga... Gisulduan ba yun nato mga sulugo ni nato? Kini mga senador mga katropa... Kwan eh, kana ba mga, kwan eh, kung i-rank na ito magkila, third highest elective official sa nasod mga higala. Ang ilang mga swildo, buhis na, gika na itong katauhan mga higala. Sabo na nga, magpagkaba na ito, ani. Kay supposedly, swildukan sila sa pinagis buhis sa katauhan para muhimo silang trabaho mga higala o sa trabaho diha nila sa Senado. Kay pamulitika mga katropa mo siguro og personal interest rather than public interest mga kigilan mo kinipong ipasulabi ha. Kasikas. So, balik-balikan na to ni kay Makuha, ubay-ubay ra ba din ni sila, mga katropa po ng mga senador nga marag pasakaag kaso, possibly under pressure mga kaigsunan kay, wala man, jinggoy mga kaiglan, tuwan na magiging sa silda ito. So aside ni Chis Escudero nga marabag nadiguro daan mga kaiglan, para sayang kay si Hart, pati rabang siksiha ganin to, mga katropa. Balinas bikas mga katropa. So, aside niya, si Senator Bato, kuan man ni sila, walo man ni ka mga senador ang dunay kaso mga kaigalan. Doon na i-reklamo, posibleng anytime, posibleng aristohon mga kaigalan. Si Senator Bato de la Rosa, mamaning unang nagtago-tago mga kaigalan tungkol sa kaso lagi sa ICC mga kaigsunan. So, kuan ni siya, debang out na. Ya, Senator Jingo Estrada, tungkol sa kasong grab mga kaigalaan, kuan man ni. So naman in town ni mga katropa, kunya ang lain dire mga kaigalan sa walo, duhan man tutong hinganlan. Ikatulo si Senator Chis Escudero mga kaigalan. Ni mga senador nga dunay kaso nga giatubang o reklamo mga katropa. Senator Bongo, posible kay mga lisod man magilabos ba to? Kasi isunod ni Senator Bongo na po mga kaigalan. Kunya Senator Rodante Marcoleta, gihimuimuan naman ni siyang kaso ron mga kaigalan. Kunya ang manag kuanpon. Pong ang magsuong Villar, Mark and Camille Villar mga kaigalan. O niya si Senator Kwanpon, kining Joel Villanueva mga katropa, mo ni siya ikawalo. Marag na pressure na si Villanueva mga kaigalan. So, saan tani? Pero depende gini mga kaigalan kay posible na sila'y quorum diya mga kaigalan. Pero kinahanglan mag 16 out of 24 senators, no? Nga pumutar diha pabor sa pagpa-impeach Vice Presidente. Una matangtang ang Vice Presidente sa posisyon mga kahigalaan. Kariya to ning siren. Kay makaingunta, it all boils down to politics magini mga kahigalaan, no? Damagid ni matod pa gustong tabunan. Di gustong maugkat ang baho mga katropa mo na nga photos mahimo. Baon yung mayorya diha sa Senado mga higal. Og ma-impeach yun kinsay gusto nilang ma-impeach. So saan ba ito nga tagag pagtagad kay ato nga kwanan po? Habang matagarugo niya ato nga sundan among isyo. Ay asamata po yun, namtas Pilipinas mga higalan po. Og kining gibuhis na to ni mga tawhan na kinsa puro na pamulitika mo yung ipanghuna-una diha. Pagprotektar sa mga kawatan, buayang dagko mga kahigalan. Ato ning kwarta in town. Taxpayers money ni mga higalan. Ikaw, na nagpaminaw ron mga kahigalan, nibuhis ba ka? Ikaw, sa nagtanaw ka ron, nibuhis ba ka? Atong buhis mo yung isweldo ni mga hinampak. So ato ning balik-balikan mga katropa ni mong isyu ha? Ay, kuhan yun, no? Although, kuhan na, kanabang wagi angkot, parang public knowledge na ba, mga kayo. So, ni-insert yun pressure ron ang administration para makuha balik nila dihang kay ang Senate presidency, mga kahigalan, ang gyapong, kuhan po da, Senator Alan Peter Quetano, mga katropa, as the legitimate Senate president, no? Nalay, murabag vice president niya, mga kahigalan. Kining Senate President pro tempore, no? Si kini po Senator Win Gatchalian mga katropa. So gani, balik-balikan nato ni kay imbes nga ang problema sa kamhals mga palaliton may imuan nilag legislation diha mga katropa. Ang kalamidad nga nahitabo in town recently sa Madalas Mindanao area, ubay-ubay na ginakabsag kinabuhi mauntay ilang atubagon. Awa, mga kahigalan, pamulitika, ragi hapoy, nasa una-una nila. Saan ba ito nagabalik-balikan mga Hills Peak at Bain? Tres lokalidad, mga kaigsunan. Wa kabantay si Auntie Claire. Ragwa kasuroy si Auntie Claire dito sa ining man-made forest. Bani dito sa may Campus 7, mga kaigalan. Ay, duha ka DJ, ha? Kanaibag, gikan ni Nitukar, mga kaigalan, sa Campus 7. Para kay lagin si kuan ni DJ Turbo og si ining DJ Boots mga kaigalan kay mga DJ man di ani no gitulis kita ka tong video dong ato lang kuan lang pwede ra dili humanon po walang magkila pamatuod lang asus kuan giday sila mga katropa biktima gid sa pagpanulis pamping taos mga magbiyahe mga katropa kay balik na po ning mga hanggaong dagkoron no? mga taspukan, tapulan, magsalig lang aning kuan po, paghimog mga dinautan. Walang, insert lang ano kung nana. Luyas, doon ka dito si Minghoy in town, mga katropa. Tama ni...
4: Grabe.
0: Talawa, talawa ninyo mga kaglas, mga mapakita ni. Talawa sa Facebook Live karon.
4: Grabe. Wami ka to, oh.
5: Pakita lang yung cellphone, Jim. Ha?
6: Balik niya to.
4: Grabe, higi tutukan yung pusil din eh. Grabe. Wami ka to, oh.
5: Pakita lang yung cellphone, Jim.
0: Ha? Sama ni mga kagalaan in town. Sama ni nakapahit in town. Gikan sa duty, mga kagalaan. Kuhan sila. Kana bang tulis. This is my campus 7 in town na mga kaigsunas. Ay, nako. Kung ang Malacanang pamasulti, oh, happy kapsay, malinaw nung panahon na mga higala. So, ang mga krimen nga halos mga wa na gin in town, no? Panahon ni Tatay Digong, kanyang Presidente Rodrigo Duterte, na nabalik na karon. Saan man, di mamakitaan sa Malacanang mga katropa po, no? So, mga ni, ha? Man-made forest, mga kaigalaan dahil po, no? So, kwa ni, kinibang duha ka disc jockey o gusto ka spinner mga kigala sa radio, itulis ni Julio 14, 2026 kagahapon sa kadlaon. Dili mga kigala po may manipis. So, habagatang bahin sa probinsya sa Sugbo. Nahitabuan yung pagpanulis, di as may panhabig na din sa Lungsos Minglanilla mga kigala, no? Campo 7 sa Lungsos Minglanilla mga kigala. Ang dapit, why street lights? Saan yung street lights ang dapita mga kigala? Kana bang matod pa among tulisan kay takyahaw lang palang po niya boots dapit niya nanulis mga katropa. So kani pero di po mayong data niya kay porti mangi uba de wam din ni street lights or else mga kaya di gini mayong mo badas-badas gani sa muntang kadlaw na kay kuyo kagmatlan ni mga tulis ba na ato lang siron kay unsa naman yung tao ni asa namang giingon sa Malacanang nga safety na kayorong panahon na mga hegal. Aga, samtang sa pigas bahin mga katropa. Di ay anak nga gididan og suyop sa amahan. Sikop niya kikipuspusan mga amahan mga hegal. So, maani mga kahigalan po. Na? Ang si Auntie Claire, ani, og ang Malacanang marugwa sa gihapong kabantayan. Magbaklay si I mean, magsakay sila mga higala silang luhong sakyanan tainted mga katropa dikit sila kagiri mga ingonan ikanaon lang mga higala dahil kailangan hapsay malinaon mga katropa di mahapsay nga kuhan ka niya kana bang dagang kay pulis magwangwang mag tawag ani mga katropa mag kinibang kuhan taon mag escort no kuhan man kanyang mga VIPs man mga higala may ginamoy mong krimen diyan kapatid naghalang pulis ito ni kagiani nila. Pero mga yanong tao diha sa kanang yun, laylayan na yun mga kahigalan, hindi na ito makita ang mga krimen na namalik na mga katropa. O ingon man, kining karaang bisyo nga pagsuyop-suyop in town mga katropa. Ha? Kaya ang anak, matun ba, nato yung interview ani ha? Mabuo lang ito mga rap-rap. Exclusive interview nato aning suspect mga higala. Na kanang yun siya mag-ila, nagtama siya ito higayon ha. Saan niya mag-rap? Paliwag ta, katulong mag-rap. Pwede ready ho man nun. Talawan yung mga kahigalaan po, da? Kining maong anak.
7: Maing adlaw, doon ang kadri sa suyong sa silda, pero may adlaw gapon. Ikaw to, kung matupan na muna sa amahan o gusto mo?
8: Di lang naman ako, detalye
7: na muna. Sa polis?
8: Sa polis.
7: Kaya marag nagpa-black tail mong papa. Tinuod na, kaya yung sumay, ngano, to, sa tita ba? Sumay dipinsa ng mga
8: anak. Ang utok ka to selva ni Kalitral ka. Gana akong utok ka to selva nga mo. Tapos ko, ako mo siya kaya yun. Nala na ako katulo akong papa.
7: Saan sa may isa si mong papa?
8: Kadawa, katulo.
7: Saan sa may isa si mong papa?
8: Wala, ako rin kayo. Binala na akong papa.
0: Nga, grabe ha, ganyan sa magtama.
7: Gamit-gamit ko nung lagi. Ang katong pagbadlong sa imong ama mo kaya tato niyo yung mga sa mga na init ka na suko ka na sa mga gibate din mo to ina na suko ka
8: suko ko
7: Pero pag human murag nakawasan ka na murag dito maayo kung ibuhat ka mahal
8: mo sa maayo kay apil lang mo na preso pa mo dito ato niya na niya ra ano nga po subscriber ko sa dire nasa interview ako sa dire preso ko
0: oo nagkaan na din siya na preso mga katropa
7: papa or katong imong
8: mo maglayo na ko sa ilo ko
7: ah sa ilo ka Pero unsa man to? Ato yun, nahubog ka or unsa man, nakagamit ka na?
8: Nakagamit ra ko siya.
0: Nakagamit siya?
7: Igulaon man.
8: Nagamit kong ilog na dugga.
0: Nagiangkon yun niya, mga katropan. Okay na, katropan graf-raps. Balikal na to ni. Nakagamit siya, ginadiling drogas. Ibadlong samahan, mga katropan, na muspo sa nga. Wow! Manigingon lagi, no? Masakto yun ka, ma'am, Lorna Margarita. Intras na isyabu, krimen, dili, mawag yun. Kay drugs will constitute crimes, mga kigila. Nagkitataw sugan ni Presidente. Kasi, kinintaw Rodrigo Roa Duterte. Muna nga, ang war against illegal drugs. Makikipon, kitibog yun sa pagkikbatok sa krimen, mga kigila. Pero lahi maron kay... Basta musuyop-suyop ka mga kahilan, ingnon maka nagpapadagdag lang sa oras mga kahilan.

kawatan mga kilan, gusto na ni mo follow up ta. Kini mga inani makahimog krimen ultimo mga kining pamilya nila halos patyo ang uban makahimog pag heinous crime sabog mga kahigalaan ninta no? Pero nabay harsh word ang ato sa mga malakanyang mga kahigalaan. Ang atong dearest Mr. His Excellency, mahal na Pangulo. Pangulo! Mahal na Pangulo, mga kahigalan, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Bagong Pilipinas, bagong muka. Wala mga katropa po. Hindi mo guys, di man siya magpa-hair follicle test. Di man siya mo sumiter sa iyang drug test result, mga kahigalan. Sama na, naka-gain of confidence ron ng mga drugista, mga katropa. Ay nako. Na balik-balikan na to ni kay Aron no, mga patabal dugi ang konsumela kanyang more safer karon panahon na kumpara sa previous administration. Daghan ang nabalaka mga higala kay Kuyawan pa sa safe sa ilang pamilya in town. Mga minahal kinabuhi in town. Balik na mga linoog nga krimen tulis dia nga patyon ang mga biktima. Kini bang rape with homicide din ang suspect o akusado porting tamaa mga higala. So ato rin balik-balikan kay sa naman tao ng Pilipinas mga kaigsunan po. Headline. Sa pikas bahin mga katropa ay bahos basura sa SRP Transfer Station. Reklamo na usab sa mga kinipong mga motorista diha na send pa ko ni Katropangla kay send Katropangla pa ang kani mga reklamo in town sa mga netizen ubay-ubay ha naganin to mga nang reklamo mga higala wagi sila sa SRP makaingon sila asam galing bahu aron kasi mo sila di pa kani akong ilok marag di man yun ni akong ilok marag di sana akong ba kay bago kong toothbrush igagi nila diha mga kaigsunan po no? Makatimaho na po sila yung bawa ko. Magim sa tag-SRP. Di good maayo. Mayor Nestor Archibald Nyor! Nyor! Nyor! Nyor! Mayor of the day, mga kigalan. Vice Mayor, Mayor Tomas Usmania Nyor! Nyor! Nyor! Mayor of the night. Sikas! Ay, kaungoning-uni lang, mga kigalan po. Duhan ay Mayor, snakmen sugbo, mga katropa. Pero wagin in town ka, sulban yan yung problema, ha? Ang ubang mga LGUs kung itong rap-rap na naglabay sa basura diri Cebu City. Ang basura Cebu City in town, tanggong una diya sa may Southern Properties. Ilabay sporting layuwa, luginsan mga kila. Asang uto ka nila? Igagi ni Mus SRP ba diri tungod sa El Curso, CDM. Kay makasimhot jugas. Awan niyo sa itong gagipakita sa Facebook Live mga kila. Makasimhot jugas ni Alis Ngaw Ngabaw sa dump site. Open dam site mangida mga higala. Di man ingon transfer station lang diha mga kahigalan. Yeah, nagmotor lang mo or open inyong car windows or bisag mga almost food yard sa El Corso. Naunsa nagtaw ni diha? Duha na yung Mayor's Dakbay in Sugbo. Wa sila ka-address ani mga kahigalan. Unsa naman ang tawon ning Dakbay in Sugbo mga katropa? Ako personally, makasimuhon tungkol diha. Igagi na ko yung magkagila. Usahay good, katapang rap-rap mo. Di ko mo ginawa. Akong pugal na kong ginawa, mga higal. Nako yung sinta makautot. Sa morning, simuhot na lang kita, mga kagila. Duhan ay Mayor's Dakbayan Sugbo. Pero why na himo, mga kahigalan. Dako pa kayog kineng gahing pondo para ato malabay sa luginsa na masura. O niya, tanawa, ninimaho na. Niya akong skin observer katapang rap-rap, mga katropa, no? Igagi ni mo diha, padong sa New Star, mga kahigalan, nabi na bago in town diha ng mga kananan, kapihan, mga higalan. Niya, igsimot ba ni, igagi ni mo, igtadlas ni mo, ikay kana bang customer? Ganaan ka mukaon diha nga porting bahua, mga kahigalan? Kasikas! Oh, niya, wa nagyoy mag-host sa running event aras SRP dapit sa City ni Maricay baho kayong basura gitu mao di ako mabantayan kato mang rap-rap makadlaon mo agi ko ay nas in bakalso ang kana mang dagandagan arimta na sa kinipong SRP mga kahigalan no? Wala ko'y makita diri sa SRP mga katropa madagandagan kadlaong dako arin nas in bakalso mga kahigalan mao di ay mga kiklaki baho na kayong SRP ito. Oh, yeah.

0: yes, some people express concern as they pass through areas of Southern properties. So naunsa na ako diri sa may McDonald's sa Vistel Street, niabot. Uy, naabot ng baho sa basura sa may Vistel Street. Nyor!
1: What?
0: Nyor! Nyor! Palingog-lingog naman sa niya itong mayor sa buntag, mga kaigalan. Hey, marag di man siya kadisyon, katropang rap-rap. Mag-agad siya sa mayor sa gabi. Niabot na sa McDonald's sa FBSL Street. Niabot ng baho sa basurahan. Di baka ha ang SRP ni mao karon ang panimahuan. Oguban pa. Tanawan yung mga comments, mga kaigalan. Mga post kabahin sa baho nga basura sa SRP. Ay, nako, enta. May tag sila ba makapanimaho, di ba? May pasuroy-suroy yun ang duha ka mayor na to. Kato mag-rap-rap yun sa SRP. Pasuroy-suroy yun ba niya simutan yung baho? Ay, huwag mamuigihim mo. Inyo maunta ng obligasyon. Pero tanawa, mga kahigalan, ang riding public, ang mga muagi in town dias, dapit ka to mag-rap-rap, mga kahigalan, mo'y nag-antos baho, mo'y siging simut in town, mga kahigalan. Kasikas! Sige lang, ito rin balik-balikan kay ako, personal, nasagmuyo ko. Duhan na itong mayor sa Dakpain Subo. Ito bang rapa? Pero ang duha ka mayor, mga kailan, may lang buwangong o. Oh. Wagi na himo, pertimbahuan niya. Lang, kay, niya, pangutan o ni mong mayor, mga kailan. Pangutan na ito itong wang-wang. Mayor na na eh, kwan. Pagtugot sa dinner ka ng, kwan niya, transfer station na ito. Ayaw niya, ay, kwan, okay, ako, i-vlog na niyo. Sabay tarong ang mayor yung unana. Instead, gamingon siya, ato nang i-address ang maong problema. Sana sa mong top priority. Himuar ko kung spokesperson mayor. Ay, mingom na yung kahari. Kamutubag na, himuon na yung vlog. Tarong bago ng mayora, mga kaigalan. Mayor of the day, ha? Ay, nako, maangry sa tanin nyo. Ay, tayong taon na ni. Charo, no? Kanang, naigingon ka turpang rap-rap, ha? More head is better than man. Sakto ba na? The more heads, the better, mga king. Duhan na itong mayor. Sadak pa yung sugbo, pero huwag may nahiwa. Siguro, no? Kana bang di ni ma-address sa mayor of the day, eh mag-agad man siya sa mayor of the night. Ang mayor of the night, may itong pa-sulbaro na ni. Mayor of the night? Dear mayor of the night. Emaraga, huwag may ayong mayor of the day. Rabag vlogger po. Nga, balik-balikan na to ni kay ako personally affected da. Kanya, kinipong sa mga motorista na tumuagi na sa SRP. Kanya, kining mga kuhan niya. Himo, ragyog kuhan nyo. Duham yung mo kabok. Pagkuyog mo ditong duha. Paghimo, ragyog mo gitawag og ocular inspection. Kay basig, kuhan mo, kay baw mong baho, pero patay mali. Alam mo niya. So, mga yung mga kahigalan nga makadismaya, no? Makadismaya, mga katropa. Ang SRP, daghang kay mga giri, ha? Daghang mag-jogging-jogging, diha, mga kahigalan. Daghang mga event, diha. Daghang mga, kuhan, ha? Kanabang mga na-mall, na-mga residential area. Pero baho kayo, mga kahigalan. Himuan lang ka na ninyong kuhan giri, dump site. Kaya itong ipanawagan, DENR. Otrong pulpul, mga kahigalan. Reactive rather than proactive, mga kahigalan nga kagamhanan or opisina, mga kahigalan sa gobyerno. Asyon negro na yung SRP diha. Naklaro ang dunay violation. Naklaro ang open dump site, mga kahigalan diha. Na kayo picture na sin ko to, katubang rap. Katubang picture diha sa yaneng SRP. Okay, mayo laging ang balay ni Archibald ba? Balay ni, katubtong ingo ni Rama, mga kahigalan. Na kung kuano dap, ato na ito ilabay ang basura sa tubangan sa balay ng Archibald. Kay, kung di mo action, mga kahigalan, ito siguro, pabuo ng balay ba? Oo. Ano mag nasin na ito sa picture? Wala. Asam din ko ito nasin, mga kahigalan. Ano mag itaan mo kay... kuano ba? Kana bang basig na ito sa lain ako nasin ka ito pang rap-rap ha? Ato isen ang ato ipakita nyo sa mga wapa kakita ni picture mga kahigalaan courtesy sa Tagiani. Okay na. Kuan ni mga kahigalaan ha? Kanang Dolnis Fund Aid ha? Sa may South Road Properties mga kahigalaan. Okay, magiging ko diha kayo mo. Atom ta sa TEO side. Is may CCTO office mga kikilan sa may El Pardo SRB. Now, sign, apo yung mga disgrasyan to, makaadto ta. Say, mutadlas na mga kikilan kayo, makaadto ta sa south. Baho-baho, gano'y. Kanang makasugat ako sa baho, di ko mo ginhawa lagi mga kikilan. Motor, hey, biyata. tanawan yung mga kikilan. Tanawa ninyo. Oh, look at mga kaigsunan po. Kadako na nas area nga gigamit as kuan ko no ha. Kana bang open dam site nalipyo naman tani margibalik ron. Kay na problema na pos kontrata mga kaigalan renewal nga tunaw subs may aluginsan mga kaigalan ha. Or diri day sa Binaliw landfill mga kaigsunan po. No? Kadako ana di na manimahong ingon na nang porma mga kaigalan. Malang eh. Ang tubag yun ani mga kaigalan po. No? Inipong waste to energy facility. Waste to energy facility ra kining gidaghanunas basura magiglan. Kung dalan tay pasilidad, dako kining gamit. Duna pa tay return of investment ani mga kaigalan. Duna pa tay kwanta kita ang city government depende pod sa ilang kalyado pod nga or partner nga kining kompanya. Okay, magay makahimo og kagalingong waste to energy facility ang city government. Ingon na niyo, daghan na unta kayong kuryente nga kinipong ma-formulate ani mga kaigsuna. As kwan ba, kanabang mao siya'y end product bitaw sa pasilidad mga katropa? O aside na, di pa kita mo gamit o minilyon, multi-million, hundreds of millions na pundo para ibayad na to sa mga landfill para lang makalabay tas atong basura dito mga higal. Asa mang kartiyo ani nga itong mga leader, mga kahigalaan po. Seems lang kauna-una na nga makasave tag hundreds of millions. Mga kahigalaan, unya, at the same time, mga kahigalaan, di pa tama ni Mao. Naglibog ko nila, mga higalaan. Nga no good, mga kahigalaan. Public interest pa ba kanilang gipromo? Or basic personal na, mga kahigalaan po dito. Lang balik-balik ka na to ni kama angry sa tadring napita mga kaigalan. Eh ako lagi gagi na kusus di ko mo ginhawa ay. Di ba taon ta swimmer ka to mga rap-rap so di kita taas ug utok. Makasimot yun ta mga kaigalan po dito. Ay nako. Duhan naman tayo mayor mga kaigalan pero wajan sila kauna-una aning problemahain to. Kala balik-balik ka na to ni kay makasubo mga katropa po. No? Ano lang pantas good news be kay isugyot nga Alegria Wind Farm. So nakakuha ng suporta gikan sa Provincial Development Council mo ni. Inindot nga mga idea yung unani. Di para sa Dakpayan Sugbo mga kagalan. So ang city government, daghan mo kayong basura mga kagalan. Pwede yung tatong makahimutag waste to energy facility. Nga maka kini pong kwan ba kada bang alternative no kay perting mahalang kwan ni kuryentes biko mga kaigalan. Launtay kwan ba kanang energy mga kaigalan from kwan po diha kining alternative source mga kaigalan of energy nahawan pa atong kining mga kadalanan ikan sa basura. Ang basura din nata sigig bayad mga kaigalan sa mga landfill ug napagintay return of investment pero nganong di magyugaw na una sila na mga higalan no? Sana may nalang there is may kinipong kwan ay ha Alegria Wind Farm mga kaigalan kagawa ng suporta gikan sa may mura bag Ilocos kabantay mo na mga kaigalan naba kay picture ni katubang rap-rap katubang wind farm windmill. Preso ba sa Ilocos? Kabantay mga kailan. O sa mga source of energy nila from the wind, mga kailan. He considered as stable supply, mga kailan. Hindi mo na mahurot ang hangin. Kaya, kuhan po, da? Clean source of energy. Dekay, magsigita diag, kuhan diha, kanabang palit aning mga coal, mga kailan. Yala, kani. Talawan yung imagine ang Alegria, mga kailan. Doon na yung aning windmill no nga farm mga kaigalan boy source of energy electricity mga kaigalan mo tani kana bang hitahatagan lang pagtagan clean source of energy renewable energy mga kaigalan hindi mahurot ang hangin solar energy ano ba makikilan no? Geothermal energy kini pong hydroelectric facilities di mangin sila ka himo in town niya. Or di ba ka kini mga waste to energy facility? Ansa man, mahadlok sila mga kina... Patay gihingan lang. Bato-batos, langit na matamaan. Moray mabukol ko din town, mga kinikilan po. So, ansa man, kanang lisod yung gayo pag... Basta doon na nailingin nga katarungan o kwadradong hinungdan, mga kasyabutan, mga higala. Di yun ma mo kwan, tukar ang atong utok niya, papangitag mga renewable energy. Oh. So balik-balikan na ito ni kay... Kaita, no? Basta kwan, ang traditional politician ang atong himoong leader niya. Ano yun? Baka nang mamili pa lang mo, ganang pariyan mong rap-rap ba? Mga gitawag og doon ay out-of-the-box initiatives. Wow! Mga gitawag og na ay... mga gitawag og mga critical thinkers. Wow! Hey, na'y problema niya. Ikaw, critical thinker ka. Pakitaam ganyan mong solusyon. Pero depende mga na kung... ang imong boss kay di musugot mga higala. What? Or kana bang tuta lang ka sa inyong partido mga kahigalaan, imo lang kang dami mga kahigsunan, kaya ang decision maker katunay yung usa mga higala. Balik-balikan na ito ni Extra aritas kini pong balitang nasunod mga kahigalaan kay DPW Secretary Vince Dison, no? Di pa si Atap. Hindi pa si Atap. Basta sagol, pamutbot yung mga kagalan doon. Nga mo pasaka na sila kaso batok kini pong kani House Speaker Ferdinand kining Romualdez sa labing daling panahon. We! Hagbayar ng flood control project. Kung maligin mo yun ka pasakag kaso mga hanggawa mo. Ligon nga ebidensya is sumiter. Personal mga kagalan. We! Kabot-boto na itong kuhan mga kahigalan. Kinibang DPWH Secretary mga kahigalan. Presidential kasi. Yan, niingon nga, agi, hilabti dito ko naman, di ba ba? Di ra ko'y malaglag. Apil mo. Posible kung kuhan pa lang mga kahigalan, dili pa si ating mahal na Pangulo. Pangulo, mahal na Pangulo mga kahigalan. BBM. Bangag. Bagong Pilipinas, bagong muka mga kahigalan. Hoy presidente, makaingon ko akan tarong kini Vince Dison, no? Mupasaka gini kaso. Wa gini kilingan walang piloto preno protektahan panics katotohanan. Wow! Pero kuan ka diha, no? Wow! Ang imong amo igagaw si imong pasaka kaso. O niya niingon na daan nga I will not fall alone. Wow! So kuan ka diha mga kahigala, musungasong yugha ka. Di ka ka mag-agad sa imong boss niya. Di ka ka mo ingon ay imong boss niya nga inihinay lang sa niya. Son, ha? Kay business son man. Son lang, mga kaigalan po. Kay basig, ang investigation will lead to the doorstep of Malacanang. Salam, balik-balik ka na to ni kay... Ako personally, mga kaigalan, di ko kumbinsidong Vince Dison. Ako personally, mga kaigalaan, makaingon ko, eh, bot-bot ra, pasiata rin ako to kay... presidential cousin? Mga kaigalaan na. Kung, kuhan na lang. Within 1 week, iyan yung pasaka mag-ila. Mutuo pa. May chance, mutuo kong Vince Dison. Pero, kanang pasiative lang, as soon as time possible. Why timeline, mga kaigalaan nga, kung kanos na ito? Kuhan na, lip service na, mga katropa. Kita, mutuo na kay Bulatik ng Claro, mga kaigalaan. What? Ay, kung kwan god, iyan yung pasakag kaso karon. May nga magigitong usap, ay lang sa son. Kwan na, kanang manamay na. Sa iya rabang speech, hinumdo mo sa speech ni Romualdez. Nganong ako may inyong pasanginlan? Ang executive, sayang tono, sayang katong yung speech ba? Ang executive, ang department, ang iya usap nga gi, puteriya mga kigilan, iyang gi tumong sa iya usap nga speech, nga nga yung pasanginlan. Later sa iya pong speech, ingon siya, kung inyugyo kong piton, I will not fall alone. What? Di makuyawan diya si PBBM mga kahigala. Kunya, presidential cousin mga kahigala. Kaya kung iyan, ipasaka kaso, kuya, mga mong, mga kadropa, 1+1=0 mga kahigala. Balik-balik ka na ito ni mong hisgutanan. Samtang ito ni Harry Roque, ni Tino mga kigalan nga, or na ay pagtuo ha, ni pagtuon niya, posibleng may insakto, posibleng pong masayop. Pagtuon naman niya mga kikilan. Yan naman mga pagduda, kumbaga ha. Nga tikason sa kampo sa mga Marcos ang 2028 election. Isip mo na yung last resort mga higala. Kung di yung ma-impeach BP Sara, mga kikilan niya, pugnan yun ang paglingkod ni ini kung ugaling mo ni Mudaog sa 2028. Maging ni top contender on sa presidential service candidacy mga kaigalan po or kining mga pilianan kay ang gitoboy sa Malacanang si SILG naman toy ko niya katabag rapo no ilar man toy yang rating 0.001 ang butar po to na pangutana way siguro taga Malacanang rapo mga kaigalan naman ang lisod. So ang last resort kung si Attorney Harry Rauke pa ipasultihon, ikason ang 2028 election. Kay paghulagway pa niini, kontrolado sa mga Marcos ang COMELEC. Uy, supposedly, atong commission in on election, mga independent commission ni mga higalan. Why mo diktar unta ani mga higalan? Pero, naipagduda si Attorney Harry Rauke mga higalan. Presidential spokesperson, ha? Panahon ni kani Presidente Rodrigo Duterte. Last resort, ha? Kay tanaw lang, marag din na ginimabangbang. Di ma-impeach kay 16 out of 24. O niya, kining, kuhan ma, lison man ang kinipong pagkuha sa mong tawag aning ihap. Kay mga gahi pa man sa bukos, kawayan, di man matuis ning sila sa Marculeta. Silang mga bilyar diha, mga higala. Dinggoy, bisag ipapriso na, maurag hapon mga kahigalaan. Og ang kaning uban pa, solid do 30 black mga kaigsunan. Sa pagsahimi, mga kaigsunan po. O na, nga, kala ni, last resort matod pa, kining tikason sa 2020 election. Oh, kanda bang, mao naman ang ganda. Kay kung makalingkod si kini pong Vice Presidente Sara Duterte, goodbye bunot pa ni mga tawhan. Kini mga nagtungkaw diha karon mga kahigalan. Kini mga grabe kakurakot diha mga kahigalan pong officials gobyerno. Simpleng mag-alsa baluta naman gini mga kahigalan po, no? Balik-balikan na ito ni mga hisgutan na po niya. Tubot kay si Sinado, mga kahigalaan. Kuan na eh, Aritas Death Tolls Mindanao earthquake, no? Po nga palang dungon, let's pray for Mindanao, mga kahigalan. Nabuto may taon ni sa 61 katao ang nakamsag kinabuhi. 1,043 ang na-injured. Kunya, doon na pa'y 40 nga missing in town base ni sa Office of the Civil Defense. Sikas! Ay, nako in town, mga kaigsunan po. No? Gubot pang Pilipinas, doon ay division. Grabe pang krimen. Nihita kok balik ang ginadling drugas. Sige pa, higihan patang igo og kalamidad. Gato pang rap-rap. Ano sa namin ng Pilipinas? Gimaldisyon ng Pilipinas mga suki kating pamino. Saan naman tao ng nasura, mga higal? Ano laging ubanin to? Kung ibalik to na tong panawagan sa mga kinipong mga bugal-bugalon po mga netizens ba mga kahigalan? Balik na lang mo dire, oy, kanang Spain. Balik na lang mo dire, kwan. Ibalik tong American occupation, mga higala. Japanese invasion, mga kingsunan. Hindi na lagi may manukot. Gubot na kayo mong naso, kinahanglan mig mga kanabang saktong leader. Kinahanglan mig saktong pamalakad, governance, kumbaga. Ano man gini, it's a matter of governance sa mga gini mga kahigalan po. Ano lagi, sa panahon ni Tatay Digo, kapil man itong gobyerno. Adukan man ang gobyerno mga kahigalan. Oh. It's a matter of leader yun. Pag-ingon ni kanhi Presidente Duterte po, butuhin na niyo. Kibawa mong weak leader na. Wow! 31 million, abot lang, tinood ba gato? Ang nakapait sa good, tandem man silang Sara. Unity, may ito kanihan to. Wow! Na kahig lang gining usas unity mga kahigalan. Ang kani siya mata tiger sa norte mga kahigalan o ang agila sa Mindanao. Dawag yung tiger, dawag yung tiger kito mga rap-rap, no? Tiger di mata na weak, no? Pero nga naman kailangan ito ng balik-balikan kay itas tong leader, no? Ito presidente kito mga rap-rap. Labas ni kay niadto sa Mindanao to mga higala. Pero klarong dili sinsiro. Klarong without empathy, sympathy, or compliance lang siyang trabaho, mga higala. Wagi kagol, remorse, kumbaga. Wagi intay, kanabang bisag pagbako-bako lang. Okay, ikaw, kwan ka, kanang sakto ka nga leader, mga higala. Makakita ka sa devastation pa lang, mga higala. Makakita ka sa suffering sa imo intong mga constituente diha. Muhila ka, eh. Samunta gakson kas mga inahan in town diyang nawadaan og kining kabanay. Kana in town na problema in town sila, kinaguba ilang balay, nagbarong-barong in town sila, ilamok pag-ayo diyas kalibunan. Og kana bang wa nakabalik in town sa tarong nga panginabuyan. Di ko muto ni mong kasing-kasing da kung tarong ka nga leader, mga kaigala. Pero naipahoy na tong leader ay mga katropan. Nagkataw-katawa lang. Naasya sa kinipong area nga grabing kasubo kay Gilinog, mga kahigalan. 7.8 nga destructive kay nga Linog, mga kahigalan. Katawa-katawa lang. Himo pang katawanan, mga katropa, ang casualty. Kwan kay, base ko nung madamay sa papirisas casualty. Tarong bago ng pag-isip, ana, mga kaigsuna, no? Ay, nakuning nasura. Okay, samtang Senator Lacson itino nga mamahimong musumiter sa Supreme Court og motion for leave of court, mga kaigalan. Ang maprisong senador aron ni makatambong sa impeachment trial, mga higala po. Tudluan yung ping, ha? Ikaw yun, ping, ha? Tudluan yun ninyo mga kwan ba? Kana bang senador nga sabag pang kuan ng pang saban ni psychological kuan ni mga kigila, no, reverse psychology ba kani, or kana bang gisaywar na daan ng kontra ba? Priso gyud mo, priso gyud, iskortan gyud mo kana bang taga BGMP. Naka senator judge tuod mo nga robe pero under ana mga kigila, magsulob gyud mo PDL nga orange t-shirt. Saywar ba mga kigila po? Para na kumrag gitinguha giron, no, sa minority, I mean bago naman po ni majority na sila, may kala sa kini pong Senator Gatchilian block, no, gitinguha gin lang na agi kuanda ma-formulate gini, mga kailan, mas labing daghan nga mo tambong dia atol sa impeachment trial, mas maayo, mga kailan. Gusto gila makuha kay walo ka senador guning ilang gisaywar. Agi mo kaso dia. Igem no sagi mo guara. Pariagi mong jingoy gana. So, kon gani kutob silang mahimo. Mga kiglan, ila gining kwaon ang decisize by hook or by crook. Kon gani mga kiglan. Depende gani mga katropa kay di masagi mo sugot ani ang kwan pod. Ang Kaitano Black, mga higala. Although si Senator Joel Villanueva, kung doon na dihay mga special session, resume naman sila karon, mga kigilan, ang session sa Senado, mga kaigsunan. Kung taron, Hunyo 15, 2000, kinipog 26, resume na ron. So tanaw na to ni. Tanaw na to ni, mga kigilan, po ang gama dito sa Senado po. Unsay kana pod kanang twist kumbaga katubang rapra pod. Sa bakani si Joel Villanueva, kana bakani kanang mukalit lang itong niya ato na mo lingkod sa mga tapad sa Gatchilian Block. Tanaw na to ni mga kaigsunan pod. Ay di pa pod lalim, ingon pito si Kitano, di pod lalim oy. Turon ka. Ay tari, cheese escudero. Ingon ka di, sus, kana, mamord sa ginabang kinipong heart, cheese, ha? Niyag mapriso ka, cheese. Isa naman ay kuyog in town sa Paris Fashion Show. Oh, sa pagkadi ha. Ikay, cheese, kuya once, kuy. Niyag mapriso pa. Niya, lisod ba in town kayong kahimtang ito sa priso ha? Kamu na nga, nisabot na po si Kaitano nga, doon ay mga kauban ng di na giyod kagwantas pressure. Huwag mo suportan lang speakers, mga kahigalan. Kasikas! Yeah, standby sa ato pagtuki ni mga issues, mga kaigalan. O niya, ato ning hatagag pagtagad, no? Dari sa lokalidad, kung makuhan pa na to, balik na to, ato kay pala ito ni Baho Dris may SRP Transfer Station. Tagadak ba yung Sugbo? Big comment ko naman. Big kay... kita magiging apektado ani mga kigilan. Ako, akong allegiance. Marag na naman sa Cebu City mga kigilan. Di naman ni malalit. Alam ko, butante naman ko dire. O niya, ana naman ko nagtikaw-tikaw dire mga kigilan. Kasi ako sa apektado ani. Ikaw, apektado baka? Tagadak ba yung Sugbo baka mga kigilan? Oy mo mga kaparintihan, mga kaigsuna, naaba dire. Unsa may komento niyo kabahin na ning problemas basura diri Cebu City nga duha pay mayor gani. Eh? Bagyo masulbad mga higal. Tama ni ato ning ipulikan kasi kang mayor sa gabi mas effective sa buntag mga kaigsuna. Kanya ang mayor sa buntag ibalin ini kagabi kay bisig effective siya gabi. Kasika. Oh, gaingon man kining kwano na. Balikan nato ning pasiatabs DPWH mga katropa. Kaya ako personally, ako depende ninyo kanang kumbinsido mo ni tuog yun mo ni kinipong secretary Vince Dizon sa Daghag Project Way Human-Human also known as DPWH. As soon as time possible, ilaning pasakag kaso si Martin Romualdez mga kahigalaan. Ang dahil may tupad may tupad dahil kay speaker. Kaya may akap dahil kay speaker. Kaya paldo dahil kay speaker. Balik-balik ka na ito ni. Come on, toho mo. Kanya ganun, pasakanig ka, sir. Lip service. Koto pa rin sa istorya si Vince Dizon kay presidential casting. O niya, kuyo manglaglag, ang investigasyon mo lead to the doorstep of Malacanang. So balik-balik ka na ito ni. Asa Palutson, may importante ka na itong pahinomdom. Stay tuned, standby. Tapod-tapod kay sa pagbalik po mga kahilan. Alipod ta sa labing labas ng mga balita gikan sa lokalidad ngadto sa kulungan sa gawas sa nasod. Pati gayon, panglawas, trending topics, today in history, sports, showbiz, espesyal ug pulong sa luwasan alang ni adlaw Lunes mga kingsunan. Asa Palutson, mga importanteng pahinomdom. Standby sa pagbalik ha. Oras na eksibang Cebu Pumi, Sanar Time, La Shete Dos na sa Kabuntagon.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Extelby, trended with anyos, tagamako diay. Kini akong tutunlan, ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong kamarog tambal. Muto, ning damog ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pagkugtarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: But! Nanuwa nam ka mamisita din ako.
8: Day, si Kuya magod ni mo. Murag dili ganahan ako.
7: Dili, oy! Ganahan magin si Kuya ni mo.
8: Mau ba? Ganahan din si Kuya ni mo nako. Ako bud, ganahan sige ko din Kuya ni mo.
7: Aya!
9: Exciting!
1: Be
2: Mission Next. Daghan ang natabangan.
9: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gid to kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran ako og paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
2: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Sip on. Kahi nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Pakusog.
12: Turbo.
13: Pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble ang kalipay.
14: Patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
15: Murag exciting ning turbo ah.
16: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
17: Turbo. Food supplement from eh. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo. Wagas. Amlakas.
17: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
19: Santan Plus. Herbal soap.
20: Ito si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagami kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
19: Santan Plus. Herbal soap.
21: Nanamigin.
19: Santan Plus. Herbal soap.
22: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
23: Abli na.
22: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may

0: Oras, XFM Cebu Philippines Center Time, mga katrabala, 7:08 na sa Kabuntagon. Sige po, nagbanubata, sungkulmanon, inyong tulmanon.
1: Adlaw at Gas Express Balita.
0: Sige po, nagkanyo po, sigilagat sa ngayon yung anchorman, katropang Erica Amaro. No? Yeah, sige po, sa mga minsay, greetings, bulonong hindi opinion. Ipadangat rin sa pag-uban-uban, mga kahigalan. Yeah, greet, at sa nangyigreet, mga kahigalan, itong mga kaigsunan po. So si Sir Jesus Caniente Celestial, may butang katapang Eric watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Good morning, Dazen.
2: Good morning. Yeah,
0: by Roy Barakia. No? Good morning, by Disoy Ambungan. May butang po niya by Guapo Adunahan po. Wow! Onya, Ma'am Lorna Margarita, matapan niya 1 month stay na siya. Dito sa Australia niya, so good place, peaceful, more restaurant and beaches. So many guapa and guapo walking on downtown. Australia, magdaganggi dyan. Anya, Lance Midrano, apiktado kayo. Ado, basigas, basura ni siguro. Anya, Jocelyn Distresa. Good morning, katropa nga ni. Good morning po di mo diha, ma'am.
2: Good morning!
0: Yes, ito mga katropa panguba, no? Sa mga kwan na, ibuong mo, watay YouTube ron mga kila. Aril mo comments nato sa mga Facebook Live para kwan na to, mabasa na to yung greetings mga kingsunan po. Kung niya, Jared Santillan, may buntag na po si Rick. May buntag po mo diha, sir, ha? Yeah, stay tuned, standby sa mga balita po mga katropa. Ito sa itong Kasikas Express Balita, mga kahigalaan.
1: Kasikas Express Balita.
0: Arita sa mga uluhang balita o Samsung Kasikas sa balita ng adlong Lunes, mga kahigalaan, Hunyo 15, 2016. Sa balitas lokalidad, napatay sa discussions SRP human gingog kalit commuter ang usa ka motor. Samtang sa kaluhan, Senator Joel Villanueva andam nga mutambong sa posibleng special session sa Senado. Sa gawas sa nasun, posibleng kasabutan tali sa US o Iran, gikatagdang pirmahan na. Okay, ngaman sa kinipog balita sa patigayon mga kahigalaan, kinipog siren niya. Okay, ngaman sa health news, posibleng sinus pressure, inungdan sa pagsakit ilaw sa mata. Sa XFM Trending, Byron Garcia mereklamo kay Gingong gimaltrato sa mga pulis. Og sa itong sports news, New York Knicks nakabalik sa kampiyonato human sa 53 ka tuig. Sa showbiz news, kamagwang ang anak ni Pac-Man, gikasal na dito sa Amerika. Og sa tumalitang ex-visyal, lima ka-teenager sa Singapore, ginakaw kain ng awat og sakyanan alang sa ilang joyride. Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao, may buntag sigapan sa mga katropa all over the world. Sigapan na adlaw, itong mga hikilagal Lunes. Bisa 15 ng buwan usab sa Hunyo 2016. Kung niubos ng lagad sa kanginan, katropang Erica Amaro, kini ang
1: Kasikas Express Balita.
0: O karon, sa kompleto ni Dali na sa mga balita, magunatas ni Dali's Balitang Lokal.
1: Balitang Lokal. Balita sa Lokal.
0: Lago na karon sa detalye sa balitang lokal, patay ang 2 ka tao humansab sa mga disgrasya sa may Cebu South Coastal Road. Kaya during weekend, tungkol sa gingong kalit nga muter ang motorsiglo o nabanggan usab sa usa ka kusog padagan nga pick-up. Ilan sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office ang driver sa motorsiglo na si Bernal Navares o ang iyang angkas nga si Crystal Claire Mundares. Biyado sa usa ka mall duol sab sa mong lugar. Tumaas sa investigasyon ng motorsiklo nagbiyahe pa kinipog southbound o ni U-turn pa northbound para usab sa paghatod sa kinipog back rider nga pa sa hero diya sa usa ka mall duol sa mong lugar. Diyang okay pag agi usab sa pick up usa ka Ford Ranger nga gimaneho sab sa 23 anyos nga driver. Ayon sa report, bisan og dunay signal ni padayon pa northbound kalit nga U-turn si Navares. Ug higayon ng Ford Ranger Gimani usab ni Jan Tabacon 23 anyos. Wa na makabreak og na banggaan na daron na ligsa ng mga biktima. In resulta gyud sa inaling kamatayon usab sa driver sa motorsiklo samtang dito nagi kini pog deklarar nga nakapsag kinabuhi sud sa Tambalanan ang back rider nini nga babay. Sa kasamtangan na karon sa kustodiya sa Traffic Enforcement Unit CCPO ang driver sa pick-up samtang ikayan o kaso na multiple reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property.
1: Kasikas Express Balita. Balitang Dukan. Balita sa Lukan.
0: Dugang balita sa lokal mga higala. Sugod karong adlawa, makadawat no 5,000 ka pesos nga cash assistance sa mga transport workers. Okay, transport workers na panawagan na to ha. In mga sakop ni sa Grab Philippines, Central Visayas, 5,000 ka pesos niya. Suma sa Department of Social Worker and Development, DSWD Central Visayas. Nilakip sa magkadawat o gayuda, mga kwalifikadong Grab Express Delivery Rider, Ubit Motorcycle Taxi Rider, Grab My Taxi Driver sa Rehiyon. Ang pagkatag o gayuda ay monsoon sa pagkadlogikan sa Hunyo 15 hanggang sa 18 sa may SMC Side, Cebu City. Nabawa naman sa lokasyon ha. Then, matag-adlaw ni sud sa pagkadlaw, alas 6 sa buntag, hanggang sa 4 sa hapon. Ang mong ayuda kabayin sa programa sa gobyerno nga madawagan ang mga transport workers nga napiktuhan sa grabing pagsaga sa presyo sa produktong petrolyo tungod sa tensyon sa Middle East nga epekto sa niini sa kalibitanong merkado sa lana. Kinahanglan nga magdalang o kwalipikadong ang kwalipikadong beneficyaryo nilang original nga driver's license, kopya sa lisensya nga dunay sa tulo ka pirma o printed copy o screenshot sa ilang pag alang sa ilang verification result. Pasabot o sab sa ensya ang beneficyaryo lamang na sa opisyal nga listahan ang makadawat sa iyo daw dili tugutan na paggamit og authorization letter o mga representante.
1: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 7:15 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagbunda katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
0: O gagano, ato tabog-tabukan po ang mga balita, detalye na sa balita usab nga nasunod. Then may pahibaw si Senator Joel Villanueva nga matambong siya sa bisan unsang special session sa Kongreso na mahimong ipatawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. samtang palayon pa ang kasamok sa liderato sa Senado. Posibleng mahitabong special session na uman napakyas ang Senado sa pagsulban sa leadership role sa wapausab kini na adjourn ato nga Hunyo 6. Sumay sa mga panghitabo unan sa mga gitang-tang si Senator Vicente Soto III o gihulipan ni Senator Alan Peter Quintano ni ato nga Mayo 11. Sunod, usa ka motion ang ideklara usab nga bakante ang tanang posisyon na giaprubahan usab ni atong Hunyo 3 masingong boycott sa Cayetano Black. Si Senator Francis Escudero mi-provide o quorum sa mong higayon samtang si Senator Sherwin Gachilian minapili isip Senate President Pro Tempore. Higi pa o higi kaya tahusab nga si Villanueva mahimong mo'y makahatag o crucial vote sa pagtapos sa kasamog sa liderato. Kung matuman ang special session, mingon si Villanueva nga iyang ipasakang resolusyon alang sa pundo sa relief, rehabilitation o recovery sa mga lugar usab nga naigo sa 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao.
1: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Ang salayang detalye sa mga balitang nasudnon. Osaka Coalition sa 120 ka mga civic group sa Academic of Religious Organization ang nilusada sa bantay impeachment. Katumong usap nga mapalapdan pang pagbantay sa publiko sa mabot nga impeachment trial sa Vice Presidente Sara Duterte. Matod sa mga nag-organisa, ang inisyatiba nagtingwa nga tudluan ng publiko sa proseso sa impeachment. Ipasabot ang legal o konstitusyonal nga isyo kalabot sa kahimtang usap sa mga Pilipino o mahimo usap o kampanya aron masiguro ang transparensiya o fairness sa pag-usay sa kaso. At lusab sa tumong sa grupo ang pagbatok sa disinformation online o pagpaligon usab sa kahibaw sa katawahan pinagi sa grassroots education, campus discussion o fact-checking initiatives. Mitambong sa paglusad sa House Prosecution mga sila si Joel Chua, Terry Rigon, o spokesperson nga si Rene Co. Ilang man nga mabuto sa nationwide mobilization o mga rally ang ilang kampanya sa paglusad sa impeachment trial sa Julio Saiz ning Tuiga. Oras sa XFM Cebu, Palamin, Sanar, Temel, Asyente, DC8, na sa Bunta.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Okay, salamat pagtuloy sa balitang nasyonal. Ikatahong na-deface ang official ng website sa House of Representatives. Kabilakadlaw man sab nga mahak ang website sa Senado. Matod sa report sa grupo sa hackers, ang miangkon sa responsibilidad sa mga security breach, kagingong ilang gimo kining isip protesta batok sa korupsyon sa gobyerno. Itong Webes, muna nang na-target ang website sa Senado nga resulta sa pag-deface ni ini. Si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, mingon nga ang maong cyber attack kabahin sa nagagrabing hulga batok sa institusyon. Madin karon ang investigasyon sa otoridad sa posibleng responsable sa pag-atake sa duha ka website sa Kongreso.
1: Kasikas Express. Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Okay, atong tabukan ang mga detalyo sa balitang international. Ingipaybaw ni U.S. President Donald Trump kaposible na nga mapirmahan ang usag kakasabutan tali sa Estados Unidos o Iran aron tapuson ang gubat sa Middle East. Matod ni Trump, abdihan dahil alang sa darag barko ang Strait of Hormuz kumano sa pirmahan ng mong kasabutan. Bisan pa nini, dahil ang gibariag sa Iran nga wa pamatino ang eksakto petsa sa pagpirma sa kasabutan. Matod si Iranian Foreign Ministry, dili pa kini may tabo apan posible sa maabot ng mga adlaw. Samtang nagkadako ang paglaom sa mga tag-utig pataliwang og ining matod pa sa mga nasod nga nalang bigit sa panagbangi nga hapit na matapos ang negosasyon sa pipila ka semana nga pag-binikilay. Bisan ano na'y bagong mga insidente sa Strait of Hormuz babagan sa Iran sukat sa pagsugod sa gubat. Rin gihapon ang paningkabot aron makabot ang malinaw na nga kasabutan.
1: Kasikas Express Balita.
0: Balita sa international. Og, sa detalye sa balitang international, formar ng gideklara no, sa Forbes magazine ay negosyanteng si Elon Musk isip pinakauna katumang rap-rap, ha? Trillionaire sa kasaysayan sa Pilipinas. Sana all.
2: Sana all.
0: Din sumabas report, miabot na sa $1.1 trillion ang iyang total net worth once malampuson ng initial public offering kon IPO sa trading debut sa iyo sa kakumpanya ng SpaceX sa Nasdaq Exchange sa New York. Tungod sa hapit 20% ng pagtas value sa SpaceX, sunang adlaw sa trading, may usba usaba ang market capitalization ini nato sa $2.1 trillion. Boy, nakapadugang usab sa mandi ni Musk. Sa pagkakaroon, giisip siya nga usas sa pinakadato o pinaka-influential na negosyante sa moderno nga panahon.
1: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 7.21 na sa Kabuntagon.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na. XFM.
3: XFM.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santon at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
5: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang ni mo.
3: Maluhoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko sugi mo totoy! Ayaw!
6: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sampon Plus Herbal Oil.
9: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
9: ng Sampon Plus Herbal Oil.
8: Tanggal ang katikati.
9: Sampon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one
8: sa presyo
9: magaan.
8: Sister Pain.
10: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugin na migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tinda.

0: XFM. XFM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippines, na time mga katropa alas 7:28 na sa Kabuntagon. Nag-uban-uban nga punta sa ato ka tulumanon na inyong tulumanon.
2: Kasigas Express.
1: Okay, sa dugang mga balita mga katropa, ato ka tabuk-tabukan usab ang balita sa Patigayon.
0: XFM Business News.
1: Kwarta, kwarta, kwarta. Oh yes, mga katropa diha. Nabumoy kwarta wa mga kahigalaan. Friday, Monday, payday ron ha. So, arita sa balita sa Patigayon mga kahigalaan. Kaya matod pa ha. PhilHealth gikastigo sa publiko man sa gidinay sa benepisyo ang mga benepisyaryo nga nitaliwan nga wa kabut og 24 hours nga confinement. Ato sa iron kompleto ni Talib na gini katropang Crystal Joy Villarca. Katropang Crystal, good morning.
3: Good morning.
4: Mitubag na ang PhilHealth human mag-viral ang post ni Maria Lourdes Sulit nga nagreklamo nga wa sila makabenepisyo sa PhilHealth human mamatay

0: iya nakaabot sa 24 ka oras nga confinement requirement. Tungod niini, nanawagan si sulit nga ripasuhon og tangtangon ang mga pulisya alang sa mga pasyenteng namatay sa wa pa makaabot sa 24 oras nga confinement. Matod sa PhilHealth nga plano nilang mo kontak sa nahabiling pamilya sa nitaliwan aron nga mahatagan kini og katin-awan. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Sunthrone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. XFM Health News.
2: Aga karon ato pong tabok-tabukan mga kaigsoonan. Aga balita sa maing panglawas. Posibleng sinus pressure, hinungdang sa pagsakit, ilawom sa mata. Ining sinus usan sa mga ining usual, no? Mabati sa mga kaigsoonan in talk sensitive sa mga abog-abog diha mga higala. So ato ning palawman pa. Atong ipanangan kompleto ni Dali Pinagasab ni katropang Ana May Munares Paris. Katropang Ana May, good morning.
3: Good morning.
4: Anak kasinati og sakit ilawom sa mata o sa bahin nga murag bukog sa cheek area nga kasagaran konektado sa sinus pressure o sinusitis matud sa mga health experts. Ang sinus mao ang mga hawang nga bahin sa bukog sa naong nga makit-an sa agtang ilong og ilawom sa mata. Kung kini mapuno og mucus o ma-inflamed, mosangpot kini og pressure og kasakit sa maong area. Kasagaran sintomas ni ini mao ang barado nga ilong, sakit sa ulo, pressure sa agtang og ilawom sa mata og kasakit nga mas mutaas kung muyuko. Matod sa mga health professionals, kasagarang hinungdan ni ini mao ang sipon, allergy o sinus infection. Dili kini delikado apan girekomendar ang pagpahulay, pag-inom og daghang tubig, steam inhalation o warm compress sa naong aron maibanan ang kasakit. Apan kumulungtan ang sintomas, mudako ang hubag sa naong umusamot ang kasakit, gikinahanglan na ang magpakonsulta sa doktor. Mga katropa, paliguna ang lawas o banasanton vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon og batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines, that our time mga katropa, alas 7:33 na sa buntag.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
5: XFM Trending Karon.
1: Trending Karon.
2: Oga karon, arita sung XFM Trending ay mga kaoplookers niya. Si Byron Garcia, mga kailan, reklamo kay Gingong gimaltratos mga pulis. Ito police maltreatment. Like breaking news pa siya, mga kikilan. So, kuha na din sa mga kikilan. No? News maker na din. Mura na din yung reporter, mga kikilan. Katong Seron, ang kompleto ni Italian, mga kikilan, yung mga XFM Trending. Panagin ni katropag Philip. Si Rohano, katropag Philip, good morning.
6: Good morning! Mi pasangil si Byron Garcia, igsoon ni former Governor Gwen Garcia, nga nakasinati siya og maltreatment samtang anaa sa kustodiya sa kapulisan, human sa iyong paguhay nga pagkadakop sa iyang gipatik sa Facebook. Gingon ni Garcia nga naospital siya tungod sa iyang nasinati nga pisikal nga kalisdanan samtang giditinar. Matod niya, gidala una siya sa Talisay District Hospital pinagi sa tabang sa Talisay Rescue Emergency Assistance Team sa wala pang ibalhin sa Vicente Soto Memorial Medical Center alang sa dugang tambal o obserbasyon sa iyang pamahayag. Ningon si Byron nga nagpadayon pa ang iyahang pag-recover sa ospital o naghuwat pa siya sa final nga assessment sa mga doktor. Sa pagkakaroon, wala pa pagawas og opisyal nga pamahayag ang mga otoridad kabahin sa iyang allegasyon nga gingong police maltreatment. Para sa tangan. katropa nga mga kalalakin ana kinsa ang problema na sila nawas ng kalipay karon mga katropa di na kana nga ikabalaka kumikan kay

0: Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinis sa inyo mga suking butika. Di ako sub sa ground floor, sa C Plaza Building, di ako sa Lem Street Tapad, sa Barangay Hall, sa Zapatera, na imutang nga to ang ES to Health Store. Using Filipino para sa Pilipinas. Kineña Certified Turbo User. Katropang Philip Serohano, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
2: Oga, karon mga kahigala, ito pong Sairo na Today in History, sa kay panghitaboro no sa Pilipinas, o di ba kas like bahin sa kalibutan mga kahigala no. Ipadangat na sa tog ilig mangoy koy katropang dakoy koy. Good morning.
3: Good morning.
4: Nataon yadong Hunyo 15, 1945, si Mariam Defensor Santiago dito sa Iloilo og nailhan isip Dragon Lady, Incorruptible Lady og Iron Lady of Asia. Sukad sa pagkabata, dalagsaon ang iyang kaalam o kaisog. Nagtapos siya nga adunay taas nga dungog sa eskwela og nanahimong unang babae nga editor-in-chief sa naghang publikasyon sa University of the Philippines. Nagsilbi siya sa tulo ka sangas gobyerno, judikatura, ehekutibo og lehislatibo. Ingon nga huwes, nailhan siya isip the fighting judge tungod sa iyang hugot nga pagpatuman sa balaod o pagigbatok sa korupsyon. Nanahimong siya doon siya og nailan siya og matuod og maisog nga pagigbatok sa mga sayop sa gobyerno. Bisa na ganto sa stage 4 lung cancer, midagan gihapon siya pagka-presidente ni adtong 2016 aron dasigo ng mga batan-on sa pagpili og maayong leader. Namatay si Miriam ni adtong Setyembre 29, 2016 sa edad nga 71. Sa 2018, gihatagan siya sa labing taas nga sibilyang dungog sa nasod, ang Quezon Service Cross, isipagkila si iyang dakong kontribusyon sa nasyon. Hangtod karon, nagpabilin siyang simbolo sa integridad, kaalam mo ko'y kahadlo kapag serbisyo sa katawhan. Sa atong mga katropa, paligo na ang iyong lawas. Tumarget mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C, para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines, that our time mga katropa, alas 7:38 na sa bunta.
1: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
5: Palitan Sports. Palitan sa Sports.

0: Pagkakaroon, arita sa balita sa sports, mga kaigalaan, kay ang among team ni Katubang Rap-Rap, New York Knicks. Nakabalik na kis kampinato, humansab sa 53 katuig. Knicks supporter, mga Katubang Rap-Rap. Knicks ka? Ah, di na siya Spurs. Hilig yung kani, kuan na, D. Elian, Victor Wembanyama. Hilak, hilak si Wembanyama, mga kaigalaan. Jalen Brunson, mga kaigalan, unstoppable. New York Knicks, nabalik na gis campaign na to. 53 years ago, paslaw na ni champion, ha? So, ilagi rong time, mga kaigalan. Hindi ang ilang chemistry po, ha? So, atong serong, kompleto ni Italia, ni Ipanang ating katubang Chai, or Viking katubang Chai. Good morning!
1: Good morning!
2: Giveaway sa New York Knicks ang kampeonato sa NBA human nila gipildin ang San Antonio Spurs sa Game 5 sa NBA Finals 94-90 sa duwa nga gihimo sa Texas kagahapon sa Manila time. Ang Knicks mibangon gikan sa 16 puntos nga labaw ug nakahimo og dako nga pagbalik sa katapusang bahin sa duwa aron makuha ang serye sa tapuson ang dekadang paghulat sa kampeonato. Si Jalen Brunson maoy nahimong Finals MVP human mitabla og 45 puntos, 4 ka rebounds, 3 ka assist ug 2 ka steal sa maong clinching game. Sa crucial nga bahin sa duwa, si Mikal Bridges ug OG Anunoby nakatabang sa pag-secure sa abante sa Knicks pinaagi sa free throw sa dying seconds samtang ang Spurs misulay pa sa pagukod pinaagi ni Victor Wembanyama apan napakyas ang iyang 3 sa katapusan nga segundos. Si Bridges mitapos og 14 puntos, si Josh Hart adunay 13 puntos ug 11 ka rebounds samtang si Karl Anthony Towns napugos sa foul trouble ug naglisod sa scoring. Sa pikas bahin, si rookie Dylan Harper nagdala og 25 puntos alang sa Spurs samtang si Wembanyama mitapos sa 19 puntos ug 14 ka rebounds. Ang ikatulo nga NBA championship sa kasaysayan sa New York Knicks ug ilang unang titulo human sa 53 ka tuig. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk-ang kahimsog sa lawas. Kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinaya inyong katropang Gyro by King X FM News.
3: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
0: Isang araw. Okay, karo mga kigilan, adlong Lunes, mga kigilan, busy day kay Monday payday. Ano sa iron ang kaimtang ron sa dagas na rapikos ng bayan sa San Bayan na batas badas na si katropang Benji Tali, si katropang Bentals. Good morning!
1: Good morning!
0: Tals! Ito balik-balik ka sa katropang Benji. Blessing ka may Tals kaya maraga huwag masunang signal. Si Sandri mo sa'yo mo drip-drip magun eh, mawakang signal di kapas mga higala. So standby mga katropa niya, at yun po niyo mga dugang pong detalya. Dugang pa rin itong mga balita mga higala. Sa mga minsay greetings, bulawa ng ideal o opinion gapon. Meso mga issues nga gina first time sa programa ipinangat na rin sa XFM Cebu 88.3 mga kaigala. Tara, nakita na ako rin sa katropang Bintals. Magpuhag, basta naka-coat and tie sa kapang Bintals yun. Nana po'y kuhan na, monitoring. Nakastan ba itong linya katropang Bintals? Good morning!
1: Good morning!
0: Tals! Do you hear me?
4: What?
0: Parang wakas sa katropang Bintals. Blessing ko na gamay, Talsby, or di ba ka... ano sabi ni? Sa Viber? Di siya kasunod sa Viber? Wala. Nasunod na yun. Ah, di yan na. Tals! Wag yun, sabi ni? Wala, niring na ka ni, ha? Tubag na, ginigay niring naman, mga kaiglas. Maabot lang sa akin mo diha, guys. Mga katropa kay niring na. Titingog ng cellphone ni Bintals. Okay na. Katropang Bintals?
5: Breaker.
0: Okay na, na-break na gano'n.
5: Yes. Yes, katropang Eric, may butag. Marumag ka na, hindi surang pa sa itong signal.
0: Ay, nadyo kay pagduda. Hakin sa gyo gani.
5: Ambo na ka, basig na yung mga okay na sulambaw sa itong sigda, karong buntag mga katropa. Yes, anyway, good morning, Karo Eric. May buntag, adoy karon nga Monday, thanks God.
0: Monday, yes, payday.
5: Yeah, Monday, payday. Karo lagi, adlaw ni Manuel.
0: Okay, yes, Maning.
5: Ko, so,
0: Adlaw ni Manuel do, adlaw po di Maningil.
5: Adlaw ni Manny o ni Manuel. Murag pareha man ni Manny Manuel. Onya. Sa kato Manny, Manningil, murag kato mga leota mga gandagan lang ron, mga katropa. Anyway, bay na mo para sa pwede mo mga gandagan aron na kanang di mo mo tuktun sa mga Manilay, mga katropa, mga Pilipinaw. So, sa ito mga drivers, sweet lovers karon always pag tumar o pag inabunay sa Vision X aron na tinawatawad ha, o gatina po na itong pasada karong adlaw, wala binas ito ka adlaw karong lunes, ting balik sa klase o niya trabaho, mga nga busy days, mga ngayon, o mas aligre po ng dalang karong tungod kay yung makita karong sa ito ka monitor screen, mga karapang doon na pipila ka mga dahil karong ang traffic na, o niya daghan mga sakinan, mga PJs, mga private nga sakinan nga nagbaras-baras, nagsawisway karong na masada, ang awaling uban, kanyang uban nga mga private nga mga cars, ang kani paingon sa trabaho uban sa tang uban paingon sa kani ni ang sila destination kun asa sila paingon mga katapaw niya stampel mo unya kanang ambito kun sa pag pagbiyahe aron iwas siya siya labi na dia sa mga SRP kada pwede kay sus sila magala pero sa SRP tunduha ka mga individual ang nagkalas gitahon nag-usab nga human nga mi U-turn dia sa may SRP dual sinigini sa may El Curso so sa tabi nga kusukin dagang kada pwede sa usap pick up motong na abdag kay duha nga nagmotor sa kahi amon nagmotor kani babay lalaki ang lalaki pertain yung pataya sa mga babae na dala pa sa hospital apan gini ka na kanin dito na balontan ang kita mag-ampi ka sa dalan kay bisag kung baga mag-ampi ta niya kung ang resya sigit ma na pero mas mayang mag-ampi ta mga ba aron likay sa disgasya o niya para dili mag halap auto man ako mag-inom mag-version next aron na mas makapahatak o patinaw sa tumata o mas may brawd ng pasada tungkol kay kung may pasada, may pagpanagay sa dalan mga katropa, mga suking tingin minaw. Wala ito traffic update karong buto ka ito along alunas sa balikon o niya be happy always aron na mas malipay po mga pasero ni mo diya mga katropa. Hindi ka sa gawas atong traffic update karong ano matas Hunyo 15, August 12, Marisalis. Inyong katropa, Benji Talisi, Action News.
3: Kasikas Express Balita
4: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Okay, karon, narita si Dita Yusuf sa Showbiz News, no? Kay, hey, congratulations, ha, mga kikilaan po, no? Kamagwangang anak ni Pacman, na si Jemuel Pacquiao, no? Okay, kasala ni dito sa Amerika. Kilak-kilak yun, no? Alam na yung mga groom, katulang rap-rapa sa... Kwan, magkasal na mahilak. What? depende mga kilak ko alam ko mahilak kay kwan man ako andam man ko no? Kung mahilak sir katong kwan bak nang di pa kayo andam no? Atong nyawa man si kwan ron DJ Reyna Chinita siha lang yung direktor mag panagin kayo kanabang hectic schedule kumaga katulang ito mga kikilaan po da so, at ngayon nyo, kay Maragnana ni bagong movie, mga kaigilan. Si katropang DJ Reyna Chinita, writer, o niya, artista po, mga kaigilan po.
6: What?
0: Yeah, alitas ni Talia sa mga kaigilan, kay officially married na. Just got married, mga kaigilan. Ang kining kamagwangang anak ni kinipong Manny Pacquiao ni Jinky Pacquiao ah, nga si Jemuel Pacquiao mga kaigalaan ang non-showbiz partner nga si Carolina marasab ni nga nagpakasal sa saka garden wedding ceremony sa California, USA tambong sa mong pribadong ceremony ang pamilya ni Jemuel akip na ang iyang amahan nga si Manny Pacquiao inahan nga si Jinky Pacquiao mga igsoon nga silang Mary Queenie Oga Israel yun man ang iyaga lola nga si Junicia Pacquiao walang hassle kuskus balungos mga kaigalaan ko. Yeah, sa reception, may tambong o may pasundayag si Sopronio Vasquez. Kamu sa may kanta alang sa mga bagong kasal o sa ilaw sa mga bisita. Naitabo ang kasal, pito kabuan man sa pagkatawo sa ilang first born ni Jemuel o ni Carolina na si Clara. Okay, congratulations sa newlywed. So, depende rin mga kailan, ang kasal, katapang rap-rap, katapang rap-rap, kulay tao pa man yan. So, nindot man, basta makita na niyo mong kuhan yun, ha? Other half, kumbaga mga kailan. Ano bang ikasabot niyo mong partner? Pero, feels like in hell kung ato namang gawa sa batiin ni Kaminyo, o niya, di mo magkasabot mga higala. So sa mga nagpakasal, welcome to the club, mga higala.
3: Kasikas Express Balita.
7: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
0: Oga, karoto, sayron ang details balitang ekspesyal, mga kahigalaan. Lima ka teenager dito sa Singapore ni, idakop kay nangawat og sakyanan alang silang joyre. No? Walang din sila kabok, nihag ka ng Maxim or TNBS diya mga kailan, nangawat yun sila. Lagi kawat nga, pwede naman tumubok, mag-chip-in-chip-in dahil sila. Joyride, singita lang taxi. Pero nga no, kanin, unsag yung kay rason sa akin ipong lima ka-teenager. Nindot pagkat nga sila mo drive-drive niya. Pagpuli sila drive-drive niya mga kigalaan. Bante mo ng kanta binisaya mga kigalaan. Kaya bang nag-joyride sila? Kuhan ako nung kikawat niyang yaway mga kigalaan. Pangga bitaw sila din sa may Puentes Minya ako ng mga kigalas. Sa kinanday, marag service vehicle ito siyang papa. So, ato rin sa iron, kay nagasan by Suga Pika Sinya si Katropang Revox. Katropang Revox, good morning.
8: Good morning! Lima ka teenager mga katropang ginakop sa kapulisan sa Singapore tungod sa pagpangawat og duha ka mga sakyanan og paggamit niini sa joyride bisan wa sila mga driver's license. Sa investigasyon na siren, gining upat ka mga lalaki ug usa ka babaye nga nagidag kini 15 anyos hangtod sa 18 anyos nakasuod kini sa mga sakyanan pinaagi sa paggamit sa mga transponder kay nga gibilin si babaw sa ligid sa mga sakyanan.
9: Halangyo
8: mga katropa dun na kini microchip nga makapahimo sa pag-abli sa mga sakyanan na ilhan og natultulan sa kapulisan ang mga suspitsado pinagi sa CCTV footage, police camera sa gubang investigasyon sa lugar. Giningupat ka mga tinyeder, formal nga pasakaan o kaso sa korte tungod sa pagpangawat o sakyanan. Kung mapamatudan nga sadaan, mamahimo silang mapriso nga to sa 7 katuig o mapamulta mga katropa. Samtang pangalo sa mga investigasyon batok niningus sa kadisisay sa news, nga lalagi usap pastilan pag ka mga bata pa mga kawatan. Sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama, pag-turbo mga ikala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo! Safe ni mga katropa. Tungkol sa katropado sa FDA, nga doon ay maka o klabuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing, pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, katropang Raybox, alang sa balitang ekspesyal.
3: Kasikas Express Balita.
4: Pulong sa kaluwasan.
10: Pulong sa kaluwasan.
0: Sa kaluwasan. Pag ato pong sayron mga kilang kay karong adlaw, adlawng Lunes. Masinig lamdagan taon sa itong mga gastuon mga kigalaan po. No? Og makabayad tas ng utang. No? Wow! Ano yung maikipaluhod-luhod basta maningi, mangutang, inigpaningil, di na makita. Ato ga sayron ang pulong sa kaluwasan. Ipadangat ni katropang Pastor Paul Gino Lopez. Pastor Paul, good morning!
11: Good morning!
12: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Galacia 2:21 nagingon, wala na ko isalikway ang grasya sa Diyos. Kay kun ang pagkamatarong pinaagi pa sa balaod, si Kristo namatay lamang nga kawang. Higala na sayod ka ba na ang atong pagkamatarong atubangan sa Diyos adunay kalabutan sa mga maayong butang nga atong masinati matag-adlaw sa atong kinabuhi. Daghang mga Kristiyano nga daw adunay gihuptan nga listahan sa ilang mga pagabuhaton aron makabot ang pagkamatarong kung ilang isipon nga nakatuman sila sa ilang gibuhaton, ilang isipon usab nga sila matarong. Apan kung mapakya sila, isipon nila nga ang ilang kaugalingon dili gayud matarong atubangan sa Diyos. Apan kinisayop nga pagsabot sa pagkamatarong sa perspektibo sa Diyos. Giingon sa kasulatan nga tungod ganato si Kristo nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala. Aron diha kang Kristo, mahimo kitang pagkamatarong sa Diyos. Higala ang atong pagkamatarong at tubangan sa Diyos, wala nakabase sa atong binuhatan. Kay kung mahimo pa nato nga luwason ang atong mga kaugalingon, di na unta kinahanglan pa nga muanhi si Kristo aron mamatay ka nato. Ang atong pagkamatarong at tubangan sa Diyos nakabase sa gibuhat ni Kristo Jesus sa krus. Siya nahimong sala alang kanato aron nga pinaagi sa iyang pag-angkon sa atong mga sala. Ato usab nga maangkon ang iyang pagkamatarong. Karon dayon dawata kining maunggasa sa pagkamatarong ug imong masinati ang mga maayong butang sa imong kinabuhi. Gumikan kay kung ikaw matarong at ubangan sa Diyos, wala na ibabag sa pagpanalangin sa Diyos sa imong kinabuhi.

0: Adam Levati, si que trobem a Tony Paul Gino López. For all the blessings that I cannot see. So thank you, Lord. Thanks, God. It's Monday, payday, mga kaingilan. Okay, kuhan man good. Adlong Lunes, yung sweldo sa mga katropa po. Da? So sa itong mga katropa, suki na kayo sa Axe-Vam Cebu 88.3. So, kuhan mga kaingilan. Ha? Kaya bag... Amping in town, no? Amping, niya ampo, mga higala. Ay... Ano, marag busy day. Monday, payday, mga kahigalaan. O niya, ang pulong sa kuluhasan, may nagpubos mga naglangkob na ito ka balita, karong ka buntaga, mga kahigalaan. Yun, ang mga balita, may naglangkob sa itong express balita, mga hila ni Adlaong Lunes. Monday, payday, pizza kinsining buwan sa sabsaw niyo, 2025. Mga balita, ang hatod ganyan yung makatabang, araw sa muhimsog ang pamilya o panglawas. Ganun ay, ang paggamit, inom sa mga produkto sa Yaswell Incorporated, Santon Plus, Santon Plus Gold, Santon Plus, Santon Vitamin C, at o Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee, at o Premium D3 Coffee, Turbo Man Enhancer, Premium D3 o Vision X Softgel Capsula, ang kapsula alang sa ato mga mata. Ha? Okay, unana, ato mga magpagwapo, magpaanyag na makilan, aside sa with glutathione and collagen, ato ka kapinga Santon Gold Coffee Mix, pwede po magamit o clear skin o Santon Herbal Soap, mga kaigsunan po. Og ato pong mga kahigalaan, kinsa paralikay panot, gamit po mo og Santon Herbal Oil, mga kaigsunan. Ginama sa kasaligan ng Yaswell Incorporated. Yan sa kalan, sa kitibukong pasta sa XFM sa 88.3. Ako niyo po sa kanaga sa ganyan yung anchorman, katropang Erica Amaro, mga kahigalan. Atong station manager, katropang Salimid Chavez Baiking, newsroom director Philip Cirujano. Atong kauban subdiri sa technical department, katropang Rafael Raprap Moraldi Barre. Ako nalang malamit, pag-ingon, alas sa Rikyos ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa-katropang Eric Camaro o kini ang
1: Kasikas Express Balita.
0: Katropa mo, exciting!

0: nga dili magka-nervous o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, muresulta ni ug mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugna niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may muresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni. Ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ay. Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae.